0: partido. Hampang ka muna. Bahala ka muna maghampang sa eleksyon. Basta or partido, what ginasuportahan? Ha? Bisan sa bilog kinyo. So, bahala ka muna maghampang. Ha? Ginapabayan ka mo't partido. Oh, what ginapinan ng partido? Dahil pareho ka mo nga, tibyog eh. Yan ay ginatawag ron nga suna libre. Ha? Dahil doon nga ginagamit nga term sa mga eleksyon. Bujong Inday, Eleanor Defensor Reyes sa DYJJ, Bujong Panay. Oh, good morning man. Kay Madam Gina Cipriano, good morning. Sir Ed Sabal, happy viewing na sa California. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. Correct, good. Good morning, Kagawad Michael Villanueva Solina. Una sa naging Banwa West, numan siya man. Mayong agaman kay Jojo Hupanda, kanay patring ng Nancy Igos, agnang Josephine de la Cruz. Agnang Lilian Sablaon sa Tinigaw, kay Jake, ag Lucas Kral Rupa, sa mag-amang Rupa, sa Pook, ag Buruanga. Ma'am Lina Mercado, God bless man, una sa Sydney, California. Kaya unopposed, what matawa man it kontrabe ah nami manabi performance ni kapitan ni Nini Lourdes Reyes. Oy, good morning kid, kapitana Lourdes Nini Perocho Reyes, ag dating kapitan Toto Lando Itinigaw, amigong katodong Buenas Dias the Dr. Jones nakatyon ina sa programo. Thank you kid, tres hermanos. Ora sa Mabinoy, Washington. Kay dating SB ag kagawad, aga kandidato at kapitan, Buenjoy Villanueva Prince. Ga monitor man. Reng andang ginarason nga pag-shutdown ita ng planta. Pero minandara nga ginarason, haman itwa nanda, ragi na maintenance. Hambang naigbata di Dorayes. Kay Engineer Bernardo Biray Moises, one more try. Grabe ha, one more try ha. Good morning. Kay JB Matore, Atina Iles, Granary Gray, Gia Bell, God bless, ag mabuhay Radyo Todo. Thank you, Gid. Ag mabuhay man kamo. Kamo tanan sa Barangaya Olbosuang. Tawagin na dong si Engineer Nestor Victor Rodriguez. Ita Greenland Builders. Dali lang. Na! Matindi talaga ko nga drone nga ra. Ha? Mo nga. Past 11. Sige, gapon na ng upad-upad doon sa Metro Manila. Ha? Pang-abot ay mo siyang rila ka BA. Correct unification meeting. Sa linya naton, Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez at Greenland Builders. Engineer, good morning.
1: Good morning, katotong Jet. Good morning, Jet. Sa tanong gagawa ko
0: Batik ko matsa po recharge ka makaroon ay kanong nga to matsa nagbakasyon ka sa kwan eh magamig-gamig nga lugar nga matsa mainit man kun amat eh, nga kun nga kasi ang adlaw ay umabot sa mga 49 degrees Celsius o anang heat index.
1: grabe man mainit sa bilog na Pilipinas na sinsin
0: mainit pabi politika may pero ato na istoryahan do project anaya. Engineer, may nahanandaran ako nga rang sang panig man nga papilda. Pero ngagan mo ta nakabutang abiya ho eh. Nakabutang iya ay Engineer Nestor Victor Rodriguez. Ay, umat ibang Nestor Victor Rodriguez, ikaw malang eh. Authorized Managing Officer, Greenland Builders. Ginaimbita ka para sa Joint Technical Electrical Inspection sa Kalibo Plaza Project. Daya, taga... proyekto nga sambilog ra sa mga kontraktor ng Greenland Builder sa Engineer Titoy?
1: Dali na ka-schedule kita ita June 1 to June 5. Doon yung maging tao ka itong na schedule nga ba. Maubra na ito niyan do na yung atong electrical three-phase line karon sa Kalibo Plaza. So, para ma-permanente yung natin doon na maayos ang yubong natutusto, magamit man ang plaza at permanente.
0: Dayarong linya ang ginakomod ita taga IIEA?
1: Yes, so, kaya turong judyat, bali, anda adik karon naging suggest ay nakita nandang sangka linya yung three-phase system natin. So, doon yung manabi redesign. So, ging suggest na dan na kinangyan ay tatlohon taro tubo. Bali, isiparate do kada pace.
0: Okay.
1: So, ging istoryahan natin doon sa DPWH, aga na-convincido mataasan ba, convincido man ako. So, doon yun, aton nga pag-aayoson.
0: Okay. Now, kano ato mat sa nagaplanong ubrahon kunta? Kano pa kunta dapat na inubra eh? Ano natabo nga manit mat sa pilang beses nga ginapospondo nga pag hawas ko ring linya agud ayuson?
1: Tama aron na karoon jidjit para kunta nga maayos kung ayagin namon katupa ay ongoing ani ratong repair. Pero naghinyo o medo o LGO kay da atong patagad district engineer Amar na nagapoli book andang akwan andang schedule una karon sa plaza.
0: Okay.
1: So, kita ay nagtaumat at kita ay kansakandang magamit na da. Okay nung kita.
0: Sabay, Gedro, pag-umpisa at pag-ayos ko linya, agarong Joint Technical Electrical Inspection, ay June 1 manong schedule, ho?
1: Oh, June 1 do. June 1, at the same time, siguro mga 1 hour, 2 hours malang ron, pag-signal karon ni atong assistant regional director nag-go kita hay among itaron na hawason. So schedule man naton da Akel ko karon nag-go take down ng daro power.
0: Ah okay. So ro Akel ko taro ga shutdown ita it supply kuryente anay big four nyo maayos.
1: Oo oo oo. Dapat ang i-power off anay karon do kwan ro kuryente para nga mahawas nato na hawason namon do mga kuryente karon eh.
0: Okay. Ay paano rin may variation order dahil nga nagsunod ka mo sa plano aga tapos ay dahil ro anong gusto gali?
1: Oo, okay, na variation order doon, nag-istorya ng karon si Dako mga hiti, pati si Raton nga assistant district engineer mo karon kasayon siya na karon nga i-variation order lang anay, aga obrahon niya nga anay naton, wa matproblema.
0: So ro matik over kara sa Gibin Construction Corporation gali. Sa Gibin yung anay.
1: Medyo maro yung anay ron sa Gibin yung anay ay naya na okay man numadi involved yung anay.
0: Okay. So sabto yung anay ni Titoy Rodriguez.
1: Ay, nasa importante ate katulad yung jet na mainsakto aga low quality ay ma-deliver naton. So yung daton karon niya bilang jud ang kinahanglan natong ubrahon.
0: Matsa aray nga gilang ka isot-isot nga project. Side ko man nga ro Greenland kagagko taro mga project mo pero sa kaisot-isot nga project nga raha man it asta makon wa tagihapon kamo mabayari agdi tagihapon ma. May turn over da engineer Titoy.
1: Oh, pagkatapos naton karon ay syempre aton jud bang turn over and kung he accept kun don it LGO ay karon kita makasukot.
0: Oo, imo nga mga tig 200 milyones, 250 milyones ay natatapos sa gagi daya kabay buhay ta pilang milyon do reng reng kuan ay project ay 500 million da.
1: 20 million malang ron katodol jud jud. Ay kuan na bira ay ako na nakabi kara ro electrical system na tara ako agro concrete stamp concrete stamp sa palibot ba.
0: Ah, okay.
1: Doyan malang ro, coverage sa aton nga project nga ron.
0: So, or iba ay bukon data sa COVID Greenland?
1: Oo, bukon. Iba-iba karon do, contractor, pace by pace, adero na yun. So, doyan taraton.
0: Pero ano taray nga nga ginasinukot nga ra ita aton nga munisipyo nga kwan? May ginabuitan ako yung letter halin sa kwan, no? Halin sa Akilco. Address sa LGO Calibo. Ay nakabutang yay, LGO Calibo Covered Court. Yaro account number, Pastara Park. Demand letter on outstanding overdue unpaid power bill. Aga, bugan pa man yata ita, matsa pilat ang bugan ng akwan. Nga, wa mabayari, nga power bill. August to September 2025, nga billing. Ay, ang pag-intindi, tapos yun Ruan at Greenland kara. Doon yung electrical works. Sino amanit ka mo ginasinukot kara?
1: Doon yun nga niro akong karoon nga hangawahan na kami tamatuod do ginasukot. Actually, abi abor kontraktor nga naggamit at andang kuryente. Kami tayo, yata kami sa Guwaeng. Yata kami sa palibot ko aton nga plaza nga ron, at nag-concreting pa kita karon. So, wala kita nagamit karon ay ro iba ating kontraktor karon nga tagalilo ay siyempre mabudlay mong matod niya sukot ko tagalilo.
0: Bukod si Patrila karon kwan, ang kay Patrila ta dapat obligasyon da?
1: Actually, si Patrila ro kontraktor ko ro yun na kanyaron ay so yung pinaka-court na ron mismo eh. So, posible nga saan ba takaroon do, abo nga gamit siguro. So, dapat saan ba takaroon do, soktong galot el niyo?
0: Okay, hey, mat kamot aro, ginasinukot ita mido.
1: Ay, malapit, abis si tayo, yan mismo kita sa nagkalubo.
0: Ay, si Patrila, sa hilo-hilo, si Patrila. Agating, oh. Agtingking surut mido, mabuot man na senior tito. Yung aron, pilan tropes doon.
1: Wala mat problema katotoo jud pero ako malang ina usisa lang sa aton yung mga technical kung kami jud man bayahay nakagamit ko andang nga kuryente agud ko ni kaso matan na mahambang ra aton yung mga technical karan na o mga boss nakagamit kita wala mat problema katon wala mat problema.
0: Okay, sige. O aton ta June 1 pa man gali rin yung inspeksyon ah. Now, engineer Titoy, wa man abit ibang Titoy sa aklan eh. Matsa ikaw man lang ro engineer Titoy gyang natawag. Agpat sa masyado kitang matudog, matudog imong agan sa Batan. Matuod gid man nga nagakandidato kat mayor sa Batan.
1: Matsa kara ako ginakurbaan kay imo nga drone kon gumupad imo nga drone banda sa Batan.
0: Ay, ko siyang adlaw abi. Usa nga daw ito ko sa Mandong. Tapos nagpapalay ako eh, said gaman Reyes ako eh, di ba? Reyes abong Reyes sa palay.
1: Tama.
0: Ambulong.
1: Tama.
0: Eh naro mga linamat ni dating Vice Mayor Dr. Dante Reyes eh. Hey, akong taang nababatian tong istorya sa mga tao ay ngagan ta ni Engineer Titoy Rodriguez man na madagagat mayor sa Yakamon.
1: Sa makaroon nga totoo dyan dyan ay focus ako sa Kabugao. Dahil do Kabugao kinangan ay buging bilin abi ni Nong Rick ay nga ro, Kabugao nga ta ay mabuligan dyan naton. So inaanay kami nga focus sa Kabugao. Total mabuhay-buhay pa man do na yung mayor nga ra nga eleksyon. So kapitan anay atong ginapokusan karon.
0: Ana, maya doon ay nabatian ko nga ginakonfirma mo ta nga sa November 2 ay matsamadayin man yung eleksyon sa barangay, gakandidato ko ni Kapitan sa Kabugao.
1: Ay, sa makaroon daw yun, daton yung direksyon makaroon dahil yan nga, daya abing nga rahay, para nga nung rek nga ligasiya o na mapadayon namun ba? So, daya siguro, among gita nga tinguhaan nga, naya nga, kandidatuhan yun na namun o na sa akin dahil among kapitan ng sumugod ka mo na eh.
0: Okay. Adaya ro akong nakita nga to, nagpamanila ako, nga man sa nasubgang ko ikaw sa embahada, Engineer Titoy, galin ka sa embahada?
1: Actually, eh,
0: bit-bit ka nga mga envelope nga to nga, galin mo sa embahada raga. Ito ko sa may gate, kita ko eh.
1: Ay, ginabana-bana na ito ang katodong jodjet nga. Medyo matakang yung kita magpinanaw sa Amerika man.
0: Aba.
1: So, medyo abo man nga pag masyaran niya sa Pilipinas. Ay, waman siguro kinangyan nga mag-isipisin din kita.
0: Matsa open access ka man yata? Sa bisan mag-renounce ka kay mong citizenship sa Amerika, ang Amerikano kay. Open access ka man yata sa Amerika. Anytime, pwede ka man nga maka agtot Amerika, bisan anong oras gusto mo?
1: Oo, yun na, bayluhan matananda at multiple entry ron, magiging tourist kayo man.
0: Okay.
1: So, actually, wamat problema. Mas bintaha pa gani kanda dahil dandang obligasyon ay sangkiri lang.
0: Sangkiri lang. Mabawasan isang bilog.
1: Oo.
0: Isang bilog. Tama. Ay, bukon itdaywa, isang bilog ito?
1: Ako yung nanay, Todong Jujet, pwede man nga ako yan. Si Mrs. ay okay matang dual matayimaw.
0: Pero ano, nagsugot yun si Kwan, si Trump, kay mga pag-apply, aga pag-renounce kay imong citizenship? E man sa kinangan ka kung igto sa kwan? May pradi kung igto nga kinangan ka?
1: Basta tapos yung magira man sa ilan wa ko siguro. Wa ko siguro sa nakamot kinangin. Totoo dyan dyan pa.
0: Ah, okay. And,
1: mas so, mayat iya, mas sa safety pata kita iya. Yan iya yung aray kita.
0: Ama namit iya, magkapi-kapi, ag mag-out pa na nakiyo. Ay,
1: tama,
0: ito.
1: Tama rin po.
0: Watat ba na nakiyo ito? Ama sa klaro nga, for now, nakapokus kita mo sa kabugaw. For barangay captain.
1: Doyon daton. Doyon ang nagratong yung napukusan makaroon.
0: Okay. Hugaton ko lang galing ko na mag-renounce ko kay mong citizenship. Thank you, guys, Mayor Kapitan Titoy.
1: Thank you, guys. Totoo dyan dyan. Salamat, guys.
0: Salamat. Thank you, guys. Dong managing director, CEO, or president ita Greenland Builders. Nga nagkakandidato, confirm ha. Nagkakandidato at kapitan sa Kabugaw, Batan. Doon yung anero gina-confirma na. Kapitan sa Kabugaw, Batan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.17 ang oras alit sa inyo ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra sa amon nga pagbalik. Si NGCP, Chief of Public Relations Department, Regan Alcantara. Estado kong supply kuryente sa Panay. Kaibahan doon aklan, istoryahan ta. Pagkatapos siya bangkara, agrong unification meeting sa Shangri-La, Kabie, with Mayor Jory Socro, Congressman Jojo Ang, former Congressman Ted Haresco, former Batan Mayor Rodel Ramos, Agnew Washington Mayor Simonet Peralta Francisco. Pagkatapos siya bangkara, standby.
2: Todo komentaryo. Todo.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton, gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika!
6: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
7: DTX 500.
8: Ulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
7: Umawi ka na lang
8: sa DTX 500.
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban
7: sa mga free radical
8: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
8: Ang DTX 500.
7: Araw-araw,
8: mabibili sa mga butik.
9: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
13: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton mga loyal Gid ng mga tagpalamati sa Simingation.
12: Okay, pag isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
9: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayot sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers hay magabaton gamang itbayad sa water bill hanin Lunes hasta it Huwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina hay bukas halin Lunes hasta it Biyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ag iba pa nga mga maintenance requests. Abogid nga sagamat.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.

0: Sulling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Malayan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Walang inaatrasan sa ngala ng kakumuhanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Balik sa aton nga pagpangalagad. Hambay ni Engineer Bernard. Doon ko narong advantage kung the structure ay made of steel. Mapanuhan mo. Puro lang made of concrete yang do. Nag-collapse nga building. May mga kabilya man. Pautan na makaroon ay dong structural integrity baga. Kung ginakonstruct karang made of steel nga tindahan, okay. Ibat sa wag init naghimo ita inspeksyon gamit ng scanner para makita kung pulidor pagka-welding karon ay welded hindi bolted. So, tagan-awon pa ron. Aral na sa linya na ton. Arong,

0: siguro no ang atong mga alerts, although this week so far nasa mga yellow alert kita, no, unlike tong previous nga the first week gid nga red alert, no. So kahit papaano may siya gamay, no, may improvement, pero okay. It's still the kwan, no, there's still an alert, no, amo nang yellow alert naton subong.
1: Now pag gagin siling mo yellow alert, ano na sir, para maintindihan sa aton nga mga common tao sa Aklan?
0: Bali ang yellow alert, ano lang siya, no? Abiso na siya, no? Na may pagnipis sa supply kakuryente, pero ang ginakuan lang natin diya, ginabantayan is ang iyang reserba, no? Meaning to say, ang iyang reserba is not sufficient, no? Nga ma-meet ang contingency na reserve nato, no? Hmm. Pero wala taga expect sang brownout or power interruption during yellow alert. Bali, ginapaybalo lang nga may pagnipis lang, no, sa reserba, no. Unlike sa red alert, nga ang red alert dako gina nga possibility nga may brownout, kaya medyo kulang gid,
1: kulang,
0: no, ang available capacity to meet the demand for a particular day, no. So amo na ang difference between yellow kag red. So red bilang daw dako gid chance nga may brownouts magtabo, no, tungod sa kulang na gid ang capacity.
1: Kun mag-red alert, nagahimo kita manual load dropping, amo man na sa yellow alert?
0: Sa red alert, yes, may manual load dropping, pero sa yellow alert wala lang, no. Bali ang netabo, no, clarify ko lang ang manual load dropping. So for example, kung naka-red alert kita, no, on any given day nasa around 500 to 550 megawatts, no, ang demand kapanay, no. And then may pagkakulang, no, sa bilog ng Visayas, for example, kung red alert. So let's say for example ang allocation ng kulang sa Visayas na sa mga 50 megawatts sa sa Panay, no, for example. So ang 50 megawatts amo na siya ang i-distribute within the different cooperatives kag distribution utilities within Panay. So amo na ang gina-spread, no. So for example, ang isa ka co-op may 5 megawatts, ang isa may 8 megawatts, amo na. So ginatiyog na siya, may rotation nga ginaset sa ila, different time kag schedule.
1: Ang bilog nga Panay, pila nga kwan ang peak demand kag ang available nga power supply?
0: Well, ang available ang peak demand, no, sa Panay nasa around 550 megawatts na siguro, no, if I'm not mistaken.
1: Okay.
0: Amo tong last kong storyanay with our systems operations. Nagtaas na gid siya, no, compared sa mga previous years. Kabay paguro kung may wala pa sang mga solar sa mga panimalay, mas taas pa gid na siguro siya.
1: Mas taas pa gid.
0: Oo. So, pero ang sa supply, no, available capacity, nasa around, I think a little more than 600 siya, no, if gaandar tanan.
1: Tanan nga planta?
0: Yes, tanan nga planta. But then, hindi man nato na siya i-single out nga Panay lang, kaya siyempre interconnected kita, bilog Visayas, kag of course bilog nga Philippines. So, usually ga-augment, no, ang iban nga areas in case may kakulangan in one area.
1: Okay, may Leyte pa kita, may Cebu pa kita, eh, nga source ng power, di ba?
0: May Cebu, may Negros, may Mindanao man, may okay. Luzon man.
1: Now, ano ang rason, Sarigan, nga ang subong naka-yellow alert kita, halos 3 months na, kaga according sa Department of Energy, base extended pa ining estado naton sa Panay Grid?
0: Yes, so just to clarify lang, katodo Jojet, no, it's 3 weeks, no, hindi man 3 months.
1: 3 months, 3 weeks, 3 weeks, 3 weeks.
0: 3 weeks, 3 weeks, oh.
1: Okay.
0: So, bali, ang ato na yellow alert is basically, nadula agad, no, or natanggal sa system sa Visayas ang tatlo ka major power plants nga coal, no. Sila gid ang pinakadako gid sa Visayas nga mga baseload power plants. So may duha sa Cebu nga mga coal power plants ang 169 megawatts each, no. So imagine that's more than 300 megawatts,
1: okay,
0: na dula. Oo, from the Visayas grid. i-add mo pa may isa pa diri sa Panay, no, ang isa ka 150 megawatts sa Iloilo.
1: So, Concepcion, amo nang sa

0: Concepcion.
1: Hindi, sa dress sa Iloilo City.
0: Ah, sa city mismo, okay.
1: So that's around 400 plus no nga power nga na ano no natanggal no sa grid no. So if makabalik sila no soonest tani no, that's the time nga medyo makuha na siguro ang yellow alert nato no, ma-raise na nato or ma-lift na nato gid.
0: Pila tanan ang aton nga kuan power plant nga available sa Panay lang ha, sa Panay lang sa Rigan.
1: Sa Panay hindi na ko kasaulado sa kuan no, sa updated no, kay may mga bag-uman nga nagtilindog no sa may Iloilo like mga solar. But safe to assume siguro hazard I guess nasa around more than 12 or 15 mga dampi.
0: Okay. Pero mga how long makasustain na ining supply naton sa Panay sa nagataas nga demand?
1: Well, sa ano sa Panay, siyempre kung sige-sige lang gid ang ilang operation, hopefully it will be ano lang no, it will be there lang man to sustain us. But again, we always have the ano the backup no of the interconnection no sa different areas naton, especially during the day no. I'm sure nag-augment man ang mga solar farms no sa Negros area no, kay lapad man to ilang solar farms. But then amo nang usually ga raise kita ka yellow alert during mga late afternoon to evening. It's because syempre ang mga solar farms naton nga kuan na siya no, nag-reduce na iyang output. So we are left with anong bilin no outside of the solar farm.
0: Okay. Now amo ni ang mga common nga pamangkot sa Aklan na sa Rigan. Kay may duha ka mga power plant sa Aklan. Ining wind farm sa Nabas kag Oriental Hydro Power sa Badalag. Ang pamangkot sa mga taga Aklan, hindi ba pwedeng ining duha ka mga planta ining hydro power plant kag wind farm sa Nabas? Diri na lang gid sa Aklan makadto ang na-generate nga power.
1: Ay, yes, that's a common question no sa mga ano no general public no. Well, basically at the end of the day, supply magid siya sa Aklan area no.
0: Okay.
1: But then hindi gid sila nga support siya sa kabilugan nga ni Aklan kag syempre hindi man exclusive na siya dedicated for Aklan no.
0: Okay.
1: Because ang mga power plants they are ano they have contracts kung diin nakakontrata ang inyong mga cooperative no. So depende kung din sila gagkuha, but of course hindi naman nato na makuan once magsulod na sila sa grid no ang mga power plants, hindi mo manama sila nga ini sa kuan siya sa Oriental ni siya ini sa kuan kay gamix na ang kuryente sa sulod no sa mga linya, hindi mo naman sila nga dapat ini kay kuan lang ni kay Oriental sa Aklan lagi ni no. So it's really mixed no, pareho lang nasa tubig no, kung may different sources of water ka no, mga motor no sa ga-generate man ka tubig, ini mo man siling maghimo kag lain nga tubo para lang specific sa isa ka area, di ba? So dapat kung main line kami like sa AGCP, mix na gid ang kurinte ga sulod. But then kung lantaon mo pila man lang ang capacity sa hydro, it's less than I think mga 16 8, megawatts
0: 18 daw output, 18, no? So, 18 megawatts
1: 16 18, di ba? Oh, and then kung may El Nino pati siyempre possible mag-reduce pa gyud na siya. And then siyempre ang wind amo man no, kung way sang hangin nga basko on that day, mag-reduce pa gyud. So it's not kuan to para bang siling sa inyo or sa Aklan ang ano lang no ang ilang output kay ang sa system nato kag even sa law no sa IPIRA nagakuan gina siya nga iano siya no ihaboy na siya tanan sa grid and then
0: grid. Okay.
1: Depende na sa kontrata.
0: So ang na-generate niya power sang Petrowind kag Oriental, ang gabaligya WISEM spot market.
1: WSM, and of course kung may mga I'm not so sure no sa mga kontrata no, I'm sure, sila si ano mga cooperatives ang kabalo no, kung if ever may kontrata gin man sila, no?
0: Wala those, eh. Ang akil ko, wala sa contract sa Oriental kag Petrowind eh.
1: Okay, okay. So, if ever nga wala, possible sa OSM na siya.
0: Okay, so madiretso siya sa spot market. Pag kinulang spot kami, market. Sa spot market kami makadto.
1: Yes, so if may kakulangan lang sa inyong ano, sa kontrata nga long-term contract kung sa diin nga kontrata ang inyong co-op, so dito masulod ang spot market para magdugang, para hindi lang mag-brown out.
0: Okay, sige. Now, ang rules ang NGCP, with this, hindi pa man crisis siya eh, Sir Regan, ano ang rules ang NGCP lang?
1: Ang role sa NGCP, of course, is number one, to maintain the stability of the grid, no? Amugin ang pinaka-importante because kami ang nasa tunga, no? So, tanan nga mga gin-generate nga kurente halin sa mga different power plants, no? Across the country or even across Panay, gasulod na sa NGCP as a, ano, as a grid, no? And then, si NGCP, amunang ga-transmit na high voltage to the different electric cooperatives in the different provinces, kag-utilities. So, ang importante gid is to really maintain the stability of the grid. That's why kung may pagkakulang, no, unfortunately, we have to resort to mga manual load dropping para lang mabalansin nato, no, ang voltahe kag ang frequency to meet the demand versus the available capacity. So, hindi man pwedeng pabayaan mo lang, no? For example, as mentioned kanina, what if 550 ang ano, ang demand ka Panay and then 500 lang ang available capacity. So, okay, you have to make sure nga mabalansi siya. Otherwise, kung di mo malagas, no, ang 50 megawatts nga deficit, no, pabayaan mo lang siya, that would result to possible grid collapse, no? Kaya gaano na, no, gaswing na ang mga boltahe, ang frequency. So that's why we are trying to prevent or avoid.
0: Okay, so amo nang problema gali pag ang supply kulang or sobra man, apektado ang grid, ang linya.
1: Yes, yes.
0: Maguba ang linya. Maguba ang linya.
1: Well, ang kuha naton is may kuha kita, no, protection system, no. So may mga ano na siya, mga parameters, no. So of course, not just the linya, pati ang mga substations naton, kag mga equipment naton, we have to ano, no, not just protect them but also to ensure nga mabalanse ang grid, because otherwise maski hindi siya maguba pero kung mag-trip off na sila, mag-cascade siya, delikado nga mag-collapse.
0: Okay. So ang NGCP nagaano lang, nakatutok lang gyud mo sa transmission sang power.
1: Yes, that's correct.
0: Okay. Now kahapon daw may ginpagawa nga panawagan ang NGCP. Ini mga bulador, pagpalupad balas nga ang asang bulador malapit sa aton yung mga linya. Kag ini nga pirmi na lang gid na eksperyensya naton nga trip off kay may mga kahoy, may mga kawayan nga naga katumbak kag nagaigo sa aton nga mga linya. Yes. Sir.
1: That's correct. That's correct.
0: Daw mo na lang common eh, ang nagsaka nga tuko sa linya kag ang mga kahoy to nga nagsablay sa aton linya, mo na pirmi ang rason sang kwan. Pero nga hindi na masulbar, sir, sang long term bala, long term, Sir Regan.
1: Well, if you ano, no, if you really analyze it, no, you have to understand nga ang linya na to nasa open environment, no. It's exposed to everything, no, sa elements, sa weather,
0: okay,
1: sa community, no. So for example, ang burador, maski pila na kami ga kumpanya about the burador, no, halos nalibot na namon tanan, no, storya pagpaintindi sa community. Pero hindi mo mangyapon makuan nga may palupad mangyapon, no, eh, siyempre summer mo. But then amo na continuous gid atong panawagan because it really causes ano, power interruption kung magsupply siya kag kung kisa pagali may madisgrasya pa, no, makurinte. And that's very dangerous, kay that's 69,000 volts ang pinakanubo namon sa NGCP and 138,000 volts ang pinakataas dire sa Panay, no. So maski ano mo kakuan, but since the area is really open, hindi good mugid makuan siya, no? Ma-control unless you're like, pareho bala sa isa ka warehouse, no? Sirado siya. May kuan ka, may walls ka, no? Mm. Pwede mugid ma-manage siya to the environment sa imong gusto. But then sa ato, for example, sa nagligad lang, I think ay mga 3 weeks ago, no, before nag-raise kita sa mga yellers, I think it was one Monday, 3 weeks ago, may kawayan naman, no, sa may dito daw Altabas
0: palit ito sa Altabas area.
1: So maski ano mo kakuan, no, hindi mo man ma kuan kay ga clear sila, wala man ang taga NGCP, no, wala man sila nagpaibalo,
0: tapos
1: no?
0: Binayaan lang pag sablay sa linya naton, pinabayaan na lang.
1: Pinabayaan nag kuan na kay s'yempre basi mahadlok pa sila kung ano kalapabod ra basi. But so those are things nga ano, it's really difficult, no, na we try our best ang mga lineman na to gapang clearing na sila as much as possible, no, sa tanan nga possible nga magtandog sa linya, but may certain limitation kita, no, kay for example ang ilang nga makli is within lang gid sa row corridor or right of way corridor sa linya. But then for example ang mga kawayan, ang mga mangga kung isa sobra kataas, and then once may mag tandog, no, or may mag cutting, malabot niya po niya ang linya kung sobra kataas. Di, hindi taman ka-clear nga ikuan mo gina tanan nga height nga di maglabot sa linya. Kaya, actually, maski normal nga clearing, nabud na yung nagali kami, no? Kaya ang iba, di magpasugot, damo pag mga demands, no, nga kung kisa ang minsan na medyo unreasonable man. So amo na, it's really a challenge man. So, but we are doing our best naman given the circumstances involved.
0: Okay, last question na lang, sir. Kaya pirmi kita nagahimo sa nga last Saturday 12 hours, almost 12 hours kami nga wala sang supply, di kay may preventive maintenance ang NGCP. Ano ba yung schedule ng preventive maintenance? Monthly, quarterly, weekly, sir?
1: Ang preventive maintenance, may ara kami nga annual preventive maintenance, no.
0: Okay.
1: So normally at least I think 2 times, no, in a year, no. So first half, second half. But then kung kisa, kung may makita kita nga ang aton na operations people, may makita nga mga developments, no? For example, either sa linya ba or sa substations, syempre gina-actionan ang gidi na, no? We don't want na pabayaan lang siya until the next preventive maintenance a few months after or kuan. So, but generally, in principle, amo na ang schedule naton.
0: Okay. Pero daw pirmi nga may preventive maintenance. Ang akil ko, preventive maintenance man, di ba? Ang ibang NGCP, iba man ang akil ko?
1: Yes, iba. So normally, si akil ko, garide on man na sila sa amon, sa NGCP, kung may preventive maintenance. So, pero, of course, hindi man kami weekly or monthly, no? Ang preventive maintenance. At least once every 6 months. Pero may mga insert kita nga once in a while kung may makita, no, as mentioned kanina, nga actunan man, no. So but safe to say it's not weekly or even monthly.
0: Ang Sabado to, part to sa annual preventive maintenance?
1: Yes, that's annual preventive maintenance, no. Combination to siya sa may ginatrabaho sa NABA substation, sa transformer.
0: Okay.
1: And then may portion man sa linya, no, sa NABA sa PIAN nga ginatrabaho. Pero I think ang sa dalom nga part, no, sa southern part of the NABA sa PIAN, may kurente, kaya gina-transfer ang supply nila sa panitana mo, no. So, amo na, may mga ma-relieve man kita once in a while kung depende sa diin ang diin ang works involved. So, I think last Saturday may 2 ka-substations, no, si Andagaw kag si Altabas ata ang dito na transfer sa south, no. So, si Ibahay kag si Leso ata ang affected lang, no. So, 2 lang ang wala sang kuryente, ang the remaining 2 was transferred sa panitan.
0: Okay. Kundi may ginhimo to kita nga orientation sa Boracay, sa Rigan, ang NGCP. Gina-indicate gida sa NGCP ang sustainable kaga reliable nga kwan nga power. Pero ano kuno ining nagakatabo kay yearly man hindi nga pabalik-balik na lang ang problema sa tiempo sang summer nga tani dapat may ginhimo kuno ang NGCP nga pamagi pero asa subong daw wala gid. May nagapamangkot bide nga isa ka upod na to sa media man, upod naman sa media nga upod man to sa orientation.
1: Anong gina-mean nyo precisely? Ano nga pamaagi?
0: Among pamangkot niya, sa ginpaligayon tang orientation sa Boracay, gin-indicate gin sa NGCP ang sustainable kag reliable, pero ano ining nagakalatabo kay yearly man, hindi nga pabalik-balik na lang ang problema sa tiempo sang summer. Nga tani, dapat kuno may ginahimo ang NGCP nga pamaagi, pero asa subong wala gid. Pero na-mentionan mo man kay ina nga may ginahimo ka mga pamaagi sa Rigan.
1: Ang ginamin niya ang mga alerts or ang scheduled shutdowns or ang mga unscheduled. Anong gina ang butsilingon?
0: Siguro ining mga schedule ining like mga kawayan, mga kawayan to. Mga kawayan to nga nagasampa sa linya naton.
1: Oo, siyempre amo na every kuan naton gina-kuan naton gina-clear no, but of course as mentioned, no, hindi mo kontrolado ang kabilugan, no. We are operating in the entire Philippines, no. So, siyempre, hindi mo man masiling 24/7 malantaw mo tanan nga poste kag okay. Tanan nga kilometrahe kalinya. So, ang kuan gid ya is really consistent ano lang gid messaging and coordination on the ground kag of course padayon man ang sa technical side ang ilang clearing.
0: How about sa supply? Supply siguro sa mga power producer na ni, sa mga power generator.
1: Yeah, well, kung sa power producer, of course, we cannot, ano na, no? Hindi na kami magsulod dira because that's a different
0: transmission na lang sa inyo, eh. Transmission lang sa inyo, eh.
1: Yes, that's correct. So, okay. kung ginamin niya is ang sang alerts, no? We can only see anong nagkatabo sa system kung saktop kung okay pa ba no ang supply or kulang. Unfortunately, we are the messenger lang no of the grid no to let the people know at least kahit papaano para maka-prepare. But at the end of the day, hindi man kami nga pwede nga makadugang capacity no sa power plant because we are not allowed naman to put up a power plant ourselves as the grid no. Amo man ang sa layi or sa law.
0: Okay, with that explanation, thank you again Sir Rigan Alcantara. Salamat sir, salamat.
1: Thank you Sir Jodet. God bless sa inyo sa Todo Radio.
0: Thank you gidong head it Public Relations Department kong NGCP Mr. Rigan Alcantara.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Nagduso sa aton nga oras imponto alas 9 na. Hawanan ta minsay sa amon nga pagbalik. Balikan tarong unification meeting sa Shangri-La Kabi-e. Bukon ta tot old photo ha. Kabi-e nga photo gang to. Ha? Bagong-bago po 'yon. 'Yon po ay kagabi lamang nangyari sa Shangri-La.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Good morning to Jet. Yan, takot ako sa public market, baka maparis ang hilis na nagguho. Di pa tapos kaya ayaw ko magpanindahan sa bagong public market kung mahumanto, Jet. Sana hindi. Good morning kay Nung Boy Antesa. Una sa Puhok. Good morning sa mga angel ko na ita Sarabia Karinderia. Agapi Pesta sa Tambak, New Washington sa pamilya Mabini. Aling kay Nini Leni Pastrana. O happy Pesta. Mga taga-barangay Tambak sa Banwa, ita New Washington. Nga nag-celebrate ko ng Pesta makaron kadlawan gid dadingdong kadlawan makaron sa Tambak. Good morning Jet, good morning man sa lahat ng staff ng Radyo Todo, ag team Boboy Sabuko, ag kay Pod Warren Yevan, Gabriel Fernandez Jr. always nga nagapamatigid sa Radyo Todo. God bless ag thank you man Madam May Villaruel una sa istansya nga nagamonitor man makaron nga pang orason kay Toto Roger Lozero Nagales. Happy Tuesday. Nga nagapamati man. Enjoy man sa mga pagpangapi. Toto Roger Lozero Nagales. Kay Nanay Claire Choco Sir Lucien sa Toting Reyes. Thank you, good. Nagsalamat kit sa mensaheng kanamiton. Nanay Claire. Nung bini, kay Ma'am Phila Serna sa Naluok. Kay Nung Liland, kay Auntie Ninia Laurente. Ora sa Mabini Extension. Kay dating SB Buenjoy, nga matahan, madayon gid. Madayon gid, hindi na gid mapunggan. Madayon yun dong pagkapitana. Hindi na gid mapunggan sa barangay poblasyon.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Likewise, said, happy piyesta lang sa mga Tagaluktuga, Libakaw. Enjoy lang. Oh, happy piyesta ko ng mga Tagaluktuga sa Banwat, Libakaw. Kay Sir Roger Delgado Macabales, God bless man, o nasa San Ramon, Malinaw. Vince Cristobal, good morning, Jets. Good morning ko sa Dilpin Agbrillantes family sa Banwat Batan. At tama ka, Chris Hermanos. Ag makagwapo. Ag Dido Reyes. Igbata. Kabuhay nga problema unda. Pero may nga kugang dong supply sa Visayas. As ko lang kung ano rin ang ginaubrang tikang para maiwasan gunda. Pero may lang natatabo. Do, anat ni GCP, bilin niya ang Rwanda. Do, problema na ito makaroon sa Panay. Supply. Supply gate. Kung naman, ginakugang kita supply sa Panay bangod kong nag-shutdown ng mga planta.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning everyone daw from Prince Sis Dimpole. Ngayon monitor man kay nung Rigi Rebukan sa Mubo. God bless. Kay Kennedy de la Cruz Sablaon sa Estancia. Good morning. Kay Kagawad Tubid Don Cipriano. It pang pang village. Kay Carly Tornea Santiago. Happy monitoring sa Boracay. May adgid ang tawo si Engineer Tito Ingra. Salut! Haring kay makagwapo. Tama ka. May adgid matay mong tawo ron. Wa, kaginit problema ka na. Sang kering hambag, sang kering istorya, sang kering hingyo, o nagahingyo ka, wa, ginikot problema ka na. Given or normal gidman sa dayang chimporong rotating power supply. Pero, kina-request namun kunda sa atong local power provider nga, i-recheck, roan nga mga advisory, rock schedule nga power interruption ko Saturday, May 2. Hay, May 2. Hay, dayawang oras man lang sa agahon, dayawang oras man sa afternoon. Pero, whole day, except daw doon yung buswang, agpabalik it power, naka 2 times yun sa gabi kami sa Mercedes Village. Dayang Lunes, May 25, may advisory nga whole day nga blackout kami guman sa Mercedes. Pero at least nagbalik manyagi. Wala nagkakasinanto ba ito, eh. Thank you, it's advisory. Ay, may dahilan ako nga magpagamig-gamig sa Roa City. Inimils na. Good morning, man. Engineer, si San Gomistay ko sa New Buzwang. Kay dating kagawad, Kapmila Inocencio Tayko, it New Buzwang. Medman nga pagpamati. Alas 9:05 sa amon nga pagbalik. Adong natabo nga unification meeting. Ag ano parong naistoryahan nga iba. Ag ano ra nakalambot hambagon. Kapin, doon presensya ni Kalibo Mayor Jury Sucro sa nasambit nga unification meeting. Alas 9:05. Hatod kinyo, Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong awas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ah.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.16 na. At thank you, ikaw na makagwapo. Aling kay Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Oh, thank you, ikaw no. Kay dating SB member at Nabas, nga nagpamati makaroon. Long di ases, una sa hibon, good morning kid. Aga kay Sir Hamilton Cabales, bao sir. Happy monitoring. Long time no say, kay paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Mayad man nga pag pamati. Now, kahapon, ang drone hanagang igto sa Shangri-La. Samtang igto sa Metro Manila. Hanagang sa Shangri-La Hotel. Gabi iunabi. Dinner. May dinner igto sa Shangri-La Hotel. Aga sa dinner, nahambay ko man kayo na kung sino mga tao igto. Former Congressman Ted Harisco, Oswag Ilonggo Representative James Jojoang, former Batan Mayor Ronel Ramos, Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro, aga New Washington Mayor Shimonet Peralta Francisco. Hamaan ginatawag nga unification meeting. Doon pag-unify ita opposition ng mga dagagkuan ng mga tao sa opposition banwa. Di maliban karon unification bangod kung ninyo matandaan si Ronel Ramos nga ra may sangkiri da nga sakit itbuot sa kung ano rong rason sanda man ang nakasayod kuno with the former Congressman Ted Harisco. Daya sa natabo patang eleksyon 2025. So, dahil ko natabo nga meeting, kung ano man dong mga issues kato nga nagkinatabo haplansya, haariglo. So, wow, problema. Now, si Batan Mayor Anay Rodel Ramos, aga New Washington Mayor Simonet Peralta Francisco, hey, may sangkiri man ng misunderstanding. Ay, si Rodel Ramos, nag-claiman, ruan ng kampo, nga, wapagdagha, it kampo ni Simonet, sa New Washington, last 2025 election. But ang bagon nga, kinakusahan man si Francisco nga, ruan at ang binitbit nga congressman ay Marquez, bukon tait Ramos mga kasimanwa. Rason nga kanipis gid lang ronga boto nga dinag-an sa New Washington.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Siyempre ginexpectar ni Ramos nga tambakan na gid si Congressman Jess Marquez sa New Washington. Siyempre, ana si Mayor Francisco, mabaskog si Mayor Francisco sa New Washington, pero wrong resulta, hay matcha, hindi satisfied si Ramos. Ag, bangod man nga ni ko pagpatunga, ay dahil natabo nga rang unification meeting sa Shangri-La, hay ginpatikasog banda, what iba kundi si Oswag Ilonggo, Congressman James Jojoa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: So, okay na. Wow, net problema. Agig to nga ni sa meeting, kabi. Base man sa nasagap ko akong drone. Sa bilog sa mga ginistoryahan, mga kasimanwa, hayrong New Washington, Agbatan Bridge nga kano pa ginahandom da. Itaga New Washington ag taga Batan nga matunayan dong yung Washington agbatan. May dagag ko nga grupo, ha? Dagag ko nga mga kumpanya. Agday nga kumpanya, sa ito kung nanat alinda, Chinese company. Big group of Chinese company. Doon nakatagana nga magbisita Banwa, kung hindi ako magsagap, Friday! Friday, mabisita sa Batan, Agnew, Washington.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Mabisita sa Batan, Agnew, Washington. Agod magkandakit survey. Agpag-istudyo kung design. Design ha. Wot at problema rong budget. Botamagon. Wot at problema rong pundo kara. Ayro ginaagto na tayo at mga incheck nga ra ng mga negosyante. Rodisinyo na ta it pag-aobrahon nga tulay nga magakonektar sa Batan Agnew Washington. Ag dahil nga privado ra, so pwedeng build, operate, and transfer or pwedeng joint ventures. Depende. Matabo karay, public-private partnership. Pariyo man ko, ginaduso nga Boracay Bridge mga kasimanwa, nga PPP. Public and Private Partnership.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: At bilang Bridge Master nga ginatawag, si dating congressman nga makaroon mas ginatawag nga si Tito Ted Harisco. Hay, imaw rumalid, ha? Korean Chinese team. To jumpstart, dong immediate, immediate ha, insigida ko nung construction, itulay. Even sana nga pribadong kapasidad makaroon. Eh, siyempre, bukod tayo ito official eh. Hindi na siya official. After ko anang kapirdihan kay Congressman Joven last election, hayaw tayo mo sa pribado nga pagpakabuhi. So, sana ko nung pribadong kapasidad, imaw doon nagpatikasog. Ha? Nga rin nga mga, dagag ko nga rin nga mga Chinese company makaagto sa Batan, Agnew, Washington, sa yung paaboton nga rin Biyernes ko na ako magsaga para magkandakit study, ag survey kung anong klaseng design, anong klaseng tulay ng obrahon, ha? Nga magasugpon sa New Washington, ag Batan. Ag makaroon nga daw, maabot sa klan. Aba, ah, nakita ko wrong ticket. Sabay gali, ah, nga mauli sa aklan si Mayor Simonet Francisco ag dating Congressman Ted Harisco. Eh, wala mat problema. Magkaalyado matasanday.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Pag-abot sa politika, te na istoryahan dong unification, ah, ito yung mga tao, ito posisyon, in support, ha, in support. Dairong naging topic kabi eh. Agod hugot gid niya supportahan. Ha? Rungos wag Ilonggo ni Congressman James Jojo Ang agdong congressional bed ni dating Congressman Tito Ted Harisco sa 1st District of Aklan. Daya na. Ha? Daya na. This is it.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Durason, nagtao si Ramos. Ah, gali. Ah, okay. Nagtao ko no si Ramos kay Green ko eleksyon. Nakaabot kay Mayor Simonet. Inotodrong balota. Ah, okay. Inotod ko na rong balota. Pero nagboto matarong tao kuno kay Rodel. Ay, hindi. Wow, tayo. Iba ito. Istorya na taro. Ringon nga. Mga inotod ka sa balota yung agan. Tapos butuhan ka. Iba itong istorya ron. Pag inotod ka, pinaksi mo agan sa balota. Huwa ka uting ka ron. Tak-tak ka na. Ha? Ano pa itong istoryahan? Ha? Inotod yun imong kabatas, ako, inutod ko, binuokay nga gan sa balota, tapos ikumpanya ko pa ikaw. Uwa ko lang kung tapag otdaroy mo nga gan sa balota. Ha? Total, ginabutuhan taman gihapon. Oh, come on. Uwa taron. pag tinanggal ang ngalan mo sa balota, kinoinotod eh, ginunting. Rong ramo sa balota, buta bagun wala ka na, itsapwera ka na. Itsapwera ka na. Te, durason ko no, ah, bangod niya si Ramos, hey, sumuporta man kay Green. Adios. Ipukutan ako ngayon kay Mayor Ramos ra. Ha? Matod baga Mayor Ramos nga sumunggod si Puga ay bumulig ka kay Green. Rason si Puga inutod rimungagan sa balota.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: O galing aton yun nga iwan dun. Total, kabi eh, natapos yun da. Natapos yun. Naayos na kuno kabi eh na. Ah, kung ano mang gusot na plan siya na kabi sa Rayang Unification Meeting ito sa Shangri-La nga inabot banwa it kanagob na. Ah, past 11 na.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: Now, harat arop pangot tanang mabahaw makaron. Aga kabay pang matauan kita karat clarification ni Mayor Jory Socro. Ay ko nagtaliwa na binamon nga istorya ni Mayor Socro. Hambay na ha. Kung sain ko no si Congressman Joven Mera Flores, igtuman si Mayor Jory Socro. So, anang hambay, tibyog imaw. Siyempre, chairman imaw ding dok, tibyog sa kalibo. So, kung hambay si Congressman nga Marquez kita, Marquez kita. Eh, siyempre, kung sain ko no si Congressman Joven, igto imaw eh. So, tibyog kita man ah. Tibyog kami. Tibyog ako. Aga, kano nga to, nagipag-istorya man, kabuhay sa muhapon si Mayor Socro ito kay dating Congressman Carlito Samson Marquez. Nga nakaubo sa natap at kabaks nga pizza, dingdong. Sa sang muhapon nga pag-istorya, aga, 3 litro nga 1.5 liters nga kaibahan si Taylas Yogvarino, si Nung Lino Chapo, si Captain Joyny Maglunso, sino para ito? Si Engineer Tito Rodriguez. God. Saan ka lamisa sanda ito eh? Nga nakaubos it up at gid. Ah, kabak sa pizza, 3 litrong, 1.5 liters kako. Aga, naghambang man nga ni si Mayor Joris. Nga, masuporta tayo mao kay Congressman Jess Marquez. Di pa paano ra? Ay, sa meeting nga rakabi eh, igtuman banwa si Mayor Jory Socro. Part imaw it unity team. Ha? Nga, nagasin niya si double thumbs up, aga double one na, ha? One for First District, one for Tito Ted Harisco. So, ano ro ang nakaranga? Bot hambagon. Nga dapat maklarify kita kara sa pag-abot galing ni Mayor Jory Socro sa Aklan. Sa Manila pa imaw eh. Parang hindi pa yata siya makabalik makaroon nga adlaw eh. Pero mabalik makaroon nga adlaw iya sa Aklan si Mayor Francisco. Sigurado ta ako 100%. Nakita ko abi. Gincheck ko ito sa NAIA sa Kwan, sa Manila Airport. Nakita ko ito eh. Do sabay eh. Nakita ko ro schedule eh. Sabay gitaro pag uli sa aeroplano gitsanda. Si Kong Ted Harisco ag si Mayor Simonet, di ba? Pakitan-aw kay mong ticket Mayor Simonet. Ag pakitan-aw mong ticket Congressman Ted, kon bukonit sang ka aeroplano ginasakyan yung daywa. Hambaan niyo akong purilon galing kon sumaga ako.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: Do yun po ang natabo kami eh. So, tanaw na ton, may update kita kara inaga. Ha? Ag sa Friday, may update. Pagin kita ay maabot ng mga incheck ko na si Bernes.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: Approved na sa First District siguro roan ang botang bagon. Agali. Doon matadong sa mga pag-interpretar. Tiyano sa imong pag-interpretar, Lieutenant Matias Matwakan? Ha? Ano sa tingin mo, Lieutenant Matwakan? Nga pamati man makarunda.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kung magkatulay sa Dumaguit, bravo, Amigjet. Sana matuloy na yan. O, alin kay Tres Hermanos. Yaka mo sa Libakaw, patay sindero power at kurinte. Yabigit sa kailayahan nga parte ng mga kabaryohan or kabaranggayan. Na hindi na siguro NGCP ron. Ha? Basilinyaw to't akil ko. Johnny De La Cruz na sa Libakaw Public Market. Good morning, Jet. Shout out sa Navarra Tolentino Infante Family sa Palali. At kay Tatay Pedro nga nagapamati, permi. Tatay Pedro Navarra. Aling kay Madam Maricel Tolentino. Ah, okay. Ah, sa nagminsahe ka kon halin sa ibahay about kukwari, gin forward ko na. Ugato na itong response, ha. Pabay niya pagpamatigid sa mga taga unat, bagakay, kapilihan, aga mga barangay, ha. Una sa along Ibahay River. Nga nagainugtas kita, ha? Nagainugtas kita, banwa, kuraya nga tracking ra ni Ursuwa. Nga nagahinakot bagas, nga nagaginuba o karsada kuno una sa part nga rot Ibahay. Ay una rong quarry, ha? Sana yung gravel quarry operation sa kasubaan nga rong nga ginpangsambit ko.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay ginauhag na naman ang atensyon ni Engineer John Kenneth Almalbes. Ruaton nga Akenro. Agni classmate ni batchmate Toto Ibiyap, na sigidas ko norong howling ag nagatinog rong tube dahil basa rong bagas alin sa suba, alin sa riverbed, pagtot stockpile area nanda kagasa ag kadanlog sa karsada itagdugayan unat bagakay ag laging banwa sityo pangpang nga bawa gidon hazard gid sa kasadahon pag mga grabe rong yabok. Ah, hindi. Ana ko not kwanda, RLCL. Ha? Anyo barong RLCL nga ra? Pwede magsaga na Chanlik ra. At Chanlik itong RLCL nga ra. Kano nga to, anat Ursuwa, makon, anat RLCL guman.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dali lang. Ay, i-forward na to kay Toto EB. Tarin kita, Toto Ibi, where are you? Kaya pamati na makaroon ay. Yeah? Ara. Ari na. I-forward tar para maaksyonan ni Tato ni Akenro. Para magtunat Akenro ag mahambagan. Aray nga mga holders nga ra.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Anangin problema man na sa mubo. Ah? Pero naayos na. Okay na ko no. Huwag kita tabaton ng reklamo rin sa taga-sityo Ilawod eh. Okay na siguro, nagkasugod na sila. Hopefully, maayos man da. Para hindi maperwisyo negosyo, hindi man maperwisyo ro mga pumuyo. Di ba ka, mate? Frederick Matiyong Quezon? Double one don, Jet. Ayos ah.
3: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo.
4: Inaga po, wala ang komentaryo. Biko ano inaga? Ag Webes, di may balita kita sa Webes. Bantay ka mo sa Webes, ay may manami kitang balita. Ay sa Webes, balikan tarong nabas. Panindugan itaganabas kontra sa tanan-tanan nga nagakontra sa tulay. Ah, tanan-tanan sanda kontra James Solano. Ah, pero aman naga problema kay kamo kay Mayor James Solano imo man ang isaga. Ag apin kamo tanan. Sa Webes balikan corona. Ag dong ayat niya ra ni Mayor James kay Tay Guding, SB Guding sa Jasa. Nga magpalit resolution sa konseho nga naga bagabag, ha? Nagaupo sa proposed Boracay Bridge. Tanawon ta man kon makapasa sa konseho. Kon matuod nga kayang dag-on, ha? It grupo na nanday isbi sa Diyasa ko, no? Kung nilimbawa magpasat resolusyon dong kampo ni Mayor James nga nagasuportay, tapos na, abi. Wala na. Tapos na ang hampang kasi ang resolution of support sa Boracay Bridge, tapos na 2018 pa. Hindi pa SB member ka to si Tay Guding. Vice Mayor pa ka to, ay bukon pa ta si Bolivar, si Cesar pa ta. So hindi uta pwedeng magpasa sa natuman, ay nakapasaw ta sanda. Now, do ayat makaroon ni Mayor Solanoy, sanda sa minoriya kamo kuno magpasat resolusyon tanawon man it mayoriya kon kaya matod nga dag-on ninyo ay minoriya kamo
3: walang inaatrasan sa ngalan ng
4: kano pa nagdaog ng minoriya sa mayoriya kon dong atong istoryahan ay pagbugutuhan pabaabot buto wagit pagdaog ng minority sa majority pagabot sa pagbugutuhan banwa. Imposible ron pag-abot sa pagbutuhan.
3: Totohanan eh.
4: Pirming nagapangibabaw, mayuriya, gilataron.

0: Mayo 26 kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, manginhilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo! Napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
4: magabot ka. Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglan.

0: sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas. Sir Boy?
1: Awa na kay Picto sang D3Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mong tingob-tingob ka mo sa mong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka, tuway ka, labuway ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
0: sa Mega World,
1: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, panami sang imong nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
3: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Mag-abot ka. Okay. So makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
1: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
1: Correct.
0: Kung mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
1: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
1: Correct.
0: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
1: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaulaunod ang imo tiyan. Wala kang magiginawa tudo. Wala kang magigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigion lang nilang pagtumaras ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punta ng Mindoro. Ito yun may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilang mo nga ako niya, baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon, ag tunawon, ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado on, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ka diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sidula sa inyo mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa akon, gawa.
12: Oh. Ate, okay.
9: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Brevillame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
9: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin?
12: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa lang? Arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw? Ang katut... Ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin namun? Balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang... Anong rason, Sir Boy? Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: ni sa...
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, ang adlaw mo, ganyan, grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kaya panagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basic ka Martin C, no? Ang munang kontrida mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga pung ganya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: mas dasig
11: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagpanubo sa collagen? No? In fact, ang bali Sir JP, nagpanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung mo konsekwenta anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
11: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
11: No? So, ang ininga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basiga, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man,
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ang akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permigi na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapi si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good your glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon ng
9: aromaterapi. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, kag-masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
12: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ada sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilana kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit. Ibutangan mo ni Buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tungod sa monolarin, no? Amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot,
13: ang mangilok mo nga medyo medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang ka muna nga, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
14: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa ngapun.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 26 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, lalaking may kasong frustrated homicide, nasa kote sa bayan ng Altavas.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, binata at isang miyembro ng LGBTQIA+, arestado matapos maaktuhang nagnanakaw ng gulong ng sasakyan.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At isang bahay sa Puog, Kalibo, tinupok ng apoy. May-ari, walang naisalbang gamit.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Kaugnay na balita, higit 68,000 pesos sa iniwang danyo sa nangyaring sunog.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, Western Visayas Basketball Secondary Boys, wagi kontra sa Bicol sa palarong pambansa.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline balitang regional, PRO6, nakapagtala ng 9,211 violators sa Western Visayas.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Maritime Security at Energy Resilience, tututukan sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Supreme Court tinanggihan ang TRO request ni Senator Bato de la Rosa.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At video presentation ni Senator Amy Marcos sa Senado, binawi matapos sa questioning.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At PNP nakikibahagi sa investigasyon sa gumuhong 9-story building sa Pampanga.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At lipat naman tayo sa headline balitang international, Russia gumamit ng hypersonic missile sa matinding atake sa Kiev. 4 patay.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, 82

0: Negosyo supply ng petrolyo sa Pilipinas, sapat sa loob ng 44.82 days ayon sa DOE.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At sa headline naman ng balitang pangkalusugan, DOH nakapagtala ng 4,633 na bagong kaso ng HIV.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Mas 11:30 in webinar at lipat naman tayo sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Nasa kote sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaki sa isinagawang manhunt operation sa barangay Lupit, Bataan, Aklan nitong Lunes. Inilala ang suspect na si alias Ray, 52 anyos at residente ng barangay Konsyensya, Panitaan, Capiz. Inaresto ang suspect kaugnay ng kasong frustrated homicide na inilabas pa noong December 17, 2004 ng RTC Branch 7 Calipo sa ilalim ni Judge Virgilio Luna Paman. May nirekomenda namang piyansa ang korte na 24,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Altavas PNP ang suspect para sa dokumentasyon at karampatang disposisyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, arestado naman ang mga otoridad ang isang binata at miyembro ng LGBTQIA+ matapos maaktuhang tinatangay ang gulong ng sasakyan sa Calachuchi Road, Barangay Andagaw, Calibo nitong Lunes. Ang isang suspect ay kinilalang si Lester, 22 anyos at resident ng Lima Agma, Calibo. Habang ang isa naman ay si Nick, 18 anyos at residente naman ng Barangay Estancia, Calibo. Ayon sa mga otoridad, naaktuhan umano ng isang residente na binubuhat na ng dalawa ang gulong mula sa likod ng isang sasakyan sa Municipal Cemetery kung saan agad itong ipinaalam sa may-ari. Ngunit nang balikan nila ay agad umanong nakapagtago sa Chinese Cemetery ang dalawang suspect. Agad namang nag-report ang may-ari sa Calibo PNP at mabilis namang nag-responde ang mga ito hanggang sa naituro ng mga tricycle driver kung saan nagtago ang dalawa. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang mga suspect para sa karampatang disposisyon.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, tuluyang naabo ang isang bahay na pagmamay-ari ng pamilya Menez matapos itong tupukin ng apoy sa Bayanihan Road, Barangay Puo, Calibo, Aklan, badang alas 10:20 ng umaga ng Lunes. Ayon sa ilang kapitbahay, may narinig umano silang pagsabog mula sa loob ng bahay at ng kanilang silipin ay mabilis nang kumalat ang apoy. Wala ring tao sa nasabing bahay nang mangyari ang insidente dahil nasa trabaho ang mga ito. Agad namang rumesponde ang BFP Calibo habang tumulong din sa pag-apula ng sunog ang mga residente sa lugar. Ngunit walang naisalbang mga kagamitan sa bahay. Mabuti na lang at may firewall kung kaya't hindi nadamay ang katabing bahay. Patuloy pang inaalam ng BFP Calibo ang sanhi ng pagpinagmulan ng nasabing sunog.
1: Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, tinatayang nasa mahigit 68,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan sa nangyaring sunog sa barangay sa isang bahay sa Bayanihan Road, Barangay Puo, Calibo nitong Lunes. Sa panayam ng Radyo Todo kay FO1 Emmanuel Orale ng BFP Calibo, posibleng faulty wiring ang pinagmulan ng apoy na naging dahilan ng sunog. Gugunit ang naganap ang insidente madang alas 10:20 ng umaga nitong Lunes nang walang tao sa bahay na pagmamay-ari ng pamilya Menez. Tuluyan ding naabo ang mga gamit sa loob ng nasabing bahay.
1: Todo balita.
0: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Matagumpay na tinalo ng Western Visayas o Region 6 ang Bicol Region, Region 5 sa score na 63-44 sa Secondary Boys Basketball Tournament ng Palarong Pambansa 2026 nitong Mayo 25. Mula umpisa hanggang matapos ang laban, kontrolado ng Western Visayas ang laro sa pamamagitan ng matinding depensa at mabilis na opensa. Pagkabat sinubukan ng Bicol Region na makahabol sa second half, agad namang nakabawi ang Region 6 upang tuluyang maitala ang 19 points na panalo.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Nakapagtala naman ang Police Regional Office 6 ng kabuang 9,211 violators sa iba't ibang local ordinances sa ilan ng Safer Cities Initiative.

0: mula May 1 hanggang May 22 sa Western Visayas. Isinagawa ang malawakang operasyon sa koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at community force multipliers bilang bahagi ng kampanya ng PRO 6 para palakasin ang disiplina ng publiko at tiyakin na ang mas ligtas na mga komunidad. Pinakamaraming naitalang paglabag at traffic-related offenses na may 4,431 violators, kasunod ang pag-inom at paninigarilyo sa public places na may 2,596, curfew violators ng mga minor de edad na may 803, at anti-shirtless ordinance violations na may 502. Ayon kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randall P. Tuanyo, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga local ordinance upang mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
2: Tutukan sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Marcos sa bansang Japan ang pagpapalakas ng maritime security and at long-term energy resilience ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Annelina Ratonel na layunin ng pagbisita ng Pangulo na mas mapalalim pa ang strategic collaboration ng Pilipinas at Japan sa iba't ibang mahalagang sektor sa gitna ng umiiral na hamon sa regiona. Ayon kay Ratonela, larangan ng seguridad, maritime at defense economy, energy resilience at decarbonization, pati na rin ang mga emerging and future-oriented sectors sa gitna ng nagpapatuloy na usapin sa seguridad sa Indo-Pacific region. Kabilang ang sitwasyon sa West Philippine Sea, target ng pamahalaan na mapalakas pa ang pagpapatupad ng umiiral na logistical at defense agreement ng Pilipinas at bansang Japan.
1: National.
0: Pinanggihan naman ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na humihiling ng temporary restraining order at status quo ante order laban sa implementasyon ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nakasaad din sa desisyon na dahil sa lack of merit, walang material and substantial invasion sa mga karapatan ng senadora. Gate pa ng korte, nabigo si De La Rosa na magpakita ng meritorious ground at urgent need upang makakuha ng PRO na magpoprotekta umano sa kanya laban sa posibleng irreparable injury.
1: Todo national.
2: Sa iba pang balitang nasyonal, binawi ni Senador Amy Marcos ang kanyang ipinakitang video presentation sa plenary session ng Senate of the Philippines noong Mayo 25. Matapos itong questionin ng ilang senadora, ang naturang video ay may kaugnayan sa umano'y planong charter change o CHACHA na sinasabing maaaring makakaapekto sa pagsasagawa ng halalan na 2028. Nakapaloob dito ang mga aligasyon laban sa ilang senadora na umano'y nagsusulong ng CHACHA upang hindi matuloy ang eleksyon. Agad namang umalma ang minority bloc at tinawag na fake news at malisyoso ang nilalaman ng presentasyon. Ayon sa kanila, walang sapat na batayan ang mga paratang na inilahad sa video. Kabilang sa mariing tumutol si Migza Zubiri na nagsabing hindi tama na idawit ang pangalan ng ibang senador sa mga aligasyong walang malinaw na ebidensya.
1: Todo national.
0: Ang balita, nakiisa na rin ang Philippine National Police sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng pag-uho ng isang 9-story building sa Angeles City upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente at kung may nalabag ba na safety at building standards. Sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na nagpapatuloy pa rin ang rescue operation sa lugar sa kabila ng panganib dulot ng mga bumagsak na debris at mga live power lines na maaaring magdulot ng karagdagang aksidente. Nag-deploy na rin ang Police Regional Office 3 ng higit 100 pulis para tumulong sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and retrieval operations, traffic management at pagpapanatili ng seguridad sa paligid ng gumuhong gusali. Base sa pinakahuling ulat, 4 na katao ang kumpirmadong nasawi sa pagguho habang mayroon pang 17 ang kasulukuyang nawawala. Nailigtas naman na ang 26 mula sa 47 na mga biktima.
1: National.
2: Samantalang muling nagbahayag ng suporta si dating presidential spokesperson na si Harry Roque para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang Facebook post. Sa naturang post, ibinahagi ni Roque ang larawan nila ni Duterte noong panahong malaya pa ang dating Pangulo at hindi nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC, kaugnay ng War on Drugs ng kanyang administrasyon. Nilagyan ni Roque ng caption na "See you soon again, Tatay Digong," at walang iwanan ang kanyang post na nagpapakita ng kanyang patuloy na suporta at pakikiisa sa dating Pangulo. Si walay na pahayag, sinabi rin ni Roque na kampante siyang makakatulog dahil sa bagong legal counsel ni Duterte sa ICC na si Peter Hynens, matapos ang pagbibitiw ng dating abogado na si Nicholas Kaufman.
1: Todo National.
0: Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating senador na si Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Papalitan ni Tolentino o pinalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguasma na nagbitiw sa pwesto dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan matapos magsilbi bilang kalihim ng DOLE mula 2022 hanggang 2026. Si Tolentino ay isang abogado at dating Senate Majority Leader na nagsilbi bilang senador mula 2019 hanggang 2025. Kilala rin siya sa kanyang karanasan sa pamahalaan bago ito pumasok sa Senado. Bago ang kanyang panunungkulan sa legislatura, naging chairperson siya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kung saan naging tampok ang kanyang mga programa sa disaster preparedness, traffic management at urban development.
1: Todo National.
2: Mas 11:51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
2: Naglungsad ang Russia ng panibagong matinding pag-atake sa Kiev gamit ang makabagong Oreshnik hypersonic ballistic missile na ikinasawi ng 4 na katao. Ayon sa mga ulat, ito na ang isa sa pinakamalakas sa pagbobomba sa Kiev region mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nilarawan ng Amerika ang Oreshnik bilang intermediate range missile na maaring magdala ng conventional o nuclear warheads, at halos hindi mapigilan ang kasalukuyang air defense systems ng Ukraine dahil sa mabilis na trajectory nito. Nangyari ang pag-atake matapos ipag-utos ni Vladimir Putin ang paggante sa isinagawang opensiba ng Ukraine sa okupadong teritoryo ng bansang Russia.
1: Todo International.
0: Dagdag pang detalye ng balitang international, kinumpirma ng mga otoridad sa China na nasa 82 na katao ang nasawi matapos ang malakas na gas explosion sa coal mine sa Changzhi City, habang mahigit 120 naman ang na-hospital at 2 pa ang patuloy na pinaghahanap. Ayon sa State News Agency, naganap ang insidente noong Biyernes ng gabi at inilarawan ng mga opisyal na chaotic ang sitwasyon kasunod ng pagsabog. Lumabas din sa paunang investigasyon na may serious violations umano sa operasyon ng minahan kabilang ang hindi pagsunod sa mandatory tracking devices para sa mga manggagawa at hindi tugmang mining blueprints na isinumite sa mga otoridad.
1: Todo International.
2: Samantala, para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Nasungkit ng numansyahanon atleta na si John Del Rosario ang unang gintong medalya, hindi lamang para sa aklan kundi para sa buong Western Visayas, matapos itong pagharian ang 400 meter dash event sa secondary category ng palarong pambansa 2026. Tinalo ni Del Rosario ang pambato ng Calabarzon na nag-uwi ng silver medal, habang bronze medal naman ang napunta sa kinatawan ng NCR. Si Del Rosario ay kasalukuyang estudyante ng Numancia Integrated School. Matatandaan na naging kahanga-hanga rin ang ipinakita niyang performance sa Wavra Amit 2026, matapos niyang malamangan sa ilang segundo ang pambato ng Iloilo, bagay na naging daan upang makapasok siya sa pambansang kompetisyon.
1: Todo Balitang Sports.
0: Samantala, para naman sa balitang showbiz o balitang artista, usap-usapan ngayon sa showbiz ang umunoy pagkadismaya na Bella Padilla Mahapos na magbahagi ng isang cryptic cryptic post kaugnay sa isang seryeng kinabibilangan niya. Sa kanyang Instagram story, sinabi ng actress na when you give it your all, pero di man lang pala siya day-ender. Bagay na naging laman ng talakayan sa vlog ng showbiz journalist na si Audrey Diaz. Ayon kay Audrey, posibleng tumutukoy ang post ni Bella sa etsenang pinaglalanana. Umano nito ng matinding emosyon at effort, ngunit hindi ginawang cliffhanger o day-ender sa naturang serye. Gayon man, wala pang kumpirmasyon ng actress at ang kanyang co-actor na si Baron Geisler upang makapagbigay ng kanilang pahayag hindi sa issue.
1: Todo! Balitang Showbiz!
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo, tinatayang aabot sa 44.82 days ang sapat na supply ng produktong petrolyo sa bansa batay sa pinakahuling datos ng DOE nitong Mayo 22. Sa breakdown ng fuel supply, aabot sa 45.87 days ang gasolina, 41.7 days ang diesel, 138.93 days ang kerosene, 66.41 days ang jet fuel, 47.17 days ang fuel oil, at 41.49 days ang LPG. Patuloy namang minomonitor ng DOE ang sitwasyon ng supply ng langis sa bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na pangangailangan ng mga industriya at consumer.
1: Todo balita.
0: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, iniulat ng Department of Health na nakapagtala ang bansa ng 4,633 na bagong kaso ng HIV mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mababa ito ng 9% kumpara sa 5,101 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, karamihan o 95% ng mga tinamaan nito ay mga lalaki, habang ang natitirang 5% naman ay babae. Ang lugar namang may pinakamataas ng kaso ng HIV ay National Capital Region na may 989 cases. Sinunda naman ito ng Calabar Zone, Central Luzon, Sacsayhuaman at Davao Region. Patuloy naman ang paalala ng ehensya sa publiko na maging maingat laban sa HIV sa pamamagitan ng ligtas na pakikipagtalik, paggamit ng proteksyon at regular na pagpapasuri, lalo na para sa mga may matataas na risk.
1: Todo balita.
2: Las 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At ang aming website, www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag itang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinatotohan. Todo, aksyon!
2: Yeah! Yeah! Uh-huh. Hey, yes, it's good.

0: Katradlaw, Banway, Takalibo, may Katradlaw, Provinsa, Taklan. Welcome sa tagapagpangalagad sa tagapaga ililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Nagro Katradlaw kita, ita Martes, pizza 26 na kita, Banway sa buwan, ita Mayo, dagong 2026. Oras na rin, Banway, kagapaga, abi-abi, kagapaga, panamyaw. Ita, maa, kagahapon, may kapagpamati sa itong kabagasuki, katagapagamati. Ang kabilugan niya, Banway, Takalibo, kabilugan niya, Provinsa, Taklan. Sa kutob, kumagabutan ko ito, kagapagpangalagad, makro edition itatong karagapaga ililiba sa akong giginyo kapag welcome pagpadamyaw ita maay di karaga hapon aga mayiging kapag pamati sa aton nga mga suki nga taga pagamati ikabusta sa aton nga mga katodo nga nagamonitor gid makarag karaga baga panyo yung posa grabe kasingkay nga init itatong karaga tiyempo makarag karaga dlaw ita Martes nga sa aton sa Banua Kreita Kalibo aga Bilogga Provincia Katakan makadali lang kita nagpadaog sa ubos no grabe rong nga singkay kraita init no makarag karaga baga panyam po ang isa pagkaina no ita agahon nga mabatsagan niya sa aton sa Banua Kreita Kalibo. Oh, sa tabi ng Gasyante sa Bahay Krakong Kalibo Public Market. Kabaraban sa Bahay Krakong Kalibo Shopping Center. At sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bulantero, banwag, nagkatutokid, makaroon ka naga udro at law. Siyempre, no, sa tabi ng Gasyante nga, makaroon naga po paway, makaroon ka naga baga panyampo. Kay after banwag, rumasako kainan ng mga inoras, ita agahon. At siyempre, siyempo man, makaroon nga makapupaway, ro aton yung mga negosyante. At tingin daw sa aton yung Kalibo Public Market. Kaya makaroon siyempo po, no, nga nagapailay-hilay, nagauilabas, di ba na ito niya mga negosyante? Oh, so, makaroon ka nagabagapan niyan po, samtang nagatutok sa ato niya pag-ililiba. At syempre, banwa nga mga tricycle drivers sa van, nga jeepney drivers, aga pa dahil pasagihan po niya nagawarya-warya sa pila ka mga mayor, nga daganoon, itatong nga banwa Itakalibo, so, kama naman na Bilogga Provincia kra Itakan. Siyempre, mga katodo sa pila ka mga terminals, na iya sa ato sa sentro ita banwa Itakalibo, aga makaroon ka nagabagapang orason, nagapupaway na ito niya mga driver. So, kaba naman doon pila kabaga dispatcher samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon ka nagabaga panyem. Oy, kamusta? Doon ato nga pagbiyubiyahi makaroon, no? Sa ato nga mga tricycle driver. Kapingkit iya sa ato sa Banway Kalibo nga nagapupanilong makaroon ka nagabaga panyem po. Amang katodo samtang nga nagapupahuway, no? Makaroon ka nagabaga pang orason. Kapingkit, no? Iya sa ato sa sentro ita Banwa ita Kalibo. Action! Yes, go. Ato man nga mga igmango gaga monitor sa tag sa renda ka mga pani magay. Samtang masako makaroon no sa pagpreparar pagdigamo no pang ilabas itatoy ka nga mga kaibang oran. Ang iba nagapupahilay-hilay na kay nagapatroto na bago tapos ita ilabas. Sa mga wa para kay ilabas kamo lang bahala magpreparar itin nyo nga pairagahon magkaroon ka nga udto. Kay kami man makatodor magatod kinyo itapila ka mga balita. Agarag kagadabu iya sa Banwa ita Kalibo aga Bilogga Provincia Katakan. Aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag ililiba. Saragang mga katodo ang makapartisipar sa itong pagpagayag makaro kiraga hapon. Kasama si Katodo, Rainal Banjula sa ABN. Kabay pila ka baga balita, impormasyon, concern niya gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaro kiraga daw. Pwede ka mo, no, ang makakomment sa itong kagapagpangalag at pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page, yung Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Kaya ito, ito ang pagatawat ligwa sa kabugusan ka itong kagapag ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man, no, pagkalipatan nga i-like, i-share, i-aaro at itong kagapagpangalag at makaroon ka nga hapon. Para mas mabuna ito, no, mga katodo, no, makapamati, maka-update si tapila ka mga balita, makapingid, no, sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagwaragwa. Nga siyempre mga katodo para gamangin mas updated ka mo no, sa managa kanabo sa aton na bilog nga probinsya kara Itakan. Paki-palo no, ramon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no, every time nga may ina nga mga news and public affairs program ay mga breaking news na gratatar dong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Maka-button ka mo na ito notification na mga katodo agod nga mangin mas updated gig ka mo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Ani paki-palo, paki-like, aga paki-share. Ato ato niya pagwaragwag sa Martes nga edisyon. Ita aton nga pag-ililiba. Sa kinaangdan, manging kaibahan, sir, de kagapala tuntunan si Katodo Reynaldo Banjola. Saga ililiba kita, Banwa, hasta launa imidya, makaroon ka nga hapon. Pagaibang kita, siyempre, taton ng mga Todo reporters. Agad ka standby naman banwasan da kung attack sa tag sa kabaga areas of responsibility. Magandang kita banwano itapila kabaga balita direkta sa aton kabaga municipal police station. Sa bugos na aton nga probinsya katakan. Mga follow up sa ginpatigayon itaton nga mga todo reporters. Sa mga insidente banwa nga nagkaginabo sa aton nga bugos karaga probinsya. Kabay uda kara banwa nga mga magagkuan nga insidente. Aga magkaginabo magkatodo sa bilog na aton nga probinsya katakan. Insigida ron na igabasyada itaton nga mga todo reporters. Sa kabugusan ko ato nga pag-ililiba makarong edisyon itaton nga pagpangalagad.
1: May balita, may aksyon, aksyon.
0: Aga siyempre banwa rupilaman ka mga balita direkta sa aton nga munisipyo kay ita banwa ita Kalibo. Pagpila sa mga aktibidad naging patigayon ita aton nga LJO Kalibo. Aksyon. Aga magkatodo no para man sa benepisyo at aton nga mga kalibunhon. Aton nga mga kaibanghuray nga nagapamati makaron. Aga sa ito gagapaga ililiba pinagihindu na sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: Alas 12 hanggang alauna.
0: Ato standby banwa sa toga pag-ililiba sa toga pagpangalagan. Pagpangalagan. No, trataron na to, no? Pagatawan na to, italigwa, dangan sa kabugusan. Ako ato niya pagwaragwag, makarong edisyon itaton nga pagpangalagan. Mga ibugata ni Banwa nga minsa ang mga balita. Headlines nga ito kapagatawa at ligwa. Kapagatataron sa ito kagapag ililiba makaroon ka nga hapon. Kapagatodo iya sa ito kagapag pangalagad makaroon ka nga edisyon ni Tato kapag waragwang. Sa ito ka nga alta ba sa PNP mga katodo nagkapasaka na itagkaso ang murder again sa tatlo ka mga magbangangod. Aga responsable ka na Banwa ginaturo nga suspect. Aga nagabuno patay sa sangka 57 anyos kagagaki. Ako nagataliwan kaya gabi una karon sa may barangay Linayasan sa Banwa It Altabas. Kaya ka makatodo rong kompirmasyon katon It Altabas sa PNP. Pinaagi Banwa sa kay Police Lieutenant Abilardo Palma. Arong OIC itaato niya Altabas Municipal Police Station. Sa may kantanan sa nasambi kaya nga insidente. Sumadasig Banwa dong response itaato niya Altabas sa PNP. Right after Banwa nga matabo ronday kaya nga insidente. Nagpatagay kaya Banwa itat pursuit operation. Aga insigida naman nga nagka-resulta nga ma-aresto ronday kalaga tatlo ka mga magbagangod. Ang mga katodo partikular ronday kalaga si alias GR Igos at TD Igos. Aga ronday kalaga si Rapi Igos Banwa. Dutandar tatlo makatodo gin pasakaan itagkaso ang murder Sunday kala makatodo sa confirmation ita aton nga Altabas sa PNP. Okay makaroon no ongoing Banwa noro nga pagpasaka itagkaso sa aton nga provincial prosecutor's office mga katodo. Again sa Ronday Karaga magmagangod apisar. Aga naga panginwaga Banwa Ronday Karaga si GR. At naman si Rafi nga mana uwa at kami mana ita pagituon. Ang nagmanihar sa Ronday Karaga pagbuno patay. At nasambi karaga biktima kay Ruanda kagilaturo. Ruanda karo nga igmangod gara makatodo nga si Teddy. Dako nagtaliwan gijaman karaga buwan ita Desyembre. Ang nakagawa halin sa Bilibid. May previous man Banwa no ngaging kaimbulbaran karaga kaso no pagbuno patay man. At may area katabilaw sa probinsya Katkapis mga katodo aron nasambit karang persona may base sabi kara Banwa no sa statement yagin tao katon mga katodo no ni GR at naman na sa motor tama na ako no tagmataburo dahil karang insidente ang naonggo ganiman na ay maihiit naman na si Teddy galing pagkakita naman na sa kay Randy mga katodo ang nakaragagin dali-dali mga katodo agin hando si Tauro dahil karang siyaw ay paginagsan pa Banwa nga natabo arason to mga katodo nga si Randy rung biktima sumingit imaw sa anak ko nga kaibahan nga si Mr. Domingo makatodo ang managumpat naman na sa angkar-angkar. That's why nga dumagaganto banwarong kay bahan itray kaga biktima makatodo kay base kara makatodo sa statement Banwa ita rode kaga witness ala kay bahan ko nasambi kaga biktima nasandagid na banwarong nagmanihari kara nga tatlo okay sa tama kara Banwa itag pamuno sana kung agawas kong biktima makatodo Domingo kay imposible may nga sambilog na katawo kara makatodo ala naghimo kara gaginhato katok to Banwa ita rode kaga pagbuno okay kaabo nga tama sana kung agawas sa pente sana ko nga likod mga katodoro na angkon nga tama itapagmuno Ako na sambit ka nga biktima. Ako sin na basi sa pila ka baga residente to kahapon. Ama ka todo nga ina pa sa may area kita barangay Linea sa ngayon ko buhi paro de ka biktima. Galing pag-abo sa Altabas District Hospital. Agin deklarar mga katodo nga dead on arrival. Aro na sambit ka nga biktima. Ang si Randy Padasas ita barangay Talon sa Banwa Italtabas. Ato standby Banwa sa toga pag ililiba may pagpahayag karon. Si Police Lieutenant Abilardo Palma rong hepe ita aton nga Altabas sa PNP. At naging patagayon nga pagipag-angot ni katodong Jasrel Nermar. Samtang sa piyakabahin magkatodo sa itong magkaragapag ililiba. Ang kaibahan taman sa itong gagapagpangalagad si Mr. Wendell Dolor. Ang magkatodo ita aton nga MDR Arimo Batan. May kanta ng Da Banwa sa ginpatagayon ka nga inspeksyon. Ita aton nga MDR Arimo kamanaman na Menro Batan. Sa coastal area nga sakop ita barangay Magpagong, barangay Bayang. At siping pa nga barangay una sa Rasambi ka nga Banwa. May kanta ng Da Banwa sa ginapabutsag nga nakitaan ang buhaya itasang ka mangingisda una karon sa Lasambit karanga barangay. Okay, nauna na karabanwa ganaga papagawa itadvisory aro ato nga MDR Arimo Batan for awareness mga katodo sa ato nga mga batanon kapinggid sa managaanto una karon sa tinagong dagat may kantanan sa Lasambit karanga impormasyon ang naging paabot a report kinakabot sa barangay ang mga katodo itasang ka mangingisda. So sa yoron to Banwa kamusta ayhan dunggin patigayon ang pagpangusisa ita aton nga MDR Arimo Batan agaro aton nga Menro Batan ang makatodo una karon sa Lasambit karang nga lugar randa karon nga assessment Banwa sa statement ay tragi na sugid nga mangingisda ang nakakita ang makatodo ayhan direkta agit baga nakita aron day karang nga gawas ikina pabutsag ga buaya daw nakita ang makatodo una karon sa area nga ra ita barangay Bayang at sa Banwa kara ita Batan basi baga makun ko na malik matagang ruday ka nga mangingista ang makatodo no nga pagtanaw na kay siyempre si kagom na ro kalibutan ang gabi na makatodo taga makita ni Trekker Sugid ang mangingista Banwa nga nagreport una sa barangay ita ban barangay Bayang ang mga katodo ko nagataliwan ko nga adlaw iya sa to nga pagpangalagad tan baya kay nakaset kita interview sa kay Sir Wendell no ro anton nga MDR Arimo head no ko nga Banwa kita Batan may kantana no sanda ko nga pagpadugong kahapon una karon sa may barangay Bayang Batan Aklan samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa ito kapag ililiba makaroon ka nga hapon ang una ka na Banwang Ginto no nga nabuo ka na ito Western Visayas sa nagpadayon ka na palarong pambansa 2026 mga katodo nabuo ita aton nga akanon nga pambato mga katodo sa nagpadayon makaroon nga palarong pambansa 2026 partikular o dekara nga estudyante ita naman siya integrated school agagin kilaga nga si Jan Del Rosario mga katodo no kung sasiin imora no nagdaog sa rek na 400 meter dash sa event secondary a category mga katodo at ina ka nga ginpierde ronday ka nga pambato no ita kalabari zone mga katodo kagabugay na to no nga mga kanon ronday ka nga pagkaangko no ita rek kagabugawan partikular no mga katodo halin iya sa ton nga Banwa ita numan siya aga into magaron no sa nagapadayon nga palarong pambansa aga ginapatayon makaron ka nga mga panyempo sa standby Banwa no sa to gagapag ililiba sa to gagapag pangalagan so tataro na ton sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaron edisyon ita ton nga pala tuntunan sabiha po na padagang mga katodo no gagapadagan inyo karagabaga mensahe pila kabagapagapanam yung concern niya gusto ipagabot sa itong pag-ililiba makaroon ka nga hapon kaya itong ito nga pag-atawa at ligwa no, sa kabugusan ko itong nga pagwaragwag sa Martes edition ita aton nga palatuntunan magayang bukada ni Banwa nga mensahe naging padaga sa itong nga pag-ililiba lagi nga hapon nagmega pagpamati sa kay Bro Marlo Silva una sa Barangay Tagbaya no, sa Banwa ka na ita ibahay naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia happy viewing kay Ma'am Elizabeth sa Germany maayit ay gin nga agahon kay po agahon magkaroon sa pungso Germany naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand kay kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Aga una kay Sir Christopher Zoller Iyatar sa Los Angeles, California. No, halin sa dugano nga pamilya sa Zoller Iyatar family sa Banwa Itmalinaw. Hoy sa kay bro Yulio Garbo ha, sa Mataga Global Paint may giga pagpamati. Nagamonitor magkaroon wag git ita biyahe nakasirta nga magpamati magkaroon. Ibo Carly Tornea Santiago sa Isla Taburacay. No, sa Santiago family maayt ay nga udrad. Law mo piyesta kahapon sa Barangay Manok Manok. O naman kay Ma'am Ilse Tambong, happy viewing no sa Mataga Barangay Libang sa Banwa Karita Makato. Una ka dahi bro Russell Senyeres no sa kay Papang Sani. No, sa Senyeres family sa Barangay Yapak sa Isla Karaita Boracay. No, sa kay Chick Boy John Felix Brasino Banjola. Shout out sa grupo kay Boss Kukoy, Boss Odon, Boss Carlo at si G.E. Jacami sa Dalom It Bahol nga balay gapahanginangin. Ay dapat samtang nagapahanginangin samtang mas temprano pa may ginapalibot. Agot sigurado nga manami irumpag lang hapit priska nga hangin. Ay dahil nga pagpamati sa ako nga mga sinakpan una sa Banwa Krat Nabas. Ang nagapamati magaroon sa anton niya pag-ililiba. Sa kay Sir Jody Tamayo Gonzales sa Mataga Isla Kataburakay maayad ay nga pagpamati. Happy single day kay Rony Isok It Canto Boys. Nauna sa Isla Taburacay, no, nag-monitor sa ito nga pagpangalagay. Kay Sir Gualberto Bartulo, no, una karon sa Katiklan, happy viewing. Sa kay Sir GP Oreta, maayad mga pagpamati. No, may mga pagpamati sa kay Parikoy Lionel Valencia sa Mataga Barangay Istansya. Una siyempre sa kay Kagawad Junjun Fernandez.
2: Yes, go!
0: No, may mga hapon, ha, may mga pagpamati. No, siyempre kay Jason Season. Una sa Banwa Kataburwanga, no? Sa Sir, nag-monitor man kami, Ado Bartolo sa Ginbaliwan, New Washington. Sa Kagawad Michael Bilinoy Basolina sa Barangay Laging Banwa sa Ibaha, sa Barwat Numansya. Anaga po pamati man, magkaroon ka na mga panyempo sa ato nga pag-ililiba. Una sa ato managosyante sa Oyotorong, no? Kay Dainong Woody na Bara, maidayad nga ultra daw. Aba, si paring Jopri Gregorio. Balik na naman sana ko nag negosyo may anak rin nga pwesto sa may area at Oyotorong. So, wag ko pa masertaran dong pisto ni paring Jopri Gregorio. Ay, ginta na. Oh, kaya ba ni pari Jonel Gregorio ba na si Utol mana nagbalik na naman mana una sa Oyotorong. Wag ko pa masertaran niya iagyan dong pisto ni pari Jopri. At kinaligan to nagatinawag ka ako nung galing pagwan sabi nga makauli na kita sa Banwat Batan. Makapupaway na kita, bawa na kita nagatupag atong karang cellphone. Nagapaway-huway na kita karon kay siyempre timprano pa kita nagahalin. Alas tres pa ita aga-aga nagabiyahe na kita padto sa Kalibo. At pag ulitan nagabawi-bawi man kita kara ita tuwog no idlip ita timprano. So, kay timprano man nga nagabangon para nga mag-duty iya sa Banwa ita Kalibo. Una ka inong ili na para sa may Kalibo Shopping Center ha, sa mga taga Chamsi Restaurant. Maayad ay ginga pagpamati ha. Una sa anak ko gabaga servidura, servidiro. Una sa Chamsi Restaurant, good afternoon. Yeah. Sa kay Sir Richard Gino Ambito, rong gwapo nga principal at kang Helsur sa Balete. Naman siyempre sa kay Nong Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan. Sa kay Master Nonoy Nicolas sa Nelias Eteri. Happy pamati. Sa kay Ampod Totori Untalan Puro. Naman sa kay paring Onyok Junior Lente Sanjo Buswang. Sa kay Sir Ramon Munja kay Mrs. na sa Barangay Bagto sa Banwa Kratalleso nagapamati igid makaron. Saka siyempre sana ko nga gwapo mahugod ang mekaniko kay Jam Jam Andrada sa Rocksken Motor Park. Una sa Poblasyon Leso no nagamonitor sa ato nga pagpangalagan. Iya sa ato kagapag ililiba speaking ita Leso. Sa Team Loyal ita Leso PNP kay Police Officer Delgado. At siyempre no sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit aga always man nagamonitor sa ato nga pag-ililiba. Sa kay Sir Roger Delgado Makabalas sa Barangay San Ramon sa Banwat Malinaw. Kay Johnny De La Cruz, happy viewing. Kasama man ha, kay Migo Carly Torneo Santiago sa 29 Mig Hulatunta. May alin sa 29 Migo Carly Torneo Santiago? Adlaw ka nga Biyernes. Ano rin may una sa adlaw nga Biyernes nga mahuwat kakakon? Asin mo ako gato na no sa Boracay. Pag abiso, wagi ita temprano para nga magka-preparar kita. Baong magka-preparar. na sa atong special drug enforcement team, no, Itamalay PNP, no, kaday Police Master Sergeant Teddy Dalizay, nagasa ng mga kaibahan, no, mahilaging pagpamati, kaday Kapitan Raymond Quinto, ako na sa may sitso kabanbanan, barangay Manok-Manok, maaydaid man nga Udro Adlaw, no, aga mayagid nga pagpamati.
1: Pagana sa panahalila, todo aksyon, todo aksyon.
0: Ay 27 minutos man wala katariwan sa oras kada ita alas 12. Oras magkato datod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Nani sa ato nga magkatodo sa ato nga magigbangod kapingin sa mga mahilig una magkape. At dapat hindi lang kita basta-basta gagakape. Dapat sigurduhon nato nyo rong kape nga aton kaya nga ginainom. Arong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat itaton nga mga kagawasan. Inarekomendar ginamor pag inom ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po nasa lang nga mapakardong more power sa Broadcast Center at sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklo. Ay maabo na to niya mga katodor nagpahayag ang nagpabutsa kung ano ka epektibo at anda nga mga yawas umpisa nga Sunday nag-inom ita more power para sige ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power at nagapamati makaroon na sa Marty family sa Ruas Avenue iya sa Banwa kara ita Kalibo. Siyempre no may order pagalik akon si Mari Angie Romakin nang malipat ako kay ginahuwal ko pa kay uwa pa iyagin daga ni Ma'am Janet sa istasyon ni iwat-iwat lang Mari Angie no kay kun iya na ron i-deliver ber ko man to sa imo nga gina padaghan may kapapamati kay Mari Angie Romakin no una sa Metro Manila aga sa Romakin family no sa Barangay Ugsod sa Banud Banga kay atong oreta no sa akong makasiman wa una kambal sa Banwa Karat Nabas maaid ay gapagpamati pesta gani sa Barangay Lalab sa may sitio huwaton mo pesta man ka na ding dong ho kagan ano matara sa adlaw nga Biyernes. Pesta gali sa Barangay Lalam sa may sitio Hugaton. Saban sa pepesta sa Bataga sitio Hugaton, Barangay Lalam sa Banwa Karaita Batan. Una ikaw, amigo Carly, hey? Wag kong ikaw nakita, ado adlaw ko nag-agi. Una, wag kong ikaw makita, aga una kagali sa Barangay Lalam. Sa atong Banwa kapag panumbalik, ito na ka nga pag-detalya at ito nga mga headlines ka nga balita. Kung ka nga mga minsay, nga gimpabot, ito nga mga igmanghod. Balik ka na ito, pagkatapos anay itapila ka baga reminders.
1: Todo, aksyon! Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anturiation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anturiation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular party. partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sampon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansa Sumag. Isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen

0: buyer. Pwede man yung makabaka itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu,
3: isang ka-teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Pampagana sa pananghalian. Aksyon! Balita! May aksyon! Aksyon! Aksyon! Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Balik sa itong kapaga, pangalaga sa itong kapaga, ililiba, may 41 minutos, manwa na kataliwan sa oras, ita alas.
1: Toto, aksyon.
5: Oye, piwing nga kay Giselle de la Cruz sa Rodiano, no? Nagapamati, no? Sa itong kapagpagalaga, no? Sa itong kapaga, ililiba, magkaroon ka nagahapon sa itong palaton.
1: Toto, aksyon.
5: Una, sa itong kapagkakapi, no? Sa itong kapagkapan driver, no? Sa James Terminal, nga nagamonitor man, nakaday nung Janine. No, aga sa ton yung mga van driver. No, ginaga po pabati makarog karaga baga panyam po. Likewise, sa Mataga Sea Oil, sa Osmeña Avenue, no, kanday Hart de la Cruz, maayag nga ultra.
1: Todo, aksyon!
5: Ginagita mga katodo, no, sa pagkatao italigwa sa pinagkabaga balita, gato nga pagkatataron, makarog edisyon ni tanto nga pag-ililiba. No, kahapon karagadlaw, doaton nga MDRRM o Batan, kaibahan doaton nga Menro, nagpatigayon, no, itapagpagusi sa unakron sa coastal area, nga sakop ita barangay Bayang, barangay Magpagong, ag iping pa nga mga barangay, may kantanan dama ka todo, no, sa report, no, ang nakaabot una, no, sa barangay sa ginasugid banwa, nga may nakita una, no, nga sang kabuaya di karon sa may apart nga ita barangay Bayang sa banwa kara ita Batan.
1: Todo, aksyon.
5: No, that's why ganyan mga Todoro Antonia MDRR mo Batan, insigida, no, nga nagpapagawa ita advisory kay siyempre, hindi man kinangan da banwa nga baliwalaon mo at araw dahil ka nag-report, no, kay agin report man da banwa, no, sa barangay, no, particular. Una sa kay puno nga barangay Ibardulasa, ita barangay Bayang, no, sa banwa kara ita Batan.
1: Todo, aksyon.
5: Ano kaya banwa rong nga report gid-an, no, nga nakaabot sa ato nga MDRRMO, no. At the same time, sa barangay, kasi siyempre makabig na itong banwa nga kahit papano ay hindi man aton mabutang sa kampantero aton nga pila kabaga pumuuyo kapinggid sa aton nga mga mangingisda una, no, ro aton nga mga manugtaba una, manugsiyod mga katodo nga, makabatsagid, no, itapagkahawag. Although nga, sa part ka rin sa MDRRM o magkatodo ko na pagawa magkat-advisory for awareness malaman katodo, no, sa aton na mga pumuyo una. Especially, no, sa naminsunat taga barangay, una sa part, no, ita barangay Bayang, Magpagong, Ipil, ang iping pagid, no, ng mga kabarangayan. Sa line number 1, no, naka-standby, no, si Sir Wendell Yunor, no, ro aton nga MDRRM o officer, no, ita banwa kartabatan, may kantanan, no, saray ka nag-report. Sa line 1, Sir Wendell Yunor, sir, good afternoon.
6: Hello, good afternoon.
5: Hello, sir. Good afternoon. Batayan mo, sir.
6: Sir, medyo choppy lang. Sangkira ito signal, sir.
5: Okay. Pakipix partner. Okay na, sir. Hello, sir.
6: Hello.
5: Okay na, sir. Batayan mo na, sir. Dalagid ay...
6: Hello,
5: sir. Batayan mo na, sir.
6: Okay na, sir.
5: Okay na. Sige. Sir, no, kay nagligad, no, ino karaga opisina, nagpapagawa, no, ita... advisory matapos gani nga may una karaga report as alleged, no, nga agin report ita sang ka mangingisda nga may una karon nga nakitaan nga ginaaligar buaya di karon sa may part ita barangay Bayang sa banwa.

0: kara itabatan. Ano gid sir dong report nga nakaabot sa imo karga tagatapan right after nga ma-report na sa barangay Sir Alinor?
1: Okay. So do nag-report ani sir sa barangay Bayang, si Sir Villacruz.
0: Okay.
1: Yung report na nara sir May 22 pero alleged nga pagkita kuno na na according ka na it buwaya ay May 21 pa tayo now it mga 6:30 to 7 p.m. So ako ging contact ako it anong sa DA na office ging inform ging send ka kung do picture it blatter nga pang report sa barangay.
0: Okay.
1: That's why naka nakasayod din ako kara ko Sunday ito sir.
0: Okay, so after sir nga na nakaabot sa imo karon nga tagatapan no sa ato nga MDR, kano kita sir nagkuan nag proceed sa barangay Bayang para nga magpangusisa may kantanan sa rekarga report nga nakaabot sa imo karong opisina.
1: Okay na. Kahapon sir itagaho nagkanta kami monitoring sa amon nga coastal area. Particular di karon kita sa area nga kusin ginahambal na ara sa sitio Nauukan. Barangay Bayang, ito nang kita naman to, eksaktong lugar, kung saan nakita datong buwaya. Tapos kahapon, kaibahan ko ro, Menro Officer at Batan, Sir Canelo Posturioso Jr., nag-agto man kami personal sa office ni Barangay Kapitan Rosito Eduardo Laza sa Barangay Bayang. At kung saan, ito man nga ni Bayang si Sir Rige, nga personal namon nga na-interview, sir.
0: Okay. Oh, so ano gi sir dong specific nga report nga based na gina-claim itry kay nga mangingisda nga ginpaabot no sa kay Kapitan Eduardo Laza based sa inyo kagapagpangusisa kahapon.
1: Okay. So base sa amon nga pag-istorya sir, may sambilog pa nga ni nga witness nga nag-adto man ito na si Ma'am Lolita Ambrosio, agraya tayo mo sir, mas nauna pa na nang na-experience or na-encounter. According ka na, do buhaya ko May 11, mga alas sa 8 gabi eh.
0: Okay.
1: Habang nag-harvest ko tayo matana nga talabahan sa floating cage.
0: So
1: according sa report sa personal nga salaysay ni Ma'am Lolita Ambrosio, nakita kita na na sir, do portion, it ikog, it buhaya, dahil tayong bisis ko nga nag-ampak si Moraya sa balsa itana nga talabahan.
0: Okay.
1: Tapos, yung corroborate mandaya, valid doon ang istorya nga lang ni Sir Rige, parang
0: nagparyas yun.
1: Nagpanto sa nang daywa kasi do lugar kung siya nagpano si Sir Rige de la Cruz. At ay Ma'am Lolita nga lang ginabutangan ko anang fish cage, ay halos magkatubang malang sir.
0: Sa halos okay.
1: Sa lugar malang inaw.
0: So hindi magaligid sir as in nga specific nga nakita gid nanda ro bilog no nga part abi manat yawas o pati ro ugo kundi iko gro anda ko nga nga nakita itry kay gadaywa gid ka report una nga buan man ninyo karita statement nga which is min ko nagatugma no ro anda ko nga pagpayag Sir Leonor.
1: Yes sir ho bali sa salaysay ni Ma'am Lolita actual na nang nakita pero sa salaysay sir Sir Reggie pagkakita ko nun na nasa unahan nga medyo nag-huwag at mabasko, grotubi nga to, pagkuhan na, ay nag-dali-dali kayo mo, itbugsay sa anang baruto palayo, sir.
0: Ah, pero hindi
1: nga eh, nga ginausuyan natin sa sir, ebidensya ko ta, either video or picture, so kasi wak man sanda at may pakita ka ton. Ano ang system nun niya, magpabilin nga, subject gapon for verification until such time nga may matibay kitang ebidensya nga mahambal naton nga may buhaya din man nga nag-exist or nakita dito sa Barangay Bayang sir.
0: Okay, so sa part ninyo sir, siyempre hindi man nyo pwede rin nga baliwala on, no? Ro report ka na, that's why gani nagpatagayin ka mo ka rita validation, pagpangusisa, una karon sa nasambit ka nga area, aga nagpagawa ka mo, ita advisory, ro inyo ka nga purpose malaman is for awareness, no? Sa aton yung mga pumuyo una, especially, yes, sa mga taga barangay Bayang magpagong aga ipil kay sa ito man nga makaroon doon kaya nga mga reports kara doon kaya nga mga istorya una ay nagtauman no itang pagkahawag sa aton nga mga pumuyo no especially sa naminsinar na aton nga mga barangay Sir Leonor.
1: Yes sir, oo. Doon nga nga nga nga epekto sir ko anang pag blatter nga ra nga apektado unang una ro pangabuhian atong mga tumuyo di karon sa mga natungdan nga mga barangay. Dahil yaban man di karon ay ro anang pangabuhian ay rin nga ning pagpangista.
0: O ina kita di kasaling.
1: Do sa bilog pa do apektado man karon do siguro ro atong mga negosyante una may mga resort. Kapin pa di ka to sa among katabok na Banua, sir, sa New Washington. Kasi tinlagong dagat, imaw, magkatabok man ang New Washington ng Batar. That's why, imbera rin mo bata, New Washington, si Mayor man nanda ito, nag-post mo nga ni Papi Karon.
0: Itabay, sorry. Okay. Oo, sir, kahapon, kaibahan na to, no, rung Menro Batar man, no, nga nag-add to sa area. Sa inyo kahapon, sir, nga pagsubay no sa area nga sa coastal area itaray ka nga mga barangay, may inyo gitabi mga mana nga may mga napatuhan kamo nga may mga indikasyon gitabi mana no nga may una baga no nga magakwan nga bisan sang kiriti baga man mabatsagan nga may una gid baga mana nga presensya itaray ka nga sugid nga abuaya si Leonor.
1: Bali do pag inspection na pag monitoring naman, sir, coastal gamit ba among rubber boat. Natamaan na dito, sir, mga 8 a.m. ay high tide,
0: imaw. Taob na.
1: So, wagid kami halos makita ang butang sa nga ebidensya, gilabi man na may buhaya imang de-exist. Ramon gilang naobra, ay visual nga pagtanaw.
0: Okay.
1: Nagpangata, at the same time, nagpupangata na kami sa mga agyan namon nga mga nagpangisda matagihapon, sir. Threat is do yung na-istorya nga may buhaya nga nakita.
0: Oo, sa inyo karaga pagpangutana sa ato niya pila ka mga mangingisda una, no? Especially, no? Mga taga-una sa Bayang, part ito magpag-ong, no? Nga mabuhay na, nga mga dinag-on, abi, no? Nga daya na roon ako nga pangabuhian, una. Ano, the first time na, sir, nga makabati, nga may makarakaraga report nga nakaabot, like una sa may barangay Bayang?
1: Bali, first time malang man nga nandang nabatian man ko na, sir, doon nga roon, yung ginabalita nga may buhaya nga nakita ng mga lugar. Pero for safety purposes, nagapangaman man sanda ron, sir, nga nadlock man sanda sa mga kabuhi, budlay abin magsalik. Nga gasalik kitang uwa, tapos gulti ilang galing, madisgrasya ka doon sa buhaya. So much better na magpanginlaman nila nga, sir, at maghalong kita.
0: Oo, siyempre, wamat maduwa ka na, sir, kung magpati kita, at least ay para man katunda, mas may lagi, no, nga, as while nga nagapatagawin pa ita pagpangusisa ro pila na ton ka mga ahensya hay mas okay doon nga magpapano magandam kita agud nga malikawan na to, no, sa uli nga may nadlaw nga base bagaman na wa kita nagpati tapos amin natuod tagali kundi kita magyapon do apektado Sir Leonor.
1: Yes, sir. In fact, nag aron nga member officer nag-coordinate ron matangani, sir, sa
0: DNR
1: province na makanda kang anay kami kaanon nga monitoring nila, investigation, at mag-gather po data. Once na ma-confirm na may una kitman nga sightings, mas mayag kitang anay kung may video kung pa or bisan picture lang.
0: Ako mabuan, Gin?
1: Ma-request ba yun kami, sir, sa LGO, sa LGO Bata, so ma-request kami assistance from DNR. Agro DNR province, mag-humble man, na willing magkasanda magpadala itin o mag-coordinar dito sa Palawan, magpadala it mga expert para mag-deal o mag-atubang sa pagdakop sa doyan nga rong buhaya, sir. Kasi kami yata LGO Bataan sa MDRR, although trained man kita sa search and rescue, pero wakabi kita na-trained
0: kung paalin
1: na-trained mag-atubang ba sa mga buhaya nga rong, sir.
0: Siyempre, hindi tarambiya, hindi tabi hangar doon na, sir, no? Kumbaga, risky man sa inyo karang part, no? Kung wa kita idea, no? Kung paano nato ni-handle, aro makaroon daya karang mga klase, no? Ita, kwan sa dagat, baga, no? Kay tama man ka, delikado. So, makaroon, sir, ay wa pagidra ita confirmation, no? Kay sigidas pa man, do ato, karang pagpagusisa, kay bahan, do, Romero officer, ita banwa kara ita batan. That's why nga, ro inyo karang advisory, magapabilin sa Japon for awareness sa aton nga mga pumuyo, especially sa mga taga-Banot Batan aga iping no, nga mga barangay nga sakop ito nyo Washington.
1: Yes, sir. So, siguro after mga silang days, pag na-confirma, hindi mo naman bisan paaling nga wala, hindi mag-exciting, sir. Magapagawa man kami ito man i-public advisory nga parte sa yung allegedly nga nakita nga buhaya. Mm. Pabudlay na nalit natin sir nga baliwalaon dumakarang isyo, dumakarang topic dahil siyempre for safety yung purposes ay kaya nag-post kami po yun.
0: Okay. Oh, so rumay lagi niya imuon, itaton yung mga pumuyo na sir, nga samtang uwa pagkikita, no, ita confirmation nga advice yung ginpapagawa nga okay na, safe na, ay dapat ay mag-ano lagi, no, mag-uandam-andam lagi anay, no, para nga malikawan na to, no, nga may una nga ma-accident ever nga may una gitang nga kamatuuran, no, roday ka nga report ta Mr. Wendell Leonor sir.
1: Yes sir. Okay. Anyway, 1 minute mga sir kung maghagong lang
0: gitang. Oh, basta hagong lang gitang yung importante.
1: Oo, kasi kailangan malapon nga maghagong maliban karon ay kumat do disgrasya nagakatabo kung sin gasalig kita nga wait matabo.
0: Mm.
1: So, okay. Mas maya lang sir nga habang temprano habang may issue pang mauro na maghagong lang git kapin para mga atong mga tumuhuyo nga rin nga nag-install sa kilid at suba, bay-bay nga rin, at gabayabi yung dito, nagpangisda agad mismo.
0: Okay, sige. No? Siguro sir, kung ano gid man, maki-update naman kami kimo, no? Para at least, no, pagi man sa program, itradyo todo, ay maipabot mo na to, no? Sa aton kaya mga pumuhuyo, kung ano gid man, no? Rung resulta sa ginapatay ng giyapon na to, no? Nga pag check, no? Sa coastal area, nga sakop ita, part ita barangay Bagong. Lastly, Sir Alinor, Romin sa ina to na ibilin, no, sa to mga pumuyo, especially sa mga taga Banot Batan, gadi karugid magapit sa coastal area, imo rong kay gayunan, Mr. Wendell Leonor, okay. Sir.
1: Okay, so sa tanan nga nagpamati sa Radyo Todo Makaron, mas especially do mga atong mga residente sa coastal area at Batan, at sa tabok ng atong munisipyo sa Banuaman at Washington, ay bisan do iba wa nagapati pero dapat maghalong ni kagatanan.
0: Mm.
1: Pag inyong ma-encounter sakaling may typhoon di pa ni mao palyo di paabot sa inyong barangay official sa atong PNP o sa inyong MDRR mo ang good maaksyon ang dati maaksyon ang yagi mao pansamantala likawan ani natin kung pwede man lang magpinaligos sa atong mga unga sa atong mga sa palagang mga kasapatan na iwanan natin di karon sa kilid at suba at sabay pa nga walang it may nakabo nga mga enter sa aton nga mga pumuyo along the coastal area at Batan at Washington.
0: Okay, sige. With this information, Mr. Wendell Leonor, sir, abog igi sa match time. Nga gintaw ka mon sa Radyo Todo at gamay gig nga hapon.
1: Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. And good afternoon.
0: Good afternoon, man.
2: Pagana sa pananghalian. Todo action. Todo action.
0: So, mga salamat sa kay Sir Wendell Leonor, no? Ro aton nga MD RRM officer Itabanwa kara Itabatan. No, kay wa mat magain kara magka todo, no? Kun magpati kita kay para man katunda. Kay rung katuyuan itaton kara nga MD RRM. No, Itabanwa katabata gidagapagwa itray kara advisory kay para man sa safety taton nga mga pumuyo, no? Especially sa anton ka nga mga mangingisda una, manog sihod, manog paminto una, no, magkatodo. Kay sa ita, no, ro, part niya na ita barangay bayang, magpagong, ipil, apila na ton kabaga pumuyo sa may part ita kabugaw, himbis, no, magkatodo. Ro, anda ko nga pangitan, ani sa una karun sa tinagong dagat, no, ita banwa nga na ita batat.
2: Todo, aksyon!
0: No? Aksyon! Kay hindi na ton pagugaton, no, nga magbasaka kita magpati, kung may una patagara nga manabu, no, nga, insidente, no, mga katodo. That's why nga, mas timprano gagi, nga maagod nga ma-prevent, ma-avoid na itong banwa, nga may una, nga insidente nga manabo, ever, nga may kamatuuran banwa, runday ka na gina-claim kay isa lang ba na itong, hindi na itong pwede baliwalaon. No, mga katodo, kay runday ka na gina-report, yun ay waka mga persona. No, mga katodo, siyempre, una manda, runday ko nga pangabuhinan. No, although nga sambilog ito kay Mr. De La Cruz, no, magkatodo isa, hindi man gito talingin nakita na naro, raya ka nga gawas, no, kay sana ka nga pagpabutsyag, ikog, no, ita ginapatihan na ka nga buhay.
2: Todo, aksyon!
0: Actually, nagigad, no, tag-adlaw ka nga Domingo, no, samtang una kita nag-abantay ka natasuwa sa may cruising himbis, no, sa barangay Lalab, sa Banwa Katabatan, napatihan na ito, no, runday ka nga mga istorya, actually, rung istorya nga ni magkatodo isa man na, may nakabuhi man na karagabuaya, kay may higot man na, and then ah, nagbayad pa man na ito, nag-hire pa man na itry ka nga mga hunter to sa may area kata barangay Katiklan o Boracay. Ang nagdakop no kag abu oranda ko nga ginabayad.
2: Toto, aksyon.
0: No, toto, ibo kita makatudo nga pagka aga dapatay na to. Iba na naman nga istorya no ro ato nga dabatian. No makatudo nga may una na karaga bang ngisda ro nakakita. Ama katudo, ako baga it una na to nga pagkasayod, that's why nga minko nagpamati lamang kita parang gin kwanta baga gin pagapostan sa pila to nga duhungan. No kay sa kwan baga gaban-gaban posible ro nakasugid kat ko isa may dugang na baga makatudo. Pero sa namba naton makatodo is hindi naton pwede no gabaliwalaon. No antes no nga makumpirmar gid man no makatodo kay base baga sa namba naton umanon ta pagid no nga saka kita baga magsala no. Makatodo kun may una na nga manabo. That's why nga tama ka importante makaron nga magdahan kita kay hindi man da pwede banwa nga aton yung mga mananagat una ay hindi ta sanda magpagayag sa dagat.
2: Toto, aksyon.
0: Ang isip ko una sa dagat ng banwa, nagkasalig ko, anda ko nga pang adlaw-adlaw ka nga kinangan nun. Pero importante, banwa, magdahan kita, magkatodo. Ever nga may makita, agiman kita, insigida, nga i-report sa ato ng mga opisyal sa barangay, agod banwa, nga makatigayon, nga makahimo kara makatodo it nagakaigo nga aksyon.
2: Toto, aksyon.
0: So, importo, alaw na rito kaga oras ato kaga pag-ililibas ato kaga pagpangalagad sa gapon oras kinyo atod itamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Happy viewing ha sa kay Ma'am Marcel Tolentino, kay Madam Luimi Santa Maria aka Bukol Queen, at kay Chick Boy Jan Delmar Garing Galaw. Magabalik kita magkatodo sa dugang pagabalita reports ni katodong Jesrael Nervano sa nangyong pakipag-angot kay Police Lieutenant Abilardo Palma it aton niya Altabas PNP. Balik ka na ton pagkatapos anay it dugang pa nga mga pahanomdom.
2: Todo, aksyon.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Pagana sa pananghalian. Todo action. Todo action.
15: Ali sa tagapaga pangalaga sa tagapaga ililiba may 10 minutos banwa na kataliwan sa oras sita ala una sa gihapon ha padayon ka mga pamati. Sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banto.
6: Todo Action.
15: Hoy api pamati sa kay pare ko Eljon Francisco no sa Matagasit sa Mapuay. Barangay Pampango sa Banwat Libacao.
6: Todo Action.
15: Hoy speaking of Libacao, advance sa pipiesta sa mga taga Barangay Kanawan, Libacao. Una kanday Sir John Nabara ang kay Ma'am Rona, maayad ang pagpamati.
6: Action.
15: Kay Angkol mo doon na, kay Nanay Bem, bow, dahil laman kita sa Barangay Kanawan.
6: Action.
15: Nagpag-imbita si Sir John, galing agang-agang gin Sir John, kay may duty ako.
6: Action.
15: Okay, kung tayo ba talaga tabok sa suba nga po, hindi ko makabalik, galing kay Kagayuman Abi. No? Sa pinaadlaw, bisang piyesta man tagbukon, ay pwede man kita una no magkapamasyar sa Barangay Kanawan kayrong Kanawan nga ray nangin magapit na kakunda no kay mabuhay ako una no sa Barangay Kanawan no taga una panay no buhi pa si Katodong Jess ay una gi kita masami no sa Barangay Kanawan ina kita taga star no sa Barangay Kanawan Libacao Aklan.
6: Todo action.
15: Check na ba waro ninyo ni Katodong Jess Ral Nerbar may kantanan no sa ginpatagan nga pagibag-angot sa kay Police Lieutenant Abelardo Palma. Update no sa pagpasaka itag kaso sa nagkalagabaga suspect nga responsable nga nagbuno patay sa 57 anyos nga biktima ko nagtaliwan niya gabi una karon sa barangay Linayasan sa Banwat Altabas Tagay.
6: Radyo Todo Live Report. Report.
15: Line number 1 Katodong Jesral with the report please come in.
16: Katodong Reynald natigayin ka ng pagpasakaan ka itag kaso na murder Katodong Reynald doon niya ka na magmulang o ito kong ginatawag na Eagles Brothers. No niya karang sa itong karang prosecutor sa office kina karang adaon kay Reynald naging kila karang kay Randy no aga dito pag panyarsyo Katodong Reynald kaya karang tatlo rong ginaturo karang suspect sa pag pamuno no, sa sangka lalaki na kara sa may bahay kara ita barangay ni Niasan Altabas sa Pumayo 24 katudong Reynalda. This kasi information na buo naton magaling kara kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. na ito kara hepe katong Altabas PNP is ginaturo kara katudong Reynalda niya rodati kara nga alitan no kung old grudges no ro ginaturo kara nga rason sa pagpamuno katudong Reynalda sa nasamitan kara nga sa biktima kung siya hindi nga rin naman suspicado nga ra isa magmanganghod pang nagkatong rin kung siya hindi ang una ta karang nag-surrender hindi nga rin si alias sa Randy na sa sumuot rin at
15: apalo si GR, si GR
16: si GR nga
15: si Randy yung biktima
16: Roger na katong rin na correction naman gali kung siya hindi katong rin na hindi nga rin si GR na una karang nag-surrender na sa mga otoridad kung sa siin sa no ka na kay Presidente Papalma ka na kay nakatudong nga Reynald no isa ginahinyo kung anong tara kay na ay tara yung nangamanghod niya papanawin nyo sa bilog para sa nakatudong Reynald na hindi ka na maadamay nagamitan ka na nga insidente apang rin nga na ibisan ka katudong Reynald na may mga ibigin sa kong nagapilang ka na mga nakikita ang mga nagaturo na sanda katudong Reynald may na naghimo ka sa pitay nga pagkapamuno is una liapin ka na katudong Reynald na tawag ka nga pagpamalibad.
15: Oh actually may ko na biron katudong Jezreel may witness na biron si nung gido no rong kaibahan ni Randy no taga Matabo rong de kanya insidente nga nakasinggit pagari si Randy kay gido nga mana gumpat na mana sa angkar-angkar no kay gulpi yato no nga may binblokas o hinandos aga may paginagsan pa pero ginaklaim abi ni GR agni Rafi nga uwa tamara sa nag pangalima no kundi ro anda mga gyatuo dai ro anako gamanghod sa bilog nga si Teddy no nga imogi ka naman rong nag himo itare ka nga agreement kay ambay ni GR managa ugay man na maihi man imaw no pagkakita naman to pinagapitan ta man aga hinandos katulad Israel
16: di nga do nga rin nag sa bilog pa kara is ro sa bilog sa mga nasay kara ka do rin is may nakitaan pa kara ita ilang kitan baga ana kara nga
15: tudlo sana tudlo
16: posible daya ka do rin nga posible man nung nagsukong pa na katudong Reynald ang sabit ay karang biktima bago kara imaw na habunaan katudong Reynald mga suspicado nga so pamatian natin ato karang pagpag-angot kina katudong Reynald kay Presidente Abelardo Palma Jr. Para mas kumpleto karang detalye regarding sa update doon sa nasambitan karang kaso katudong Reynald.
15: Okay, sige. Go ahead, partner.
0: Mga katodo makibana na makarno si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. atong karang hepe at Altabas PNP regarding kara sa natabo kara nga pagpamuno no, no kara sa may barangay Liniasan Club Taligad kara nga Adlaw sir. Good morning aga pwede mo ko sir matawan sang update sir regarding sa kaso sir.
8: Sir Jezreel katodong Jezreel good noon sa imo sa ikag sa imo mga viewers kag listeners sa imo mga program.
0: Yes, sir.
8: Good noon man sa mga pumuluyong Altabas noon. Sir as an update dire sa aton nga stabbing incident which happened around 8:45 in the evening May 24, 2026 ang tatlo naton kasuspitsado na tigayo naton nga naarestanan kag subong aga kagaina gindala nato nagpa-file na sang gin-inquest na ang tatlo naton ka suspitsado pero wala pa nakabalik ang aton nga investigator kay sa police station.
0: Sir, ang tatlo ni sir nga suspitsado, di bali parihas nga kaso sir ang igat pa sa kasa ila sir?
8: Yes sir, correct sir, murder sir.
16: Sir, pagkikat ang gilino
0: naman o. Sir, nga mga suspitsado sir?
8: Bali, tatlo ini sila sir, magululutod.
0: Magululutod.
8: Mga, kuha ni sila, mga Igos family. Igos brothers, ang isa di is 40 years old, isa 30 years old, gagang isa 27 years old.
0: Okay. Sir, wala sa magutod, sir, wala gidbisan isa sa ilang nga nag-ako, nga siya lang gito ang nagpangamot, sir, sa pagpatay to, sir, sa biktima, sir?
8: Wala asang may pag-ako sa ila, despite nga nakita na ara may mga dugo pa, kag, may, atali ang isa sa ila, may kinadtan pa allegedly ging kagat sang biktima during sa ang sang pag katabo sang insidente.
0: So posible sir nagsukol ba to sir ang biktima bago sa nabun-angid kag naging bawian sang ulam nga kabuhi sir?
8: Abali tungod actually gin ano niya gani gin hambalan niya pang iyang amigo ang iyang upod nga lakat ka na hindi ka na di kay i-save na lang ang imo accordingly naghambal siya nga i-save na lang ang imo kaugalingon. So naglakat na lang ang iya amigo gin bayaan na lang siya kay siguro naisip niya man nga ang iyang survival tuman gig gamay tungod nga tatlo versus isa.
0: Di bali sir sa tatlo ni sir nga magutod sir sin og dire sa tatlo ang main nga suspect sa pagpamuno sir.
8: Ang ginatudlo gid din ang ginatudlo gid diri nga nag pangamot gid nga nag ano ay amonisi si Teddy.
0: Okay. Ano ang mga kaso sir nga ipagasaka sir sa tatlo sir nga masuspitado sir?
8: Murder.
0: Murder di bali tatlo sila sir. Puro murder gid tanan nang ipasaka nga kaso sila sir.
8: Yes sir, tungod sir nga na-establish arma naton sa aton investigation nga they help each other sa pagkumit siyang amuning crime.
0: Sir, di bali sir, part man sa pamilya sa biktima sir, ano ang plano nila sir nga siyempre ipatay gid ang biktima sir, ano pabuligon pa nila ang mga suspitado sa pagpalubong sa nasambitan nga biktima sir?
8: Wala na kami sir nakalambot sa amon ang ang amon lang this day na ipile na ang kaso. Sila na bala na sila doon sa prosecutor's office kung may mga plano sila magkarigluan na or whatsoever.
0: So nistorya man natin sir ang mga biktima, ang mga suspect sir, kung ano gid bala ang intensyon kag motibo nila sir sa pagpamuno sa biktima sir.
8: Yes sir, accordingly may ang isa sa tatlo may previous nga may nag-away man sila sang aton nga biktima. So ang aton nga ginasunod nga angulo is old grudges.
0: Old grudges man sir. Okay. Yes, sir. Sir, kung matandaan aton sir sang amo na gani wala ka pa ka pungko bala din sa Altabas. Kung natandaan lang aton sir ang insidente bala sir sang ging tampukan bala sir sang balas tong lalaki sir. Amo kin man na sir ang nabunaan sir ang ginatuyo mga suspekto sir.
8: Regarding that information sir, negative ako sir kay tungod nga wala pa ako siguro kahit nasa Aklan siguro wala pa ako na Iloilo paguro ako that time na ano na sign.
0: Okay. Dibali, sir, siguro sir, with that information, sir, abong nga salamat, sir, kagminsahin na lang siguro, sir, sa aton nga mga nagpalamati, sir, sa mga pariwasan niya, mga insidente, nga hindi na bala, sir, maliwat dira sa Banwa, sa Altabas, sir.
8: Thank you, good, sa imo, Sir Jisrael. I just would like to grab the opportunity nga mapaalinton sa mga taga-Altabas nga kung pwede lang kung magindigin man naton malikawan nga mag-inom-inom kita kung mabatsagan tanga daw hilong na kita maguntat na kita kag pareho sini nga may mga previous nga grudges likawan na naton nga makipag-met pa sa isa ka lugar sa aton nga naka-grudge tungod nga para nga malikawan naton ang kasubog sini nga mga insidente.
0: Okay. Abugay ka salamat Police Lieutenant Abelardo Palma sa Palma Jr.
6: Ang bawat balita hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Katotong Israel.
16: Yes, kung mga rinang sunabatan sa pagpahayag no, ni Police Lieutenant Palma Jr. Norong sa HP no, sa karang Altabas PNP sa nasabitan man niya insidente na tabo. Noong nakasanda ka na nga may barangay linayasan nga na katadori dahil sa talidad ka na nga Mayo 24. So, sunok ka na isa nagpadumdug gito mga katadori na siyempre bago na tabo no, prior bago na tabo ng insidente sa Sidagom ka na at makihilong imnon ng mga sospitado aga madyamay pagtimagos ka na doon Reynald noong nga natabo sa nasabitan ka na nga insidente nga sunokan da pagwans nga sunok kay hepe is pag may mga old grudges ka doon Reynald is liwawan din naton noong nga mag-agi sa lugar kung siyan nga may nasambitan nga side naton nga may mga kontra kita kung una kita sa natawag ka na nga area ba nga side naton base ba kung ikaimot ba kita ka doon Reynald doon nga kita kasayod no. Aga sa bilog pangara is matandaan na nato no katodorina so rayang mga yung mga rayang bulbado nga katodorina may mga dati man baga kung taligad karang dinagon is may man yung bulbaran man, may yung bulbaran man na insidente, no, na masanasabitan karang barangay agaraya rin naging rason kaya to Reynald sa pagpamunok patay masanasabitan karang biktima kundi pagpanimago si Gid Reynald ita manghud man, ita naura karang biktima masanasabitan karang insidente.
15: Oo, kasi last July katotod Israel, doon ay karaga si JR nga suspect ay imoral binako, no, itry ka nagabiktima, ag tinampukan to itabagas, ay di karoon man sa may barangay ni Nayasan.
16: Doon ka itong Reynald, kasi naman nabungan pa nila kasi Reynald ito CCTV, kung matanda na ito, nabungan na ito CCTV, na sabi tayo ka ng insidente, kasi doon man ganit ka ito Reynald, pinabay na ito, na naging rason man para magbagos arong langod, ito sabi tayo ka ng diyan ka ng una ka ng naging biktima, ito pagpamako ka itong Reynald. So, panundong bed, si President Palma Jr. nga ibutang si Tito Reynald pero ito nga ininom no, sa atong karangatian at hindi si Tito Reynald sa atong ibutang ro katawag ka nga batas sa atong karang mga lima dahil siyempre may nakaigo matanggap Tito Reynald na tawag ka nga nakaigo ka ng kaso so kita is nagpadagadaga no, sa natawag ka nga pagpanimagos ka Tito Reynald.
15: Okay, sige.
16: Tantang duga pangapalita no, sa kasidente ng Tito Reynald pero nagaguntad dikas may bahay ka rin sa si Chubangbang Barangay Pilisiano Balete kay na ka nga agahon ka doon nga rin na doksin imbulbado ka rin noro sang ka a trailer truck aga sang ka pickup truck doksin pare sa narang ka doon rin nga halin sa may Banwa Karata Balete o aga paagtong ka rin ka Banwa Telibo pabanga doksin is paabot sa may pasaka nga ka doon rin nga area is aksidente ka rin na sunggaban. So, if diyan nga ano nga, diyan nga trailer truck pro nga nakarang ginasundan, nga pick-up truck at no rinal. Nag-angkon ka rin tasamad sa puente, diyan nga trailer truck at medyang sa kilid yung katunong rinal, na narasong gaban. Noong sabitan ka nga pick-up, medyo naman rin kang huwag ka na karang mga karga nga pasahiro, at wamata katunong rinal, kita naninahan. Doon sa sabitan ka nga aksidente at makaroon ito karoon mga drivers at ka nga paliti PNP para magpatikain ka nga katulong Reynald ita settlement habang patayin pa man karoon nga investigasyon no, ito ka nga paliti PNP na tungi man sa sabitan ka nga aksidente katulong Reynald. So ngayon ito mga matag report magalit itong area of responsibility ng specific armat iba ka ng mga municipal police station ito ka nga bugos ka rubisa naging matawain man no, at buwan ka pa madugo aksidente naging respondihan na para mga otoridad. Pero sa todo aksyon, nakumantik ito ng Gistro Lerbar ng Radyo Todo.
6: Radyo Todo Live. May balita. May aksyon.
15: Ang mata sa report ni ito ng Gistro Lerbar, no? Follow up sa Banwa Kantal Tabas na may kanta na sa Sambit Karanga. Incident.
6: Todo aksyon.
15: Isunod naman, orang rin niya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Direkta sa itong kagaborisipo yung kita Banwa Itakalibo, no? Sa Nabilinta, no? Gano'ng minuto sa itong kagapagpagalagad sa aton na pag-iliba. Ati pamati ha, sa kay Sir Roger Lozaro Nagales, no? Nagamonitor gin magkaroon sa ito kapagpagalagad. Oy, sa kay Nonoy Abner Ostan Jr. Nagapamati man una sa Capitol do Gagaki nga mahilig gin magpasimuno pero hindi makatapos it gin umpisahan.
6: Todo, aksyon!
15: So, kay Kurimao Kumaon Mingko Sawa nga masud na rayon sa hawla kung busog na.
6: Todo, aksyon.
15: Dito man doon din ni Katodong Rolly Boy Herrera sa Munisipyo Itakalibo.
6: Radyo Todo Live. Report, report.
15: Sa line number one, Katodong Rolly Boy with the report. Please come in.
12: Yes, Katodong Renato, ating na local government unit ng Kalibo Pinagi sa ating Municipal Agricultural Services Division. Kinapamunaan ni Dr. Diana Rose Comasino sa ating karang Municipal Veterinarian ng Banwang Kalibo ay nagpatikain ipagbakuna karon nagkapasama kami at daw rin ang ginatawag na mass rabies vaccination no? Sa tawang ng barangay na sakop Banwa at Kalibo para nga mapakunahan dahil ang mga alaga ng mga ayam at kuring no? Sunod sa tayo ni Dr. Ajana Rosy Tuxino padayon ang anda karang nga pagbakuna sa mga nabilin ng mga barangayan pagit pagindidog na nga vaccination din nga kung siya nakatagana kung patapos ang barangay kano ay sa mabot man niya buwan ni Tunyo 2 sa Bahunyo 4 rong Briones ag kamanaman rong barangay Mabilo Bakautor ag sa buwan ni Matulyo rong Nabilin nga mga barangay ay may ginintayan na masadar ang ginatawag na nga buffer beds no, pizza, para sa nga pagsuit ko na karang nga vaccination team sa mga barangay nga kinangangit nga maubos na lang nga mapagbukunahan rong mga sapat nga pinalagaan at mga isang tanya sa may labi ko atong municipal o magsiyaman nga monitoring rong atong nga taga tanong atong LGO lagi sa Sustaining Livelihood Program para ma-update man rong atong nga NCF gobyerno na po isa anda karang proyekto na kutipo sa atin kararong mga beneficiary o yan nga nagkakapagasyon sa Banua at Kalibore ang Bidya Pugas, Gabaraka at nagbaligyan sa na kung yutin sa oras na sa kapital para imigusyo. So pagkatapos karon at 3 months ay ginakuan na sila ginamonitor kumbaga ginakumusta kumbaga okay man rung anda karang panon ng katotohan na pangangitan ang katotohan. So doon man lang rung activity at makaroon na hapon at 2 o'clock rung regular fisherman po ato nga miyembro isang gulayang bayan is Manua is Kanibo. Yun man lang rung sila mga activity na ato yung hato na isang information alin sa aming karanga municipal hall at LDO Kanibo. Para sa todo aksyon, ako naman katotohan Rolly Boy Herrera at Adjudo, Eddie Kanibo.
17: Radyo Todo Live! May balita, may aksyon, aksyon, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo,
15: aksyon. Huling kasama sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa Taga-Municipio, kay Tabanwa, Itag

0: Manwan ang taliwan sa oras kada ita ala una sa ito nga pag-ililiba magkaroon kada hapon sa ito nga pagpangalagad sa pagpagayag ita programang Todo Action. Ya, kung mabusig kita Manwan tiyempo sa ito nga pag-ililiba sa ito nga palutuntunan. Araw pila ka mga balita kung ito mga botwata matataro sa ito nga pag-ililiba magkaroon nga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo sa Aklan. Makita niyo mga libati, nagangadlaw sa Miyerkules edition ni Tato nga pag-ililiba. Partner naton sa technical science si Katodong John Albert de la Cruz. Hasta lang di kararo ito nga pag-ililiba. Ako man din Katodo naging ka-action makaro ka nga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: More music.
2: Radyo Todo. The station with the best music news and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
0: Today's best music.
7: Best music.
0: 5.5 Radio Toto.
8: More hits when we come back. Stay tuned.
0: 88.5 Radio Toto. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Today's best music.
6: Best music.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babes Pinyalver, isa ako

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
6: Best music.
0: 88.5 Radyo Todo.
7: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: puso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hi.

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: Yeah. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.

0: Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, "Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako." Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Mo! TDX 500!
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimon ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nagbuwa si ha.
5: Try ko po tong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyakran. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto kakon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Po,
6: saan
7: po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, tama.
7: Maraming pong salamat. At 1 year na po kami
6: uminom
7: ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko...

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Today's best music. Best music. 8.5. Radyo Tolo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
9: I love
11: it. Radio Todo. For the best variety of music, ino ang Radio Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw git ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga rin abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inggidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: Tatay?
7: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drug stores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Nationwide.
6: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
6: ang sikreto ng kutis na blooming.
7: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
6: Kojic para sa minaw,
7: gluta para sa kinta,
6: papaya para sa kinis,
7: at carrot para sa healthy glow.
6: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
7: at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap,
7: tanggal ang dumi,
6: moisturize pa ang balat.
7: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
6: sa inyong mga lugar.
7: Hanapin
6: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
7: para sa kutis na blooming at healthy.
6: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Glow na todo
6: sa presyong abot kaya.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo?
6: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
5: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
5: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa
5: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
5: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na
8: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi
8: ang kagalingang hatid
4: ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
4: patotoo,
8: karanasan,
4: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na
4: ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Sanda ko man po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo magkwento na namang muli.

Wag po mga kaibigan, sa ating panamang numero 0969 226-9623 yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na sa ating mo namang palatuntunan mga kaibigan. Itawag nyo na. Muli 0969-226-9623 23 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung meron po kayong mga nais na may bahaging kwento,

Dito mo naman sa ating programa, mga kaibigan. Again, 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po rin yung tawagan mga kaibigan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si John Mark po.
0: John Mark, taga saan si John Mark?
1: Taga si Kihor po, sir.
0: Si Kihor, okay. John Mark, okay. Ilang taon na si John Mark?
1: Yes, sir.
0: Ilang taon na po?
1: 35.
0: Umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto po nang malaman kung ano yung resulta ng rice coffee po.
0: Ano po yung ano? Ano pong tanong po ninyo?
1: Kasi yung mama po kasi gusto ko sanang painumin ng rice coffee po sana.
0: Okay, ano po yung iniindang karamdaman ni nanay?
1: Yes, sir?
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay?
1: Sumasakit yung tuhod niya, sir?
0: Yes po, pwede na po siyang painumin ng ating rice coffee. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, gaya po ng mga naririnig po natin sa ating programa. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee.
1: Okay po.
0: Diyan po sa Sikihor, available po yung ating mga produkto dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Yun po yung hanapin po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. At ang spelling po nito ay RISE. Dapat po tama yung paghahanap po ninyo ng ating rice coffee para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo.
1: Okay, sir. Thank you, sir.
0: Okay. Sige po. Sige po, go ahead.
1: Ano to lang po ako kay Ruth Sotito. Yun lang po, sir. Thank you, sir.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye po, maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan ng alusugan pa rin. At din syempre ng ating mga rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1. Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po naman paladudunan. Tawag nyo na po ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa amin. Ating po naman pag-usapan ito mga kaibigan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwede nating tawagan po naman sa ating po naman programa.

0: Eto na, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nakuha lang po yung number.
0: Apo, sino po sila? Ano pong pangalan po ninyo?
1: Julian po.
0: Julian, taga saan si Julian?
1: Santa Elena po.
0: Santa Elena?
1: Camarines Norte.
0: Santa Elena, Camarines Norte. Ah, okay. Cam Norte, okay. Ilang taon na si Julian?
1: 16 po.
0: 16? Okay. Umiinom lang ng rice coffee si Julian or si nanay o kung sino man sa inyo?
1: Hindi po.
0: Sino ang umiinom ng rice coffee sa inyo?
1: Tita po po.
0: Si tita po ninyo, okay po. Anong pangalan ni tita?
1: Ano po? Easy po.
0: Pwede ko bang makausap si tita?
1: Ay, andun po sa bahay nila. Wala po dito eh.
0: Ah, wala dyan sa inyo. Opo. Pero si tita yung nag-text sa atin.
1: Opo.
0: Okay. Ano ba yung ano? May problema ba sa kalusugan si tita?
1: Wala man po.
0: Wala man. Pero gusto niyang uminom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Dyan sa ano? Dyan sa lugar po ba ninyo? Si tita mo po ba ay nakainom na ng rice coffee? Nakita mo dyan sa Santa Elena?
1: Opo.
0: Nakita mo nang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Kumusta naman yung pagiinom niya ng ating rice coffee?
1: Ayos man po.
0: Okay naman. Okay. Pero yung nanay mo hindi nainom?
1: Hindi po.
0: Hindi. Okay po. So, dapat po makapagsimula na rin po kayo ng pagiinom ng ating rice coffee kasi para po ito sa lahat.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Thank you very much.

0: Tawag po mga kaibigan sa ating bulamang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang... Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Rose po.
0: Nanay Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Dito, taga Pirol. Eh, di ba nagtawag ako nung ano, sa'yo ng sabon na mag-order ako ng 20 pieces ng sabon na...
0: Oo po. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Po.
0: Taga saan nga po kayo?
1: Dito sa Pirol po. Pirol
0: Romblon. Pirol Romblon, opo. Nanay Rose, ano, kumusta? Meron na po ba? Wala pa?
1: Ano po?
0: Nakabili na po ba kayo ng sabon?
1: Nakabili na ako noong kailan pa ba yun? Tagal na yun eh.
0: Opo.
1: Nung sa Bicol pa na ang sabon, nakabili ako ng dalawang
0: piso. O ngayon po nanay, diyan po kayo sa Pirol Romblon.
1: Opo.
0: Ang pangalan po ng... Ha?
1: Soju Matimidong Bile.
0: Ano po?
1: Soju Matimidong Bile. Sa Gonsalvo Store at sa Pitipwe.
0: Meron na po dyan?
1: Wala. Yung recipe lang na bibili ko. Kahapon nga po, bibili ako ng 5 bucks na less coffee. Tapos wala namang sabon. Eh, dahil, di ba nagtawag ako sa iyo na walang sabon dito sa Udyungan?
0: Opo, Udyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Ah, okay po. Sige po nanay, at hayaan po ninyo. At amin po namang, ano, amin po namang, tawag dito, sasabihin po naman sa ating mga deliveries muli. Actually, nasabihan na po natin, nanay, ginagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo at... tawag dito ay sila po ay i-follow up po natin para madalhan po kayo nanay dyan sa inyo sa lugar po ninyo.
1: Oh.
0: Okay po.
1: Magalit sa akin po, kulitin po talaga.
0: Yes nanay, no problem. No problem po. Kulit-kulitin niyo po ako. Wala pong problema nanay.
1: Nagpalood nga ako ngayon ng 100 para matawagin kita.
0: Yes. So ngayon po nanay, wala pa rin until now.
1: Hindi naman ako marunong magtawag ngayon apo ko ang may cellphone.
0: Opo.
1: Ngayon ang pinalood ng 100.
0: Yes. No problem po nanay. Basta po, yun po yung kukulitin ko din po yung ano, yung ating mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan na po dyan sa inyo. Malagyan na po ng ating... sabon. Ano po? Yung sabon po yung kailangan po ninyo, nanay, di ba?
1: Opo.
0: Tama.
1: Kung sa rescue, mayroon naman ako rito.
0: Opo, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. At gagawin po natin ang paraan na malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang produkto, yung ating po namang sabon.
1: Kuya Boy,
0: po.
1: Pag magpadala ka ng sabon, basta 20 pieces ang sabitin, ilagyan mo lang ng pangalan na Rose Lindon.
0: Sige po.

0: na po ay yung ano po ah, yung ating po namang pagiinom po ng ating rice coffee tuloy-tuloy at sana yung po yung sabon ay madala po dyan sa inyo.
1: Ay, siguro nga yung box ng rice coffee ko kung na inipon ko lang siguro mga dalawang sako na.
0: Mm-mm. Galing, galing. Sige po nanay. Hayaan po ninyo at babalitaan ko po kayo nanay.
1: Ito na mag-inom ng rice coffee.
0: Opo.
1: Minsan nga, bili dito sa akin ng rice coffee ang sabihan ko na mag-inom ng rice coffee.
0: Mm-mm. Lahat po ng mga na kakakwentuhan po ninyo, sinasabi ninyo yung ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po, nanay. Nanay, nakakailang siya po kayo sa buong maghapon?
1: Ano, pag magkamili ako ng 5 bucks, ang isang box na yan ay tinutuloy-tuloy ko yung 3 bigis sa isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag na, 2 bigis na lang sa isang araw.
0: I see. Opo. Nanay, ilang taon na nga po kayo?
1: 86 na po.
0: 86 na. 86 na si nanay at umiinom ng ating rice coffee at malaki ang naitutulong na kay nanay ng pag-iinom ng ating rice coffee. Di po ba, nanay?
1: Opo.
0: Very good. Okay. Nanay, ano po yung mga natanggal sa inyo po namang pakiramdam sa katawan nang magsimula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Kasi ano, nung hindi pa ako natainom, ang yung tumutusok-tusok dito sa binti ko at sa kasapaan. Tapos pinipulikat ako gabi-gabi.
0: Uh-uh.
1: Tapos yung paglakad ko, mabigat yung paa ko.
0: Uh-uh.
1: Eh, nung nag-inom na ako ng rice coffee, gumaan na ang, yung paglakad ko, gumaan na ang pat ko. Pagbawas.
0: Oo.
1: Na minsan nga, isang linggo, isang basis lang eh.
0: Oo.
1: Kaya ngayon eh, na ano, mabuti-buti na ngayon.
0: Mabuti-buti na ngayon. Opo.
1: Ang pagtulog ko, hindi ako inaantok mag-inom ng rest of it.
0: Oo. Ano pong ginagawa ninyo?
1: Minsan nga, kung hindi ako makatulog, minsan nga, hindi mo masama, Kuya Boy. Iniinom ako ng isang buting Red Horse bago kumulog.
0: Red Horse?
1: Oo.
0: Ang galing niyo, nanay. Ang galing niyo, nanay. Ang galing niyo. 86 years old kayo, nanay. 86 years old kayo, ha? Ang galing niyo po. Wala na ba, wala po ba kayo nanay high blood? Wala kayong high blood? Wala kayong diabetes? Mga ganon?
1: Hindi, ano, uminom ako ng pang high blood eh. Kaya umaga lang naman.
0: Isang beses lang?
1: Eh, pero, naman ako, magpabiti naman ako, palaging
0: normal naman. Naman ang,
1: ano ko, ay kaso lang, yun lang ang ginaano ko na hindi ako makatulog.
0: Sabi
1: ko, inaantok
0: kung
1: mag-inom ng rice coffee, dapat
0: maantok na. Oo nga. Ang galing niyo, nanay.
1: Ay, pag ano, inom ako ng ano, inom ako ng Red Horse, pagkatapos ko nang inom ng isang buti.
0: Tulog ka na?
1: Tulog na.
0: Ang galing niyo. Anyway, nanay, maraming salamat po. Basta po yung sabon yung hinahanap po ninyo, ano?
1: Opo.
0: Oh, sige po. Nanay, maraming salamat po. At itatawag ko po ulit sa atin po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay. Sana mapag-deliver mo na sa ngayong
0: opo, sana. Natin, sana po. Sana po, sana. Opo. Hayaan po ninyo, nanay. Opo.
1: Doon na bayad.
0: Opo, opo. Basta po, nanay, kapag meron na, balitaan niyo po ako muli.
1: Sige.
0: Okay po. Thank you very much, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Opo. Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much, nanay. Bye-bye. Ayun po si Nanay Rose. 86 years old, mga kaibigan. Pag hindi daw siya nakakatulog, Red Horse. Galing. Anyway, mga kaibigan, Wala na naman tayo.

0: hanap ni nanay yung ading sabon. Matagal na siyang umiinom ng ading rice coffee, pero hanap niya yung ading sabon. Ano naman mga kaibigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight.
5: Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal ipunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
3: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante.
0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic. Ay, tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akon mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Agung dinami rin nyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Kagpa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang awas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mabagats, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod, yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Dati Kuya Boy, may high blood ako, nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
7: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: The station with the best music. Best music.
14: I love the music.
15: Best music.
12: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

close my eyes, and now you give me love.

todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho todo. Rancho todo.
1: Guapita, guapita, my heart sing out.
0: Ito ang Rancho todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Para pa. Dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautosan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Manwat Galibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Petsa 27 Tabugan Itamayo Dagong 2026. Limang adlaw gun lang nga nagahabil-habil. We have 5 days more to go bago magantas Rongbugan Itamayo. Ag masunod yon next week ha Lunes, Rongbugan Itahunyo. Rongbugan Itahunyo, Rong Kapiestahan ni San Juan Bautista. Ag Rong Kapiestahan itkabisirang Banwa Itakali. So ano ro mga bagantayan mga katodo? Ano ro mga aktibidad? May una pabayang labaybay sa New Buswang? May una pabayang boxing? Larong bayan? Larong lahi? Orbang katon? Palo sebo? Beer drinking contest? Ag iba pa. Ay tanawon taron. Ay pila lang man abi balis-balison matuod no ro June 24. Rong June 24 hay Miyerkules nga adlaw. Ikapat or ikalima no, tama ikapat. Ikapat nga Miyerkules. Rong June 24. Rong kapiestahan ni San Juan Bautista. Raya Gumandong Chempo. Nga magadaguso. Magadaguso ha. So aton niya mga kaigmanghuran sa binit it baybay. Sa mga kasubaan. Sa mga katangkihan, kasapaan. Basta't may tubi. Pati sa mga inland resort. Pati man sa mga panimagayron ay may una nga mga portable sandangara nga mga plastiko nga mga ginaubrang swimming pool. Inabutan nga tubi, pahabukon anay ang butan nga tubi. Ang una magpagpaligos. Airo kapiestahan ni San Juan Bautista. Sa aton nga pagpati, rong bendisyon. Ay una sa tubi mga katodo. Ay doyon konoro panyempo kato kaya may selebrasyon. Aging kilagaro rayang si San Juan Bautista ay imauraro nagbautismo kay Ginoong Hesukristo. Ani ay hugat-hugaton taro abiso ita lokal nga hinsat gobyerno ita Banwang Kalibo. Karayang pagtapak naton sa Bugan Itahunyo. Rong mga nakalinyada nga mga aktibidad. Karayang pag-abuton nga kapiestahan ni San Juan Bautista. Pero sa minatood may aton matanga panaad. Ah, halin pa ka to. Sa naka 13 anyos yun kita no. Pang 14 yun makaroon. Kasi takot silang akon pa nga pinainuhan ding dong. Pinag-iisipan ko pa. Kasi masakit sa bulsa. Masyadong magastos. O galing ro gastos nga ro na una taron. Pero importante hayro panaad. Ag makapanaad ka. Ay panaad ta sa patron. Nga si San Juan Bautista ro pagtaot kalipayan. Kasugod i-13 anyos. Pang 14 gun makaroon. Ay pangamuyo kamo nga mayad gihapon do aton nga gawas. Aga kamanaman do fluid budget ron. Para ngani nga matigayon gihapon do aton nga rang panaad kay San Juan Bautista rong pagtaot kalingaw-lingawan. Asa aton karang mga kaigmanghuran. Handa niyang ibigay. Ayang nagapananhuan. magwas abi mana nga magpagpaligo sanda ug magbuting magtagay-tagay magog istorya ay may andamang kakaiba kakalingaw-lingawan ha kayang mga aktibidad nga ginapanghimo naton dagon-dagon mga katulog. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, paguyod. Aton karang mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha. Linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati. Konyamang itsa Luzon, Visayas, Mindanao, or iya sa Banwat, Calibo, Provincia Taklan, ay pati mando aton niya mga kaigmanghuran abroad, mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad, nagatabid yun katon sa rayang pangurason. Nani sa aton niya mga kaigmanghuran ha, sa mga Pilipino abroad, inatamyaw kugid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Aton niya mga suki ina sa may temporary public market ay kahapon natukibanta o aton niya mga negosyante karni nagaantos man gali. Adi ko sandalang raro last man standing, sandalang rohibilin. Gali, pag-abot man it alas 10, alas 11, alas 12, nagapanghimos man. Maubos ag sa indi. Ay kung hindi maubos, andang ginatago, ang ginabaligya man pagkaaga. Kamakon mo ron. Waon gali ita pinagabi. Ay taoro rayang mga karinderya nga ra. Abisitahan ko hindi na kay Katodong Junda. Nagaalin pa sandaruna, kung waon itaworo tindahan, siguro half day man sandaruna. Abisitahan tahindo na ha dayang mga manugbaligyat bugas o mga hastat anong oras man nga nagamantener sustener na sa aton nga temporary public market ay alinon nyo ay hagos tanan bagasugot may nakita kitang kapabayaan lack of monitoring. Kaya nagabagasugan yun. Nagatuguran yun kung anong lapses. Pero contractor ay ituro sa mga vendors. Aman sandar o contractor ay buisit ang rotaplex ra. Amat ituro mo ta sa mga vendors nga bangod kanda sa uwa lagi pag-aproba ko design it mga stall. Aman sandar o nag-ubra ay sandar o nag-ubra it design ay balasubas na. Ayan kung sanda kontaro contractor, sanda kontaro rotaplex, sandaro mga engineer, sandaro mga taga-municipal engineer, sandaro taga-mido mga katuto. Ay dapat man kontaro aton nga local government ay nagpananaw nga okay yun baga raya kagagko, mabahog paro kulungat baboy. Ay kita mo ay haron ging demolis yun. Galing do problema, uwa paha obra, iwanganit mga materialis. Wawot at pundo ay, wawot at kwarta ay. Hasta lat arikaron, doyon lat agit, pero atong makikita. Siin haag turo kwarta. Ayang-ayang man nga sinugod sa maleta. Ayang-ayang man nga hatukob itbuaya.
1: Yung mga bunga nga walang boses.
0: Ay, mabudlay ang gahambay agahon pa mga katudo. Hasta hinuno. Waton nga mga negosyante nga maghugot itandang hakos. Ag magkudom. Ag magkagot ko andang alipudwan. Gabi, hulat-hulat lang. Ay makahalin gid kamo. Apalibutan abit mga negosyante. Apalibutan abit mga kontraktor. Apalibutan abit mga komisyoner nga nag-agasin sugon. kapihan. Ha? Doyon siguro, no? Imbes nga rin ipahuman, baka it materialis, ay inata sa pag-asenso it pila ka mga komisyoner. Ayan kung ta kung huwag kita makasayod ay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ito na aton doon niya pag-istoryahan. Sino bang komisyoner?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ayos, gapangontrata-untanan eh.
2: May punto ang bawat.
0: Diba, Mayor Joris Bautista Socrocer? Eh, Mayor nga na nagpamayad-mayad ra eh.
1: Sa kanya mga balitang nagpapaga, seryoso.
0: Ako kung nakabalik ko ni mo iya sa Banuat Kalibo. It Wilson, Mayor Joris Bautista Socrocer. Although nakita nyo imaw sa rayang taokon bag-ura. Ay hambay na naro, natabo nga ra, ay aksidente gamang. Ay nakatsinilas tangan imaw. Wa tay mo makasayod. Karuan ang hisamputan na ay maurat agali. Una si Jojo Ang. Una si Rodil Ramos. Una si Congressman Ted Haresco. At una man si Mayor Simonit Peralta Francisco. Pero ro ging istoryahan anak ko nonanda ay ro posibilidad ang posibleng matawugon mga batang nun ha ag mga taga New Washington di man kita riya sa kabisirang Banwa Itakaliboron beneficiary man kung in kasong matabo no nga mapabutangan itulay connecting Batan New Washington Batan vice versa. Siyempre kung gusto natong magpabatan magpaaltabas madali lang kung iya kita mag-agi sa New Washington maka save ka ithagos mga 30 minutos ha? Mga katudo ay kung iya ka umagi sa Alin Salas Quimpo Highway ay magayo-gayo tabi ha mga kumuta kalibo banga baliti o, bago ka umabot ithaltabas kung sa mga niyog tay hawin taruin mo nga pagabiyahihon
1: ang inyong mga
0: magayo-gayo taruin mong pagabiyahihon
1: nakapagsalita
0: ay royon malangkon roging istoryahan
1: na si itulon
0: sa... uwa mat iba o haron si Tito Mark Sinyo nakik may anang personal nga post may personal nga opinion ayaw nyo mana pagtaw iit kolor ayaw nyo mana pag overhead istorya ay basta sa pinaka-ending still tibyog tibyog akan tibyog kalibo tibyog sa gihapon kung mag-ililiba man do opposition ang sanday Mayor Jures ay tibyog man gihapon o diba ay siyempre kung bukon itibyog ron ay wasa na magtililibyog wasa na mag-ililiba pero opinion man doon, Sir Mark, it ibang nga mga kaigmang hura naton. Ay abo mat ang abing excited. Kabigon gid kay Mayor Joris. Kay Congressman Ted. Kay Jojo Ang, uwa tay. Ay padayon ana imaw sa Oswag Ilonggo. Si Mayor Simonit, doyon pa. Ay taugang ay ana pa yang rang unang termino. Matapos imaw maperde ni Jessica Panambo, balik ko man imaw. Ay tao sa 2028. Kasi sa New Washington malang man gihapon. Uwa man siguro plano ra sumaka sa ibabaw. May akong tang kilaga nga banker. Dong, may kilagat ako nga banker. Kasi nabuog na akong nga informasyon ay may posibilidad ang sumaka sa ibabaw. Mapailherta it higher position. Aro rayang banker nga nakilaga ko. Hapon kunta ginapamasyaran naton aga pagakonpermahon o galing. May general meeting kami iyan ni Dingdong eh. Katapos ko taho nga todo nga mainit. Uminit pagit. Kabatsyag ka man dong. Kabatsyag ka man ko kainit. Ayaw kanayt ilininom kape ay gaabot ro atong taho. Gaabot ro atong taho makaron. So hindi na aton doon niya pag-aistoryahan ha. Rayang depensa at eksplanasyon ni Mr. Marxi nga magayo paro 2028 aktibyog sa gihapon si Mayor Juris Bautista Sucro. Pero sayod kamo nga nag-umpisa sa politika si Mayor Juris bukod anay mo tibyog, di ba? Lately malang naging tibyog si Mayor Juris. Ang si Mayor Juris tabi nga rahay maagam ta eh. Pag hindi mo tamatungkad, masyadong madago. Paro anang mga pananawan, doan ang desisyon. Gani hindi talaton masairan. Ay kon kay Inday mabit pa, white iba nga nakita kita nga potensyal nga kandidato sa pagka-gobernador iya sa Aklan. Kasarang makabangga kay Joen Miraflores, ay kundi mana si Jory Sucro. Kapag-analisar nga tani Mabetro na, wata na si Mabit makikipag-istorya kay Mayor Juris para anang i-endorso. Datot-ana, ay bunga lang ko istorya na mo ni Katodong Jujet. Kaibahan ako. Ag si Toto Mark, Toto Ralph Maypa. During the blessing, aga opening ita bagong ER ita St. Gabriel Medical Center. Roamon niya tang haagyat istorya ha kon sin o ba sabay ko gani mat sa uwa ut ama kon nang mabet ay may una tama na ron kon sa gobernador una man na si Juris. Yung galing ro sabat ni Juris, uwa imaw tandom, uwa imaw itplano. Magapabilin imaw sa banwa itakalibo. Pero bantayan gihapon naton doon. Kaya nga di ginahambay ko. May pagkamadagom, may pagkamisteryoso. Imaw siguro ron nga ginasupugagi ni Mr. Marxi para hindi mapinggan, para hindi mabantayan. Nga basi mata, dumagan into a higher level. Alin sa munisipal, mapaprobinsyal. Pwede man yan nga magnasyonal. May punto ang bawat komentaryo. Naman, huwag ka mo makakilala kung mga connection ay ni Mayor Juris sa national level. Halos abo roan ng amigo ag pangilaga, abo roan ng grupo rito, ikumpara riya sa probinsya Taklan. Aton hindi na ron niya pag-aistoryahan na sa kabilugan itaton karaga pagpangalagan. O buaya sa batan ay saging patigayon nga surveillance ag investigasyon ag inspection monitoring o MDRRMO o opisina at executive ang iba pa nga government agency ay negative result. Wala pong nakitang buaya. Lalong-lalo na ding dong walang sightings. Uwa ita sightings it buaya. Pero despite on this, uwa man magpapanaog ita final conclusion nga negatibo sa buaya haro kasubaan ita batan ag New Washington or tayang sakop ita tinagong dagat. Uwa pa man ha makapaguwa it advisory or official nga pahayag rong local government unit ita banwang batan or even the MDRRMO asa nabasa na kon kabi'i. Basta ro andang at ang aging post nung resulta it andang nga inspection, investigation, monitoring. Wala pong sightings. Wala po silang nakitang buaya. Pero buaya, tana harat na sa tigayo, no? Sa ostrich farm. Una, tadong ro buayang manggagko. Ta, kugang pa si dingdong aray pakaon ko. Diba daw, kung gausoy kat buaya? Iyat a kay Mr. Ramon Deo, may buaya? Kaabong buaya, mga katodo? Galing ro buaya ta ni Comparing Ramon, secure taron. Alaga ta. Di ba kapagsalita? Una taron for public viewing. For tourism purposes ha. Mga katodo ay ginadayo ag kilagagon. Rubanwat Kalibo, probinsya Taklan nga may aton iyang farm. Nga po kunyang ita kung nanong mga iba't ibang klase it mga sapat, no? Kundi may aton man nga crocodile una o kun buaya. Wayang ita nakabutang una kay si Ramon nga kulungan nga mga kongresista eh. Wamat mga senador. O at taga DPWH. Ay tao kon paobrahan tat kulungan do na ron. Do party man di kara sa kahoy nga ra sa may area it Makato. Ah mga katudo sa may area it Makato, no? Madumduman nyo taga Punot Acacia nga sinunggaban it motorista nga mag-asawa, ah mga katudo. Madumduman nyo, ah? Di kara sa may area it Mantigib. Kung hindi ako magsaga. Wrong Department of Public Works and Highway. Sigidas, Ruanda nga close coordination.
1: Personal,
0: sa ahensya at gobyerno especially. Sa lokal nga ahensya at banwang Makato. Agsasanggo niya ang bayan. Agsa barangay official, no? Kung siin una nagatindog rong nasambit ka nga akasya. Mahiwagang akasya gitara eh. Hindi tamatabing-tabing. Nagahugat yun lang ha? Nagahugat yun lang. It resolution of no objection. Nasanggo niya ang bayan. Ag certification of no objection. Approval sa barangay. Yun yun lang rugi nahugat. Para maputo yun. Para hi utod yun. Para hi remove yun. Doro yung nasambit karang akas siya mga katudo. Ay matuod man dun eh. Mitsat aron ita kabuhi. Mitsat aron it disgrasya. Pero hamat. Akasya nga tangara dingdong ruandang ginakauyak pa. Ay paano tanaro mga post-it akil ko ngarang una man sa karsada? Ha, kinahangan man karon ng resolusyon? Kinahangan man do certificate of no objection? Abi, mangutana kita sa taga Department of Public Works and Highway. Ay napakadelikado man duraya nga nga mga post-it mga akil ko. Ang iba pa nga mga tilkos. Kasi ang kaya nyo, DPWH? Hindi nyo kaya ang taga-akil ko? Oh, come on, bitchy by galiwaw.
2: May mundo ang bawat komentaryo.
0: Soro yun, haro, mga mainit-init naton yung mga balita, makaroon pero dali iyang. Ay matcha nakastandby yun si Chinel Dominguez. Roaton nga weather specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay pagkatapos ni Katodong Chinel, manindahan dayon kita. Pabisitahan taro mga karinderya ang mga bugasan. Kung hasta anong oras man sandaruna nga nagatanga. Kamusta man doon da karang mga negosyo? Ay abo man nga mga bugasan sa guway. Asa mga binit karsada, kaabo man. Agagos nagapares, ubo barato panganit sang kinarong presyo. Pagkatapos naton nga magpanindahan, i-check man naton doon mga nagapanguna nga mga balita sa hospital. Pinagi sa aton karang hospital report. Aga siyempre, pagkatapos itaton nga hospital report, rong mga nagabaga nga mga balita, halin niya sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan, mga balitang pulis. Aga man naman sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan, mga balitang pulis pagin. Agro pagtalakay, pagpresentar naton it mga nagabaga nga mga issues, aton doon nga paga, himay-himayon ang igapresentar ko sa hindi magbuhay. Good morning, Anay, ha? Kay Joe White, kay Mami Joe, kay Jo Malapad na sa Puok nga nagagaha yun ita pamahaw. Good morning man sa Team Saboko nga nagasigabong tagali Ruanda karanga monitor nagagko tagali nga mga speaker. Oh, good morning ha sa Team Boboy Saboko. Ina kay Tatay Jesus, kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon, Daddy Bert! Kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap ha, kay Kapitana Nini, ag kay former Kapitan Toto Reyes. Ag kama naman kay Miss Mary Ann Ratay, nga nag-monitor man makaron. Kamusta yun si Kagawad Jerry Adok? Good morning man kay Kagawad Inday ha, ina sa Barangay Mabilo. Sa mga taga Knitting Boys. Sa jackpot, kahapon si former Barangay Captain Rani di Pilipino, kaya ko tang mamsa. Pati rong arconiting, jackpot man. Ako kon may habilin pang kiniwa ito kay Boss Roy Conte. Boss Roy, may habilin pang pwedeng butangat kamates. Pwedeng butangan ita kalamansi. Ha, pwedeng ihawon, pwedeng sabawan. So good morning ha sa mga taga Niting Boys. Ang sa aton niya mga mangingisda, no, nga naga panagat ha, sa rayang pangurason. Naman kay nang pini ag kay nung nono, no? At kay Toto Pride. Ay sinang pini nga ra, nagaguya kung naragawas, kundi naton hitamyaw. Samtang nagapaandar imaw ko anang washing machine, nagakuso-kuso ko anang labada, ay kita ko nuro anang energizer, ay taro anang vitamins, ha? Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Sumbiaga, ay kita man doan ang energizer at vitamins ka ra, tanda ni nung muli. Kinahidlaw ko nung muli, Roel Capitana, balik kayon ko no. Kung pwede, dagon mo si Kwan. Ampod da Dolpo Morado ay gusto man ko nung kumanta. Ampod Merlin. Ah, Sampita, guyura man ko no. Ah, si Ampod da Dolpo Morado ay makanta man. Good morning ha sa mga taga barangay Mabilo Kalibo. Aga Simpre Banwa. Thank you gid kahapon ha kay nang Gina Cipriano. Nabusog gid kita. Sa anang pailabas ay nakapamiesta si idol. Nang kabagay lang eh. Akong amigo kakilaga nakadaiwat eh. Pero may kumangay katon dito sa Kwan, Tambak. Mana sa 29 idol, agto man mana sa Mubo. Magtugil ang makon ako ay kangay ako ni paring Junior Torre at ni Kapitan Wendell. O ay si Toto Ibiyap ay nagapangangay man. Hapit sa bagay. Ay sige makon, hapit ako ron ay kahuya mang balibaran do gracia. Magtat maya dugawas ha. Ay makaroon 27 hinaga dispiras. Ay ba't sa dispiras man yan ay makaroon una sa saugan. Ah tama, ang hinaga ro kaadlawan. Tapos it piyesta itamba kay sa ugan nyo man. Ay tihala sige, ay aton doon sanda nga pang libuton. O i-check ka rin nato si Katodong Chinel Dominguez direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, dayagan itapanyin po Katodong Chinel. Magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito may tropical depression category at huling namataan sa layang 1,230 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery, yung extension po ng kaulapan neto or yung trap ay nakakaapekto dito sa may eastern section ng Mindanao. Samantala, meron din tayong magpapaulan na southwesterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Palawan at western section ng Mindanao. So inaasahan po natin sa Palawan at buong Mindanao makakaranas po tayo ngayong araw ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Mm. Para sa ating forecast track dito sa ating binabantayan na bagyo, makikita natin mag-i-intensify ito into a tropical storm category habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ng ating PAR by Thursday at Friday kung saan papangalanan po natin itong Domeng. At dito rin po tayo maglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin. Makikita din natin dito sa ating forecast track na mag-i-intensify din po ito. Ito ang Severe Tropical Storm Category at ang pinakamataas po niyang category ay Typhoon Category. Mm-hmm. Dito po sa ating Cone of Probability, mababa naman yung chance na ito'y mag-landfall sa anumang parte ng ating kalupaan. Pero ito po ay Typhoon Category, which is malakas na bagyo at meron na rin po tayong presence ng southwesterly wind flow. So inaasahan po natin i-enhance or hihilain po netong bagyong ito ang southwest monsoon kung saan makakaranas po tayo ng mga pag-ulan starting weekend dito sa malaking bahagi ng ating bansa at posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin sa Luzon ay makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan pa rin naman po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali. Hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Yes po, meron po tayong bagyo pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pa po. So inaasahan po natin makapatuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Para sa Metro Manila, asahan natin ng 28 to 35 degrees Celsius, Lawag 27 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 27 to 40 degrees Celsius, Baguio 18 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan at buong Mindanao, inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot po ng combined effect nitong southwesterly wind flow pati na rin ng trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa Visayas, inaasahan po natin makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. At sa Tacloban naman, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 43 to 44 degrees Celsius. Ang pinakamataas nating naitala ay 47 degrees Celsius sa tatlong lugar dito sa May Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius. At yung mga pinakamainit po natin naranasan kahapon ay patuloy pa rin po makakaranas ng danger level. Sila pa rin po yung pinakamainit with 46 degrees Celsius. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po dahil sa exposure po ng init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan pa rin po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:20 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitay ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
0: Radyo low Todo. Pressure ay nag- categorize yun into a tropical depression. Bagyo na, no? Pero nasagawa paghihapon ni Mau. It's a Philippine Area of Responsibility. Kung sa mga maraton pa ay kabay pa nga hindi imaw ra maka home base, tama ba dong? No? Hindi imaw maka home base, hindi imaw maka sampot sa finish line, hasta ang imo ina sa guwa ag lumuya ag magusaw ag maduga, no, ginapangamuyo naton ay wa kita naila, no, nga arang grabe yung duinit, no. Metro Manila ro kagakaga mahina-hina ikumpara sa Dagupan, Sangley Point o sa Pangasinan. 47 tarito, grabe ta, 47 wa ta nagabahar duinit sa Sangley Point sa Cavite, sa Dagupan, Pangasinan, ha. Mga katodo, grabe taro kainiton dito. 48 degrees centigrado.
2: Berrada.
0: Good morning, Anay Galiha, kay Mr. Hel Regalado. Una sa barangay Mabilo Kalibo, no, nga nagapamati man sa aton karanga pagpangalagad. Good morning man kay Toto John Briones, no? Una sa Altamar, nagapamati man. Kay nang Hilda de Leon Igos, ang kay nung Buying, sa Tigayo, nagapamati man. Kay nang Rosalina Janko, nagapamati man, no? Si Roger Lucero Nagales, nagapamati man. Kay Jinjin Mary Cipriano, ina sa istansya. Kay Bayet Bautista Yamog, nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Kay Karin Amara, ang kay Karin Mayor, ha?
2: Berrada.
0: Inatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid nga agahot. Kay Jima Kiswani, ha? Ag kay Marilyn Sakarias Igat. Kay Angelito Briones Merincilia. Ag kay Margie Taglay, no? Ag kay Efren Igtanlok, no? Kay Ampod Bobot Skiberti. Kay Rosalia David Sata Rasco, no? Kay Mariano Salazar, ang kay Leopoldo de la Cruz, ang kay Karin Mayor, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad na banwa. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad kahapon, uwa naton maabot

0: Pador Metal Craft, no? Ina sa may area itabakhausor. Ang nagapamati man makaroon kay Kapitan Boy Aquino, ha? Good morning.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Pero problema nato niya sa kalibo, ro basura. Ha? Ro aton nga disposal. Kasi puno na eh. Nagabukid. Ha? Nagabukid. Ro aton nga basura, no? Kasi kabaho-baho kita. Abo kita it basura nga ginakolekta adlaw-adlaw. Mabaho nga bulyum. Aro aton nga ginakolekta, ginadis, patsa ina sa kalibo slaughter, sa kalibo slaughterhouse, sa kalibo dumping site, mga katuto. Kung sa slaughterhouse tana ding dong, baboy, ginamatan sa o ginadis patsa, pero kung sa dumping site, basura. Nagapalitik ro aton nga local government unit at banuang kalibo. Even do aton nga taga solid waste haman. Hay sari-sari lang ang mga innovation, ah? Sari-sari nga mga programa, no? Kaparehas ko rayang pagbawas it inadlaw sa koleksyon. Ah, ay bangod nya ni ko pagsaka it gasolina. Oh. Hay kabaabo taho nga mga basura ro ginareklamo katon. Ang mga katudo grabe ta, no? Ro problema nga ra sa basura, ah? Ro anat nyo buswang, grabe. Oh, may mga portion kita sa istansya. Oh, portion it puok. May portion it andagaw. Pero andagaw, hindi man gid gaano eh. Like puok, no? Ah, mga katudo, no? Iya sa istansya, hindi man gid problema yun eh, no? Nasusolusyonan yun. Ah, mga katudo, no? Aga! Ro iba nga mga kabaranggayan, ah? Ay, mag-awi gunabi, mag-apad yung duhaabot, itaton nga garbage collection eh, no? Ita banuang kalibo mga katudo, no? So good morning ha, sa aton yung mga garbage collector, no? Aga nag-runda makaroon sa palibot ita banuang kalibo. So that's why, katuanay may experiment eh. Ay, ugaling waman madayon. Dayaguman nga abugan itunyo, rurayang proper waste segregation. Ay may mga taga solid waste nga masakay sa dump truck. Aga dispis nga hakuton ro basura ag ikarga, buksan anay ag tanawon. Ay kun uwara ya nakasegregate ay wan indi ra pag pick upon. Oh, ay pag indi ra pick upon anyong problema, problema it barangay.
1: Ay siyempre, wala ka ako karoon
0: kung anong basura ron eh. Puryagaman ko butang at libel ag pangagan. Dayang tag ba? Tag name. Name tag, no? Ha, unique siguro, no? Doon nga butang at name tag ro basura. Ha? Ro sinakot basura agro silupinit basura butang at name tag. Para masayran naton kung sino ro nagapanag-iya it nasambit ka nga basura nga ging butang sa pick up point.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Mamatima ako un karon. Oh. Hay sino ro mahimos? Ay magiging eyesore doon. Waskon doon itsapat, waskon doon itayam, o magwasaag. Ha? Hibatikos, gumando aton niya mga taga-barangay nga naging pabaya, o, naging uyaya sa pagtatap it mga basura. Now, do problema, abikara, ay ruatun ta nga mga household, ruatun ta nga mga pumuyo, nga dapat inakanda magahalindong disiplina, agropagsunod, sa ginatawag nga nga proper waste segregation, ang paghihiwalay ng basura, rubasurahan nga dapat i-dispatch ang iguwa nga dapat kolektahon, ay ruplastic, karton, ah, bakal, lata, ay pwede anaron nga makwartahan. Ah?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero hindi, ay doon yun doon. I-dispatchar ninyo. Buti, makwartahan man doon eh. May nagabakay mat buti makaroon eh.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Mas kapit kong buti tando ay, matsarudjin makaroon, wawot haus bakay nga ni Rudjin eh. Kitsap, no? Mga katuduro, analat at duay makaroon, mabakay.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay kwarta man doon eh. Kung imong itipunon, ha? Hitipon mo sa sambugan ag umagiro na ruga kalakal ag ibaligya mo kaya itao mo lang, no? Diba?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kaya ibang buti nga nga hindi mabakay it manog kalakal o sa ikat imo

0: ang mga kakilala nga nagapapader ang itaokanda o ibaligya, no? Pangbutang ba yung kwan sa ibabaw, no? Para hindi ko no makasaka ang manakaw.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ah, mga katudo, no? So by June, high strict tuon, ay magapadala itang ka-enforcer or dayang mag-inspection it basura, no? Ruta ga solid waste sakay sa truck. Agro hindi makulikta aywan. Agkundo basura nga uwas sa pick-up point, hindi man pag-pick-up point it mga garbage collector naton. So what will happen?
1: Bawat komentaryo.
0: Magiging problema it mga kabaranggayan ang basura pag hindi nandara, madisiplina ang pag hindi nanda ma-educate ang mga pumuyo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So that's why, nga ginatry naton nga makontak ro taga solid waste para sanda mismo ro magahinyo, no? Ay aton man nga inistorya kahapon, si Kapitan Neil Candelario ay imaura ro aton nga Liga President, ex officio member, representante at mga kapitani sa sangguniang bayan. Ah? May andaman man na idol nun, nga ging patigayon nga seminar, may kaangtanan man na karun. Ah? Nga dapat man na may pick-up point, ging kasugtan. Agrorayang waste segregation, kabuhay utara.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Uman lang, ah? Pabalik-balik nga istorya mga katudo. Oh. So, well, disseminated na po according kay Kapitan Neil Candelario. Ha-inform ag will inform na po ha-disseminar na sa mga punong barangay iya sa Kalibo. Duraya nga nga plano nga pag-istrikto mga katudo sa maabot nga bugan kara itahon nyo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, ito na, balikan taro na. Samtang sa pihak gabahin, balikan taro Islat Boracay. Ayro Islat Boracay makaroon mag-ahos. Itrayang sangka public forum regarding sa issue it no to Boracay Bridge.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Una ro grupo ita no to Boracay Bridge, agarayang One Boracay movement, no? Ang iba pa nga mga sektor. I think matsauna kara si Congressman Jobin Miraflores, una kara si Governor Joen Miraflores, ro mga local official it malay ag kun sino pa, no? Nga ging pang-imbitar. Ag may pagapatigayonon nga press conference makaron, ha? Sa isla karat Boracay. Ag igto si katodong Judjet na Jitreyes.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kaya nga ni todo biko kita makaron. Straight, ha? Diretso ro aton nga programa bukod straight to the point.
1: Straight
0: to the point, ito ta sa pihak tong planeta.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So diretso kita, ha, mga katodo. Now, si Yapak Barangay Captain Hector Kasinsin, ag si SB member Dodoy Hilito, no? During the hearing, kurayang issue it hospital referral system, ko LGU emergency response team, no, or system, the MDRRMO, mga katuto. Nagugat da, dahil sa kaso ko na tong 11-month-old baby nga turista, nga nagain doon nga pag-inhawa, no, ging agaw-agaw, ging daga sa Siriaco Esterol Hospital, pero ging pakamayad nga ipariper iya sa Banuat Kalibo o galing do problema ay alas 5 tapos alas 7 na umabot, ha? Rurayang taga MDRRMO mga katuto, ang awa nga ni akot hamat MDRRMO tama kondo ginatawagan o atat ambulansya ro Siriaco Esterol nga raay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Gali, ang ambulansya pinadaga to sa mainland. Ito taging paggamit samantala nga kinahangan sa Islat Boracay.
1: May punto ang bawat
0: so
1: komentaryo.
0: So si Kapitan Hector, ang si SB member Dodoy Hilito, nagpabutyag man during the committee hearing. Ha? Kuan ang eksperyensya, angot man sa insidente, it hospital referral system, it MDRRMO, LGU emergency response system. Ha? Aga may complain yun nga ging file. Ha? Ag copy parnes kararo ombudsman COA, si Mayor Promi, MDRRMO, Agro-Regional Disaster. Ah, nakabaton yun, ikupya kurayang ranga, reklamo, kaso nga ging pasaka sa kapalpakan kong referral system.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, aton doon niya pagahimay-himay yun, ha, sa kabilugan ni Taton Karagapagpangalaga da Banwa, agroaton nga ikapip part o basiris, kuaton nga pitik politika porsyon.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: I-check na naton si Katodong John Cabicilla, matsanagatika-tikayon. Naka-standby yun si Katodong John. No? Agro na yung problema at mga vendors, balikan naton.
1: Todo Berrada.
0: Pati si Isko member Guding Sadyasa, balikan man naton ha.
1: May punto pero ang bawat komentaryo.
0: Araan na si Katodong John Cabicilla, motion manindahan kita. Aging pabisitahan ko ka na ro mga karinderya, ro mga bugasan, kung hasta anong oras man sa daruna nga nagatanga, mga katodong.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O, nakastandby yun si Katodong John, direkta sa may temporary public market naton. Katodong John, pasok.
2: Katodong Judil, no, iya kita makaroon sa sud, itaton nga grocery section, no, itaton nga temporary o may kalibo public market, katodong nga Judil. Good. Aton sa nara pangutanon, ro mga tagaan nga rat, nagabaligyari at mga grocery, kung hasta san o oras andara katulong Jil nga nagabaligyariya, kung anong oras anda mag-uli sa anda nga mga panimalay katulong Jil. At bago riyon, ako na naigahatod kinyo mga isda makaroon nga mabakal ninyo ya sa sudit ato nga merkado publiko. Gaya-gaya katulong Jil ro, isda makaroon nga nagabutan niya, ro pinakaabo, kita ka na katulong Jil ro, isda nga aloy, no, kababong aloy makaroon nga nagabot, no, sa makaroon niya sa sudit ato merkado publiko. Sa nagawatuwat, Gid, kung anong isda rin nyo hibakal riyah, hararo mga isda nga mabakal niya sa sudi tatong nga merkado publiko. May durado katong dili kabakal ako tapot durado eh. May bilin pagay durado kay paring Ryan na De La Cruz kay paring JJ. De La Cruz may mga durado pareha katong dili ha. Sang gatos ya tarpilo pero may intok katang durado ra makatagbo di tara bukod may durado tabi nga mahaba. Ang kabahol ta katong dili dayang may intok tara kanami kahapon din preto nato no. May tiaw ra katong dili no tiaw naton sang gatos sa 120 kilo. May ginto riya salay-salay, 160 kilo. May assorted riya nga isda, baka nami ra, kwan ra, nga, tiaw ra aga, kwan no, damu, no, 160 mando kilo. Araro marot, marot natin, 160 kilo. Asa-asa, ahlin ito, 160 at 200 kilo. Aloy natin, hararo aloy, halos uniform ito ng daanda nga, presyo para riya 140 kilo po dahil pero kababong aloy riya binanyira riya aloy makaroon may danggit kita riya 250 sa 360 kilo pusit natin riya 140 sa 180 kilo may sulig kita riya haya dalagang bukid no 180 sa 200 kilo pero atong matan riya 200 kilo ruguraya natin riya hay 200 mando kilo mamsa ba manami riya dayang unodra agin lasa o tara kamabahol malagko or mamsa nga ra sa atong kaapin na 400 kilo bantalaan kay Bradley ra kay Bradley bantalaan na barato ta 280 kilo sa atong amigo riya 300 kilo may bisugo riya katulong nga Judil no 250 sa 260 kilo rotiro riya haya 200 kilo may gusaw kita riya gusaw 160 kilo lawayan 140 kilo batog 200 kilo tambilawan 140 kilo may tamban riya galing mingintok na ra sang gatos o kilo agrolilak katulong ajul ra anong unod kara ay 200 kilo doon doon mga isda makaroon nga mabakal niyo ya sa sudit ato merkado publiko agro ero bangos ay abo matagyapon o bangos halin kay Ma'am Nining Tolentino hasta sa arudilin bunlis bangos hasta kay ipino na ita ni nanay marit aga ni Bradley Rimon aga brigeta bangos o mga pamilyar at mga magalianis. Dipindi siya agkot bangos ha, kay pangrayan, kay agkot ranang bangos ha, Ryan De La Cruz, may mga biana rin kaya, mga trimuchis na, nagahilira rin na, abo ranang bangos, makaroon ni paring Ryan De La Cruz, ni paring Judji, no, aga, dipindi siya agkot ha, 180, 200, 220, hasta 250 kilo, Ryan, 250 kilo nga nakatrungan ni Dil, kaya sobrat asang kilo sa bilog ka rin, no, kaya namin ito, tiyagko ganyan, first class, ang mga bangos, makaroon niya.
0: Aha.
2: Pili at ka mo kung ano nga classic jagkot bangos sa inyong mabakal, no? May muli intok mataron, burubarato mataron, pero tagay nga, kanamito nyo ta sobra sang kilo sang bilog, ba? Kanamito yung babakon na katulong nga dyan, no? Abunda at kitat bangos na iya. Iya makaroon sa bagsakan area, abong bangos makaroon niya si paring Ryan na De La Cruz, no? Agasta sa sud dito, abong bangos katulong nga dyan. Pag-abot sa karne, huwag kitat pa problema, may karne na tulit manok, nagalatagun sa na makaroon itanda nga mga karne manok ro na sa andang mga latok no ro aton nga dress chicken nagratong backyard hay 200 sa 210 matagihapon ro kilo ro aton nga native nga manok 380 matagihapon ro kilo aga pero kabo tro part si karne manok kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata ko kung ano gusto niyo aon makaron sa adlaw nga Miyerkules no kung ano gusto niyo nga party saka sa party it party ka karnit manok katurunga jul kama naman karnit natot baboy no rukasim purchap aglimpo 320 sa 330 rukin lo no pero kung babo tropa si karnit baboy nga mabakal niya sa iba't ibang presyo pili at kamo no pang sisig ninyo ro na pang sweet ham pang dinuguan pang niyagaon aron inaron pili at kamo karon kung ano ro gusto ninyo nga aon karon iba't ibang presyo ron kama naman do karnit natot bakag anwang rarang unod kara 420 kilo pero kung babo tropa si karnit bakag anwang mabakal niyo sa iba't ibang presyo atong patahon ro na agaon baka namito no inasakay paring Harley karinderya no Harley's karinderya sa muna sa may El Barrios sabaw pa lang ulang bar imong ginanap ko sige na lang kiwa sige ga sige ananda makaroon habang makaroon kabo rin nga nung kapamahon ay sige ananda ka rin nga pagyaharo na sa Harley's karinderya no nani at doon kamuruna no aga pa mo sa gulay katong jiru wakatat problema abunda matatat gulay no kay mahalin sa kaya ma'am Maria din na mainit hasta pasulod dito ay kabot ang gulay rana rabi rin ma'am Maria din na mainit kara aga anang unga ay nagabugkos na at nakasari-sari ng mga presta ng mga gulay. Halin sa farm na, bagong abot lang riyaro, makita kita rin mo, bagong bukad, bagong abot, gila taranda karong mga gulay riyar, akawan pag ita, presta, pag ito, pag abot ito sa sun, sa kilid, mismo taton nga, physics yun, di karon doon mga ginatantad, ang mga ginasinsin ng mga gulay, no? Pag abot ito sa pinakalikod, ina, di karon kay ma'am Mindu sa Malapad, ngayon ma'am Che, nga mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag abot mo di ka sa kilid, di taton nga mitsik yun, di karon man daw mga kanamit kompletos likados yon ina di karon do ato nga mga halin sa bagyo nga mga gulay ang tanan nga panakot kun ang gusto nga bakon ina sa Magallanes sari-sari store na haron kompletos likados di karon don mga punong-puno makita no pagpaliko gala nimo ethnic section ron punong-puno randa karon na nga mga latok o andaro na nga mga pisto katulong nga jul wala ka nang hahanapin pa ina untaran kompleto pagabuti kas katunganan tay pare mong sa balero nga drive section ang sa pinakalikod itaton nga mitseksyon di karon ro nagapuga ang nagakuskus it mga payok pwede mga miina man sa nginabalik ti ari karon nga mga pangbuko salad kapay pamarong abong pista abong naga order sa tarunga dili it payok at pagpungtang buko salad no ang di karon dili sa aton nga grocery section iya kita makaron no bukas ito matar ibang mga pistorya sa aton nga grocery section no di karon sa aton nga area ari karon kata paano ug makita ginanda mo oh ara grocery section katrong ajol no ari sa printin nato ni kara hasta sa likod ay bukas patara katrong katrong jilin ro area no aga mangutana kita makaron niya sa aton nga amigo no sa aton tagana ita sa bilog nga grocery section no kaabo-abo katrong jilin ro anang itlog nga mga ginabaligya mga ano ri kara no kumpleto no sir good morning no hasta anong oras kita sir iaro inyong pagbaligya ari sa sudit aton nga grocery section
0: Ali mata maron hasta mat alas 5 hapon gali.
2: Oo, nagakuan mata abi ko na sandara katong nga jil nagatiis mata ko. Ay may pilang bilog kita na interview ra lang kapin para sa aton nga mga bugasan katong nga jil no.
0: So 5 to 5.
2: Oo, kwanta sandara alas 5 kamo sir ga start no alas 5 man kamo mauli. Kamo naman katong jil no.
0: Kamusta man maton dubakay?
2: Maskin sir masi wa tao. Steady lang mata kamo. Oh, tiis-tiis lang man tuno katong.
0: Kamusta ro bakay maton okay man?
2: Pero ano katong ginal de lang?
0: Kamusta matun do bakal?
2: Pero inyo abi sir nga mga pagbinta man abi niyo sa Sudia, kamusta man?
3: Pangidal,
0: pag karo is dati pa ba? Paabo man abi sa nang kompetensya ron, anda mga grocery nga ron, mga itlog, ano pong kompetensya man sa guwa?
2: Ay abo man katong ginal, sigo tama, kagid abo man sa guwa abi, sandang mga kompetensya nga ni Haikun Sin, o lang man
0: nagyan. Ganit, tsaga-tsaga lang ko no, tis-tis?
2: Tis-tis lang gila katong gil. Tis gila ro atong yung mga kwano. Oo, kanamiton.
0: Darang si tatay pa ko tanabi kung excited man kunta nga makahalin sa bagong tindahan.
2: Ano sir, kung excited ba ka mo makahalin ito sa bagong tindahan?
3: Eh, excited man na kung tapos
2: yun. Oo, doon yung tapos yun. No? Excited.
0: Kung tapos yun. Bawi mo kuro sanda. Ay, paalin mato na hara, 6 months, 5 months.
2: Ay, paalin sir, ay doon yung nag-ano matasanda at aplaso nga nga.
0: Anong bugan?
3: Antos pes na.
2: Ay, antos gila kuno sandarya katong ajul no. Tiis tiis gila kuno sandarya sa andang rang area. Mm. Gila ro permit.
0: Ano ro pangagan ko ana nga ron niya pwesto ni tatay paki-advertise man abi.
2: Oo, ara di kara makita, di kara pasod di kara sa pinaka CR nato niya sa pinaka ano ita grocery section nato sa Sudia di kara may iya di kara CR no. Gabrigya di kara si sir ita mga panakot, mantika, kompleto sila no. Mga raya atong mga plastic na naton nga cup no agranang itlog, ganami katong Jul, ganami kita, oh. Ibang-ibang presyo, may 100 pesos robinilog, 850, may 8 pesos, 750, ro, you know, may 6 pesos, no? May 7 pesos, may 9 pesos, at may 8 pesos. Ro, ay itlog, gumalat tayo, pila? Sir? 16 pesos, katulong, Jul. Gani, ito kamukre, kanami, ranang pistorya, oh, itlog, pugo, dos baintero sa bilog ita itlong pugo katulong Jul gani ay ya di kara makita nila memory kara ay grocery section niya nato niya hasta pasod dito hel kara nato hasta sa Jul swalog sari-sari store man katulong Jul no di kara rato nga grocery section no abo sa narap suno kan dapat ay rato nga nagabaliga katulong Jul ito nga bugas riya ay hasta kung matakuno sandat alas 5 riya no bisan kuno nga ni ang wawo tatao hey gatis tiis gilang sanda kung sino lagi laman kuno ro makasundi ya sa sundi tatong grocery section ay di karon lagi laman kuno sandaga pasyamat kung may gabakal man kandar ya katurong ayo ngani aya excited man kuno sandaga katong mga matahalin na sa atong nga bag-o nga Kalibo Public Market ang madtok madtok kita katong Jul no sa restaurant ato no kuno atong restaurant diya ay kung anong oras man sandaga mag
0: kay Daddy Dads ha agi kana kay Daddy Dads.
2: O manto kita rin kaya Brad Roy, no? Kaya Roy, tumbukon na restaurant, no? Agon nga makapungutan na kita kung hasta saan
0: pa okay. So, rung mga restaurant,
2: ay, wa, ito tabi
0: kayo, 5 to 5, ito, no? 5 to 5 no? Do mga restaurant. Aro mga kwan gali, mga grocery. Katulong John.
2: Para katulong nga Jill, no? Para ro, ay Roy Buntugon na restaurant. Sir Roy, good morning, no? Nagkita kaya katulong nga Jill, no? Hasta sa no, Sir Roy, ro, inyo di karang pagbaligya, di karang mga restaurant niya rariya, then send dato na abe, ro, sa tao ba, itagaan turiyaki mo?
4: Ata, takami yan, sir. Alaw na, sir.
0: Alauna. Alauna
2: katulong nga Jidil, astat alauna, latakuro sandarya.
0: Haman maton, haman.
2: Haman na, sir, eh, pag asala ka mo't alauna.
4: Pagkatapos labi ni Nabas, sir, dutawon. Pagkatapos labi ni Nabas, sir,
0: dutawon. So, nauubos matamaton ninyong baligya, nauubos man.
2: Wow, takuro ko tiyo, nagasudriya. Pagtapos si Tilabas, ay wow, takuro nagasudriya sa restaurant, no, nga ni Aya, naghihimus yung takuro sandarya. Ay, ubos ba ta, sir? Ay, rin yung baligya riya?
4: Wali, sir.
0: So, makwanta, makwanta kita gali, mabudlay kita gali negosyo na sa sugod?
2: Panood, dami na katong nga dyan, no? Ang dangan ng lugar, yaman di ka na swalong sa isa restore, no? Ang kasunod ko, may halos puro restaurant na yan, naghihimira katong dyan, no? Ang di ka na kituro restaurant ni Roy Buntungun restaurant.
0: Okay. Kondo grocery, 5 to 5. Ro restaurant is 5 to 1, no? Hasta't alauna, no? Ro mga manog baboy, manog isda, ag manog baligya, tinuga, panakot, hasta lang alas 11. May grabe ta.
2: Na, doyan ka prong Gil, tama, ginagin ato niya ro niya nga pa. Dahil live, nakita nga nag-interview kanda, nagpangunta na, ang nagasabat ro na.
0: Ag kabudlay, kita kuno ko andang negosyo na, no? Mahina.
2: Kalisugod. Mahina, iya kita sa swalog, sa restore. Sir, kamusta man rin yung pag-negosyo riya? Madahog man ba, sir? Di inyo riya nga pag-baligya.
0: Oh, good morning, Mr. Swalog. Te, kamusta?
2: Kamusta, sir?
5: Mga 30 ay matamat sila doon.
0: Ano oras?
2: 30 ay matamat.
0: 2:30?
2: Madahog matarin yung kwan niya.
5: Ay, may adlaw mang mina, may adlaw mang
2: yung. Ada, abiriya katulong nga dyan. Kompletos, no? Tanan yung mga cups, tanan yung mga plastic wear natin. Nahiyari ka rin yung mabakal sa sorry. Mga plastic na puro nga dyan lumabakal ni Moria nga ginakuan na mga isda ba? Yari ka na sa swalog, ginaputos na ito no? Sa swalog sa restore ka tulong nga dyan. Nga ni Ahimidyo sa anda nga pag ano riyan, may iba nga rin, may alas 5, may alas 2 hasta alas 3, sa atong restaurant riyan, hasta lang alauna, pagtapos kung ilabas, waon, sarado, puno sa mga sarado, ako nang kasi, si Roy Ayana, ako nung ani nga restaurant ka rin, pag hindi mo na maubos, sir, ay ginaulit lang manamon ko sa amon panimalay o sa amon ito nga area aga ano lata katong gidel no ani ay Harman ma'am ikaw ma'am good morning ma'am sa Radyo Todo ma'am no mga astat ano oras ka mo riya ma'am na tapos sa inyong pagbaligyaon niya sa sudita grocery section natin ma'am
6: gahulat kami akong customer ako
2: gahulat mo sa daga katong gidel it is tumir riya
0: pero mas lima to ano oras ka mo gasara alas 5
2: O, alas 5 man katrong Jill, no? Halos laban niya, alas 5. Sa Sunday, sa aton nga do yung grocery section katrong Jill, no? ay ana 5 mata sandar ya kami abi kita sa bugasan no raton nga bugasan na yan nagpunta na kita rito sa bugasan raton sa kay Ma'am Jocelyn Adok kay asta man kuno alas 5 hasta alas 6 alas 5 hasta alas 6 nagasara kun may medyo may nagakon mata ro bugasan matabi wa mata ko gulima na sin wa mata nag nabutang at ay sanda kar ng ring din no
0: nagati ayo ay pero kun dubugas John ya hindi man hiba kagagi kabuhay buhay magstak nagagaon
2: ayo ro
0: naga iba rin do anang variety.
2: Mm-hmm.
0: Anong kwalidad ba? Nag-iba? Oo.
2: Ay kung mag-stack ko, takatong yun, bugas, nagkabuhay, tangawa, iba ka, higa, iba, gitaron.
0: Higa, iba, taron, gagaon, taron. No? Kaya nga ni, ginasurvey natin sa daina, no? Agot mabatsyagan man, kung aton nga local government unit, itbanuang kalibo. Mga ISB member natin, maglibot man ina, magpanindahan man kamo, bukot puro yung kamutan na sa mall. Ag magpasugo sa inyo nga mga kabulig. Pulsuhin man ninyo rong mga negosyante para may basihan man kamo. Diba?
2: Tama katro nga Jun, no? Aga ato na yung sa ato nga ka-public.
0: Sino ro yung guwapa nga nagkakaway-kaway?
2: Ara ro guwapa na ito nga kaway. Tagana ta, ma'am. At tagana ita restaurant mo na, ma'am.
0: Oh, guwapa nga nagkakaway-kaway. Mat siya nagkapanampit pa mahaw?
2: Ay, anong oras mo ka mo, ma'am? Iyaga tapos.
7: Ay, alas 2:30.
2: Alas 2. Alas 2:30 raya katro nga Jun. Dahil sa bilog nga restaurant niya.
0: Nauubos man, Mato. Nauubos man.
2: Oo, bus mata, ma'am. Marahin nyo hindi ka nga restaurant yung baligyan.
7: Hindi nga, sir. Kung naman, ano abe, yung mahina kami, yes, sir, benefit
2: sa kiyak. Iba kita ko nung patungjol sa kiyak.
7: Ano, parkingan.
0: Ay, nano, excited man ka mo nga maghalin?
2: Mahina ko nung iya katungjol, no? Mas iba kita ko nung ito sa kiyak.
0: Ay, excited man matun ka mo nga makahalin?
2: Excited ba ka mo, ma'am, nga maghalin ito sa kiyak?
7: Aron,
2: ay, ano man ninyo ginahinyo sa kontraktor, sa Republic? Ay, anda mga ni kuno problema
0: ka. Medyo ni Mato to mahangin. Medyo ni Mato mahangin.
2: Marami ka nito ma'am eh. Mahangin-hangin ka mo
0: to. Oh, kita nyo agi mga daga-ura rito. John?
2: Ay, bayag lumas na katong jinil eh.
0: Kita nyo agi Mato to mga daga-ura rito sa babaw. Kung ikto ka mo sa babaw.
2: Ay, kung ikto ka mo sa babaw. Kung tangga ka mo sa dila-ura ro na. Ay,
0: ay, grabe ano. Oh. Ay, daya, ay, ginaobra na tong challenge sa aton yung mga local official. Nga magagtosan na ina sa tindahan, nagtanawon doon pakabuhi at aton yung mga taga-market, no? Ruandang negosyo, sakripisyo, patay-patay, huwain na sang ginakita. Kung magmauron, rusobra, ginauli na lang, di ba? Ginakonsumo.
2: Tama, ato, bakit ang kita natot live kapag pangutanan, no? Kaya, sa kaya si Roy Buntogo, no? Hasta la tangon nga ni mo pagtapos ng tilabas ay mauuli uta kuno anak kun wa mat may hindi man maubos ay inauli at kuno anak ginakonsumo ta nat pamilya na pero sa pagbato dura restaurant naton riya tanan naton mga negosyante no iya man nagapamahaw no iya man nagakaon ila pamahaw ilabas gadi kara sa restaurant sa lalong lalo gid iya sa kaya Roy Buntogon restaurant no katulong agil no ang dina batian naton ro mga nagabalig yung area sa sulit atun nga grocery section, no? Restaurant, bugasan, ag mga grocery, no? Ay siren atun kung ano randa nga himamadot man sa prunga, Jul. Ang ginakatong Jul, ginpasin na akong runa, ro kahapon niya, imo ako niya ginapa balikan niya sa sulit at atong merkado publiko na kunsiin kung kamusta sa hapon nga porsyon o sa oras it hapon. Kamusta rin atun nga apis ag mid section katong Jul, nagbol kita ita video, no?
0: Oh, ay abi papabyo abi kay Kwan Dingdong iyon kay Dingdong ha forward mo on.
2: Ha? Oh, ginpasaw na akong katungin.
0: Oh, abi ipakita ta ro sitwasyon. Anong oras mo ging buol?
2: Alas ta quarter to 3.
0: Quarter to 3 ha, agod ipakita ta ron. Do yon do alas 3 ha, alas 3. Well,
2: hindi pala alas 3
0: kita. Sos Maria kagosip wala tawo.
2: Maray, katrong nga ita live, ita atong pagbuol di kahapon.
0: O, okay, sige. Samtang nag-report ka doon ato ipakita nga video ang alas 3 kahapon, way tawo.
2: Oo. Oh. Haron, katrong nga doon sitwasyon, it
0: ay, nano pa abi.
2: Public market room, miss, arof, peace, aga, miss,
0: kalimpyo-limpyo ko ta.
2: Limpyo katrong nga doon. May nagabaligya ba't pilang bilog, pero gapilinong ko, alam nga ni, kung sino malang runa ro gabaligya, gatinda, sanda malang nga ni, ro tawo katrong nga doon, pero runa ka bakal. Ay wa takot nakita nga nagaparindahan ka tong dilo. Mangin libot inaton ro mga palibot no itaton nga
0: katawhay tawhay pero dapat siguro may sound system lataw nagpatukaran latananda no. Agod yung pad lataw mga panugay ro na. Harun, sige. Ayo, huwag kita. Huwag kita, sir. Alas 3 si hapon, harun yun, no sitwasyon ni Tatun, yung temporary public market. Di mga opisyal ta sa banwa, nakabatyag ka mo? May kayuoy ka mo sa aton yung mga negosyante? Ha? Aray guman, another 6 months na naman ang sakripisyo? Ha? Mahugat yung mansandang akong hinuno matapos? Ay sa andang pagpati, ina sa na makabawi-bawi sa bagong tindahan? Aman magat mat sa nagatihin, taro aton yung LGU sa Tagaruta Plex nga ray? Nanuro Tagaruta Plex nga ray, mga special privilege animal na sanday? Oh, baw ka. Kaya hadlok, tagalikon, mag-agto ka rin at mga makarong oras, watawo?
2: Tama ka rin, katrungo dito doon. Eh, kaya sino malaro na gabaligya man nga naka... May tiyan-tiyan, may nagakarni matang baligya, may mga isda matang nga gabaligya, pero randang tiyabaw. Sir, wa kita tao man ang gabalik riya, haram na kami, sige, gila tayo. Kung sino lang itong nagabaligya, sanda na gila itong tao na tapos. At abo kita nga, abo, thank you, gila mama, haram mama, haram, sa bilog na ito, nagtawad na sopas ka ito, no, sa bilog na gabaligya, restaurant niya. Katulong nga, gila. Thank you, gila mama, no.
0: Kaya makon mo na, way sugod ang mga gatok, ang mga lamisa, way sugod, limpyo. May una nga nagapungko, nagahugat ko, anang, kuhan, customer, kung may mabakay, uwa.
2: Duyong kita rok.
0: Okay lang sa mga ginamos nga rag nagabaligyat. Dayok ay kunwa tahibakay rag. Tago nagamaga. Oh. Nagamaga trandang dayok ka rag ginamos.
2: Oh, oron. Makita gid ninyo ron, oron sa atong nga tagpamantaw no. Ay tatong video nga ra makita gid ninyo ro aton kahapon nga pag-adto ra pagbalik no para makita nato actual kun ano ro ga kanabo riya sa sulit aton nga temporaryo nga may kalibo public market pag-abot it hapon katulungan. Ang nagasinggit, handa tanan, sir.
0: Sabay pa nga magiging challenge ra sa aton yung mga municipal official, ha? Kung kamo magtanaw ko video nga ra, matuwo rin yung guha. Kung may bagatyagon kamo sa mga pobre naton yung mga negosyante. Ah, katulung doon.
2: Tama kagit katulung nga doon, no? Aron? Makita tato mga opisyalis, kung sino man runa-runa mga pamantaw ko rin nga video, makita ninyo ra, abol na ito, actual na itong kahapon, right? Alas 3,000 it hapon, kung kamusta ro aton runa nga peace admit section sa sundit aton nga merkado publiko katulong nga yun ron, wa itawo, wa it nagabaligya, may pinambilog nagabaligya, no? Pero ano mat ang singgit ay katulong yun, ay wag ita manat nagabalik iya nga baka nga ni manahay, gatiis lang gilang kami, gapungko kami rin sa amon nga mga latok, ag maghuwat-huwat kung sinorya makasuod mangin man yung mga tao nga magabakal pagidro ay sa pagkamatod kitong jila ito na makikita mo sa naruna halos nagkakurisong randa mga itsura nga nag-display pat anda nga mga baligya katulong jila ibabi ka na simpre baklan pananda at ice no ay i-re-ice pananda anadir gastusan yung manandar ng mga baligya hindi maubos ay anadir na pagkaabot ay pagkaaga ay ibaligya na uman ay ibaw terpisyo katrong dili ibaw terpisyo ro may watat hilo agnay iluhan ngani medyo nagapan
0: ibaw presyuhan ita bag-o kaysa ilada
2: oo ro na iro tawo kita gapili bat ana ita bag-ong isda aga rabas patang isda no sa sangsa ilada masin bro barato tangan ito sempre pag niluhan ro ibaw tabi ga pamakal nga rahaya rabas pag ita gusto mananda hay medyo di karon sanda nagalulugi katrong dili aton ng mga negosyante nga kung sin indi pan maubos man randa karang mga baligya ngani haya aro sentimento no it aton tanan yung mga negosyante sa aton na temporaryo nga miklibo public market about isya gina-interview na aton sanda ginapangutan na ay kauoy randa nga sitwasyon niya katong dili kay ako kita mismo adlaw kita riya sa sudi katong merkado publiko na batyaga na akon ro anda nga mga himamadot no sa aton mga negosyante riya nga nasa sir base kun pag naghalin yung kami rito sa bagong kalibo public market base di kato kami makabawi-bawi sa amon kalugian iya sa among pagnegosyo no gratis lang gilaman kuno nanda katong dil dahil kun iwanan makuno nara nang lato kara ay base kuno indi man kanda pag ibalik kunda siyempre mga negosyante nga nagatis lang anay mara kuno na base di ka tulang anay paghalin ang di ka tulang sanda sa katong dil makabawi-bawi no nga ni iya duyon randa gina request na kung pwede ay dali-dali on mananda ang siguruhon mananda ro ang matapos ra turo yon aton nga bagong kalibo public market dahil ang di karuman sanda na ga-request tanan halos tanan nga manegosyante naton riya ga-request na makabalik kung sanda ito sa aton nga bagong kalibo public market katulong nga Judel ang bago ako mag-istro katulong Judel no dali ang pasalamatan kong dahi bao welcome to the Christian world no happy christening gid sa apo ni paring Edwin bilyan yung iba, ina sa may barangay Tambak, ba na ato kita kahapon to sana nga pabumyag, garang apuno kay Nini Iliana Re Kahilig Villanueva, no? Happy, happy Chris, Christine, no? Welcome to the Christian world, agad, parang Edwin Villanueva, sa pamilya Villanueva, no? Thank you, sa pag-imbitar ka itong kahapon, no? Sa kapistahan, ita, barangay Tambak, no? Ito kita nag-ilabas, no? Daya, ako kababata, kaya kababata ako, parang bubuy sa buko, ranang team, ito kahapon, no? Parang Julito Flaviano, kaya kagawat Gris sa Iban, aga sa tanan pa, mga kibahan man na, bubuy sa buko team ito kahapon, no? Kaya parang Edwin, no? Nagkita kami to ba? Nagkita man kami to ni Kapitan na kwan, no? Andrade, no?
0: Mm.
2: Nagkita man kami kahapon to. Ito man sanda to, no? Kahapon, no? Nga ni Gaya, nagililiba
0: man si rito. Si Kapitan Daisy?
2: Abo rabisita ni parang Edwin. Dahil yung pabunyag, galikana mismo nga. Apo ka, tulungan yun. Ang kapistahan ina sa may barangay Tambak. Nga ni Happy Happy Pista. So man, sa may barangay Tambak. Kabihabigit sa pamilya Villanueva. Dari ko itong Junilo, may ato dato nga balita, no? Maglinya sa ato nga may area o ba responsibility, no? Iya sa ato nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Yapon para sa Todo Birada, ako man si Katulunga Jun Kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, report!
0: Abugin niya sa gamat, ha, kay Katulung Jun Kabisilya, direkta nga nag-report, no? Sa araka-araka area of responsibility sa may temporary public market. Aron ha, king pabisitahan taro mga grocery, mga karinderya, ag iba pa. May una matanga 5 to 5, may una matanga hasta lang it alas 10, hasta alas 11, may ala una alas 2. Hayro alas 3 nga itong video ni Katudong John Sos Maria Kagusip. Kung may mga nervyos ka, di kating magsuod naman, kalinong. Kung may tawo man, ay pila-pila lang. Kalimpyo. Ha? Masubo-subo rong sitwasyon ni aton niya mga negosyante. Kaya nga ni, hindi ta mabasuro aton niya mga negosyante. Nga nagapinangutana kung saan upa matapos, saan upa matapos. Abo man niya kontraktor iya sa aklan, pero hamat, ing tao ta sa Rotaplex ron. Ay abo man niya mga kontraktor iya sa aklan, nga kaya man agmadasig parun obrahon. Ha? Ito ang matinao pa sa Rotaplex. Ay haran, Rotaplex ay matsa watan hakat, watan hadlok. Hapinaltihan yun, Sandara. Ay sanda ho, mabaskog paro andang buot ito Rotaplex nga mag-request it another 6 months. Ha? Ay nano, kamo mga sanggo niyang bayan, ha? Ano rin yung mahambag? Ano man yung mga tiyagon? Ay hara, ginapalibot kung gidroaton yung mga taga-tindahan na doon-adlaw. Ginabuan kung gidit sentimiento. Ginabuan kung gidsanda it mga reaksyon.
1: Ano
0: ba? Puro lang kamo inadada sa sanggo niyang bayan. Puro lang kamo inspection. Inspection. Wala nyo naman na inspection ng agtunan doon mga taga-tindahan. Nagbuon doon ang mga sentimiento.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Antonio Arriba. Especially sa Arriba family, ina sa barangay Mabilo Kalibo, no? Ay inaimaw sa, ano ra? Istanbul. Tama ba? Good morning, Katudong Judel. Iya kami makaroon sa Puok Port. May mga kabataan iya nga naagahan it ininom. Please call the attention it barangay council it Puok. Amat ipanawagan patanato no Puok. Barangay council. Ay may aton nga pulis una, may outpost una. Anong ginahimo ko outpost nga ron una? Hamat di makita ro mga unga nga ron niya nagainino basta maaga.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ano ro ginahimo ko ro yung overprice nga ron nga pulis outpost?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay galit si. Hamat manawagan pati kita sa barangay. Ero barangay abong ginaintindi. Gingbutakan niya nit outpost ni naroon para may gabantay. Oh, overprice para outpost nga ron. Sobrang 1 million doon na ron, mabaho pa rin CR ka ron. Oh, hamatwat polis ka nagalibot, hamatwat nagasita, saray may inunga na igainino mga nagahat. Good morning, Anay, kay Mary Jean Ocampo at kay Loewy Erodistan, ang nagapamati makaroon sa aton karay nga pagpangalagad. Kay Jomari Neria, no? Ang kay GC Regalado, no? nga nagamonitor man sa aton kara nga pagpangalaga da banwa. O sige, magabalik ha, programang Todo Berada, agroray nga porsyon balitaan, ginahatod katon it Henebra, San Miguel, tatak ng tapang, tatak Henebra. Bago yung naton doon nga balita ruga ininom, tapos Henebra kita. Ha? O sige, magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samfon Gold Coffee Mix.
6: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Samfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko.
14: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
16: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
18: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon. Padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
18: Todo Berrada. Berrada.
19: Ging pakamayad naton nga balikan no si Miss Chris Akahilig. Ita Native o Boracay Stakeholders Association Incorporated, no? Imauraro ng instrumento kaya na balahuba durayang gina-question nga sistema ita hospital referral system ay between nyo ta sa MDRRMO ag hospital. Bukod nyo tat hospital to ambulance. Ha? Aero ambulansya it seryako esterol ging padagat oto sa mainland. Wao tat ambulansya una sa Boracay ay ginasaliglat sa aton nga mga emergency response team it MDRRMO mga katudo. No? Ay mayad man niya ni Ranga ha okpan. Agod maayos ba akon? Okay lang aro mga taga emergency response team. Ha? Ang mga katudo. Pero pangutana, after the committee of the whole, ano won dayon? What will be the action? Ha? Ano ro nakita? May kasaypanan bagaro rayang taga MDRRMO ang mga katudo nga late na kung sa katon pa'y gahimumugto gunay wa tagihapon gali wa ta nakaabot dito kandaro information ang sanabaw naton nga information nakaabot yun da sa ombudsman sa kuwa. Sigurado ako kay Mayor nakaabot sa taga MDRRMO no nakaabot aga sa taga regional disaster nakaabot no duraya nga ra nga formal complaint sa kaso nga ra it yapsag or mahambag naton nga unga nga turista nga nagain duana karaga paginhawa mga katuto. Pero pangutana ano ba ang nangyari na after kurato nga committee hearing sa Idagom It Committee of the Whole. Ano na po ang nangyari? Ha? Mga katuto. May mga recommendation nun ba nga? May satisfaction ba nga rung mga complainant? Eh, hara, nagpabutyag man si Kapitan Hector Gali, pati si SB Member Hilito, nagpabutyag man kung anda nga masubong experience.
18: Todo Berrada.
19: Mga official yun nga ni Runit Malay, ha? Ha, mga katuto, may anda man gali nga masubong experience. Okay. Iya si Miss Chris Kahilig it Native o Boracay para nga magpakayo kita it update. Miss Chris, ma'am, good morning.
20: Yes po, good morning Katodo. Good morning sa taga Pamati.
19: Okay. Mamangutana ako ay abo abing nagapinangutana. Ay abo man nga naki-istorya kakon about man sa system nga ra, no? Agmed man yan ni Makon ay pinagi kimo habok sanda, no? Aghatutukan. Duray ang referral system, no? Naging saligota sa MDRRMO at ta sariling ambulansya ang hospital, no? Para nga imaw nga taro nakapokus baga kung may mga emergency cases, no? Nga magkatabo sa Islat Boracay kasi sa yun naton, ang Boracay is sari-sari ang tawo, no? Hindi naton masairan kung ano ang nagatuhaw nga mga insidente nga nagkakilangan ita mga emergency attention, no? Ma'am Chris, no? So ano na po, pagkatapos ko ratong hearing ita Committee of the Whole, ano na ang mga recommendation? Ano na ang update nga ging paabot kimo?
20: Yes, Katodong Judel, no? Ang action ita SB Malay naton hay gin forward imo ra sa committee hearing on health.
19: Uh-huh.
20: But what I get is ang Committee of the Whole is also working on it. May during sa committee hearing ato it May 14 si Doc Carl at si Jaco Terol and then si Doc Magdamit at MHO naton hay nagput sanda nga willing sanda nga mag ano nga ni nga mag create it EMS system nga i-institutionalize nga ni Daya.
19: Mm-hmm.
20: Separate imong ordinance Daya and then naghamba man si Doc Carl nga may ana nga proposal nga very streamlined and very comprehensive nga proposal for the emergency response in Bukon lang federal. So we are working on it. Actually ina ako sa core nga nag-work it haron nga proposal ginahugat kulang gidang do input it mga natungdan dahil nga ni Hibi Sanda. But the ways forward of this is to create a comprehensive parang da minko nakahambang si Doc Carl nga minko 911 response da imaw.
19: Mm-hmm.
20: All over Boracay and the whole municipality of Malay. So I'm na-cross with akong fingers nga maging reality ra imaw, no? And then this will be discussed kapag tapos na proposal, this will be discussed sa aton nga SB sa committee and the whole.
19: Mm-hmm.
20: And let's see how it happens.
19: Una, malanggali ron kung wa pa ni Moraha Bukari, no? Ay wa pa sanda makapresentar kung andang mga plano, Miss Chris?
20: Actually, Katodong Judel, no, kabu-abu ang karang chance, I think, naghambangan yung mga SB nga. Siguro may mga 7 beses gunra na discussed sa SB ang problema nga ra sa referral system. Pero the good thing about it is harangan ni Henag dahil nga ni may formal complaint hay na ano gid mo na pasadahan gid mo, no? The SB is trying

0: do Office of the Mayor has delegated that task to the MDRRMO dahil nga ang atong Suryakot hospital hay uwa sanda sa makaron uwa gid sanda it kugang anda nga ambulansya dahil ang ambulansya nandaya sa Boracay ging transfer anay sa
1: Malay.
0: Na disgrasya ang ana it Malay ito. So hapa ni Doc Carl matay during the May 14th SB session hay ibalik na lang kuno iya anay sa Boracay for
1: ambulansya.
0: Ambulansya nga ron, and then he will request for another maybe in the province for Malay. So but the good thing about it is this is moving
1: hoping kita nga naga-moving ha, hindi lang mga drawing kag puro istorya sila no, kon Rwandang yung presenter nga to ni Doc Carla Chica ang ni Doktora Magdamit is not plain presentation, gusto naton commitment ha, nga hindi lang sa salita, dapat may gawa, may makita kita no. Ay daya nga ra, para sa tanan day naubukon niya tatkimo katon day para sa tanan no, sa mga bisita ta sa Boracay.
0: Yes po, kadodong Judel, no. It's good nga una ako sa core group. Mabantayan ko dahil naghambag na ako kandang na kinanggan nakon nga make sure nga daya hay ma go through nga ma institutionalize kita mao it mayag. So pantay man kita karon katudong Judel and ma-inform lang agaling ako kimo yun nga mayad.
1: So after that nga nahambag na ibalik ng ambulansya ma'am?
0: Wa pa ako karon at katudong ko it ng information but the last time nga ging i-discuss do yun sa May 4th SB session ay naghambag si Dr. Carl nga he is considering nga i-transfer na lang uman iya do ambulansya because he is also how do you say this? Ginaamin na nga dapat gidmando a hospital hay may ambulansya gidmata.
1: Yon, ang hindi isalig kasi may mga separate mandate anaro MDRRMO, di ba?
0: Yes po, kadto.
1: Daw kabuo-buo bayang mabatian kita iba nga Boracay sa MDRRMO gasalig way ambulansya?
0: yes, katodong Judel, no? Mandated or how do you say this ging designate akandan ro ni mayor
1: pero bisan kasi sa emergency response sila eh, no, tapos dapat ang hospital magpinaobra kita at hospital nga manami nga ro nagwa malagalit ambulansya.
0: Yes po katodong Judel, no. I'm sure na brought up gun man imaw ron ha naghambag abi si Doc Carl Kakon nga the issue has been brought up to the office of the governor Goodman. So I'm sure
1: okay.
0: Kaangay nga action.
1: Hoping ma'am no nga pinaagi kimo ako mabahuro akon nga kumpiyansa ang pagsalig nga matutukan daag makorek nato no, maibutang sa tama ang operational no system sang referral sang immediate response no, and how to handle no sa aton yung mga emergency cases no. Kapriyas ko unga nga to, medya nga niro unga ma ko niya to ginasa kwan pa kanang Santo Angel no. Nakaabot pariya sa kalibo to aghabugong imo itmayad no, ay pilang oras nga pinatiner imo sa ospital. Wa tagihapot may nagabot to nga emergency vehicle no para mai-transport siya no, pakagtukag ban patabok sa Katikla no. So maya drone nga una ka para bantayan ay even gali si Kapitan Hector ang CSB Hilito may mga masubo man nga experience ya.
0: Yes po katodong Judel no, na ano man nga na ako na nakibot man nga na ako nga ito si Kap Hector pero and informal mat ako karon ahead of time the day before nga may ana nga relatives man no nga as in ano lang days prior to the hearing hay nagmana man nga natabo nga
1: nagmanifest man sanda nga may andaman niya bad experience.
0: Correct so anda nga ni nga ano hay do transfer nga ni and then ang suwok tanay may nga charges nga ni so na the good thing about it is na discuss the charges and it should be gani nga free at angani. So
1: okay na, so ano makarundo andang tinindugan man ma'am sa

0: charges ay gin-question mo. Duwaon na lang na to, ilibre na lang?
1: Wa gida at katodong Jodel, no? Balik dahil may networks of ambulances kita iya. But the main thing is that ang ambulance, si ambulance it MDRRMO should be free. Dahil wa gid now dati abihay naga panukod sanda it 1000 per trip. Pero nagawa ito sa SB hearing nga hindi sanda dapat magpanukod dahil uwa nga ni sanda it legal basis dahil
0: so meaning for the long practice nga may si ambulance kita, ang pagpanukod nila is illegal.
1: I would say so, katodong Jodel.
0: Illegal doon eh, kasi wala daw sila basihan, wala ordinansa.
1: Correct.
0: Magpinanukot sila, way man sila siguro resibo.
1: Yes, katodong Jodel, dahil ging confirm ra it, parents it hatong 11-month-old baby, ngawangan isang daging tawaan it resibo, and then also ging confirm man ra it ni Cap Hector, dahil ang ba mananahiwa man kunot resibo ang anang 1,000 pesos sa bayan.
0: Ay kita, mugilang ron, kunuwa it Native o Boracay and Business Stakeholder Incorporated and Chris Kahilig, ro inyong aranga grupo, way mabukari. Ngero pag charge it si ambulance is illegal because sanda man mismo nag-ako nga wa asanda it legal basis.
1: Wa man sanda gin nag-ako katudong Jodel, no, actually ging ano gida imaw ging ukay gida imaw it the it SB. So ging nagguwa ito nga wa nga
0: white legal basis.
1: Yes, wa naka-state sa aton nga revenue code nga may sukatay nga makaroyon. So pero naghamba mata ang head ita MDRRMO nato niya sa Malay nga nga panukot nga ni Kuno Sanda ag may resibo nga ni Kuno Sanda but they cannot produce anything so
0: wa man sanat may napakita nga resibo
1: wa gid
0: oh ro pangutana karon kun sin ga aktor og ginapanukot nga ron nga linibo no Ma'am Chris hay rurayang charges sa ambulance no may kwan mata may basihan.
1: Dahil sa duyon sa land ambulance bali do katik makarabi ra katudong Jodel, no, so do Boracay pick up to Kagban Jetty Port hay free gud ado yon ang wagid matat charges in the beginning of time pero may charges in katik land to Kalibo
0: magayo so may basis mata may ordinansa
1: makarabi ra katudong Jodel, no. Do Malay, kung Malay ang ambulansya, bali MHO, Malay ang ambulansya or ang MDRRMO, hay may aton nga 1,500 nga charge according to revenue code naton. That is for non-Malay non nga charges. Pero kung mga...
0: Kung Malay non ka, hindi ka pagsukton.
1: Correct.
0: Kung hindi ka Malay non, doon mabayad ka. It's because that's a revenue code.
1: Correct, katodong Jodel. Pero, do, ging klaro ra ni Doc Carl, dahil anda hay provincial nga ambulansya, may anda man niya nakatoka, nakaroon niya, andat ang charges. So, ba ni Doc Carlig do, hay they charge 2,000 pesos.
0: Okay, so Roana, ita LGU Malay nga ambulansya, pag Malay nun, pre, tama?
1: Yes.
0: Roanat probinsya ay una sa economic enterprise, Malay non ka or Bukon may bayad.
1: Yes, katodong Jodel.
0: 1,500 pesos na tumataging ting.
1: Bukon, 2,000 nanda. Sa provincial ay 2,000 nanda.
0: Sos Maria kagosip, kung wa ka 2,000, di wa igali dila mo. Ha?
1: Doon yan eh.
0: Hindi magdayagan ang ambulansya. Nano ni bayaran anay o saka na lang? Unahon ang kabuhi sang tawo ko no?
1: Doon nga ni do masubo katudong Jodel, no, dahil may akon man karon nga nag-report ka kon nga which is kapamilya man akon na last time ko no hay naguli gid ado nga para dahil anang unga nga ron hay ging ano man ging emergency man ay naguli gid ado tatay para mangutang para
0: sus, ay kita mo naghilinugat patato ang pasyente sa ambulansya, mag-usoy pa kwarta ang pamilya, mangutang para maibayad, para makaalagwa.
1: Do yun nga.
0: Ay na, nung a klase, first class, ha, municipality, ara ang Boracay, amo na gidna ka, kwan, ka, ano ni nga, no, ka desperado sa kwarta ang sistema. Yes, grabe ah, no? Kung magmaura masakit-sakit ah.
1: Doon dumasubo katodong Jodel, no? Pero aton nga ni Karahay, the way I understand the the issue ay network of issues ta imaura. Bali, ano ta imaw, it's between LGU Malay and provincial LGU of Aklan. So
0: mas mayan lang siguro maura atong obrahon kasi si Mayor Jim Solano ihambang nana. Kondo yun do problema sa Malay. Iya ko sa nabas tawgi kami ay ipadagan namo ng ambulansya libre. Oh?
1: Kasi ano nga ni kami ako na nabaton ko ron katodong Jodel no nga very ano gid ako kay
0: Mayor James Solanoy.
1: Imaw ko no nag-drive ita.
0: Ambulansya, oh may cases karon. Nga imo ta nag-drive.
1: Correct. Saludo ko kana sa ana nga pag nga pagserbisyo sa ana nga mga constituents sa doon nga issue no.
0: Okay.
1: I hope nga makaruyon man ang aton iya nga mga natungdan but sige lang ano lang kita.
0: Okay. Now, may next hearing pa or mapagawa na ang committee sang findings and recommendation?
1: Katudong Jodel no about sa hearing atot ng ko May 14 nagpagawa unsan dait
0: findings and recommendation.
1: And recommendations nga haron nga
0: may kopya ka ma'am, pwede ka pa kayo.
1: May institutionalize. Yes po. May institutionalize nga ni do yun nga emergency response referral system. Bali makaruyon do yun do gina work out ni Doc Magdamit ag ni Doc Lachika Carl ag do yun hay after karon nga maano gun imaw mabuo gun imaw hay i-discuss yun dayon ron sa Committee on Health at sa Committee of the Whole.
0: Okay. Now, di ba may ging file ka na nga case against sa dikara nga kaso?
1: Wa pa ako it na nga ging file gid nga case no katodong Jodel pero sa ako na bing original nga
0: formal complaint.
1: Ging CC nakon, kumbaga ging copy furnished nakon ang mga natungdan. So ging copy furnished nakon do DOH, regional DOH, regional COA, regional ombudsman and regional DILG.
0: Ko imo nga complain.
1: Yes po.
0: So wala pang sagot do mga ging CC mo nga to.
1: Ging sabat na actually katodong Jodel no. Bali do akon siguro nga ma-share hay do reply at regional COA nga mapanaog nga ni Kuno Sandaiya para
0: mag-imbestiga.
1: Yes, nga may team sanda nga magpanaog.
0: How about ang ombudsman kag ang regional disaster?
1: Sa regional disaster po, wa gid pa ako ka baton ni tanda nga reply pero si ombudsman naging noted na nang akon nga complaint ag harun nga ni hay ang DILG hay ging require si mayor nga mag respond sa akon nga complaint.
0: Yun, dapat lang no mag-explain sila sa nagakatabo kara no. Matsa amateur ug kuan eh. Wala bang coordination pag gusto-gusto lang no. Wa na istoryahe naga inimplementar sanda no. Hindi naton mahambang ang Boracay manggaranon tanan may ara damo na pobre no. Paano kapres ko cases nga tuko nga kay nagpangutang para maibayad sa bulan sa makadagagan pa kalibo.
1: Yes, katudong Jodel, no?
0: Kasi masubo-subo, ta?
1: Yes.
0: So ikaw, ma'am, nagahugat gid niya may aksyon ag may madisiplina, ag makorek, no? Ag mapunuan do mga kakuhangan ko, Boracay or Malay.
1: Do yun nga ni, katudong Jodel, no? Hindi ko na pag-untatan, hamba ko nga ni sa mga natungdan, hindi ko mag-untatan da kung hindi ma-institutionalize daya nga, EMS service dahil nga ni hay kaguoy man ang aton nga MDRRMO dahil isandaan gasagap ag bukong gid sanda it domain nga opisina para maghandle itaya nga problema kun tahi nag-augment lang sanda pero nga ni hay sanda do naging tungging tugyan ni Mayor Bautista para sa i-augment lang anay do kakulangan no pero daya do ginaano naton nga kunta hay may budget daya do ang atong munisipyo para sa comprehensive nga serbisyo nga dapat itao sa aton nga residente at aton turista
0: sa akon ma'am nga pananawan no halin abi man sa Siriaco to kagban hindi man na ikapobre sang Malay pati kagbanto katiklan nga si Ambuyulan, di manay kapubre, no? Kundi kara sa land travel, matod magayo-gayo, pwede managani nga libre ho ang mga indigent, ang maikasarang. Sige, amo lang to, no? Case-to-case basis, no? Kung maikabayad, okay. Kung wala, wala. Di manay kapubre. Diba?
1: Yes, katodong Jodel, no? Actually, ang share ni Doc La Chica kakon nga information about sa anda nga ambulance service, hay kalisto gid ako no nga mag-usoy it driver. It ambulansya. May mga unit pero what driver. So do yun ana nga ginaproblemahan makaron.
0: So pero, ay utang what driver sa kababong driver nga rang gadilinohong malang iya sa aton. Oh, mga driver nga what trabaho ha? Nga kaya mag-operate it ambulansya, apply ka mo to sa Malay. Ha? Apply ka mo sa Malay.
1: Pero klaruhon ko lang katudong Judel, no? Ang aton nga transfer sa iya sa Boracay base nga pick up paagto sa Kagban Jetty Port, hay libre.
0: Libre.
1: Yes, upatag what it kahit MDRR MO ambulansya man it MHO or ambulansya it hospital ni Seriaco, hay libre ta yon. Pero ang harong si ambulance ay
0: libre man.
1: Libre man.
0: Ang katiklan to kalibo na lang doon do may bayad, no? 15 kag ang iya sang province 2000.
1: Yes po. Yes po.
0: Okay. Ma'am, ano ro imong ginaexpectar sa imong arang complaint?
1: Daya no, ga-expectar gid ako nga ma-push gid do pag-institutionalize kara itara nga EMS protocol nga ra ag may kaangay gid ay mga budget dahil maskin ma-institutionalize ra imaw agwa gid imo it budget nga separate nga ana gid hay wa gid it pugos. So do yun ako nga ano nga dahil kung comprehensive nga plano ra imaw hay kabaho nga budget ang ana nga i-require dahil nga ni hay kung may mga dapat nga ni kung sa emergency service hay dapat hay may mga ano do yun ho capable do mga dispatcher ag mga naga handle it call nga mag admin mag handle it call ag mag tao it directive sa kung sino man ang nag-call nga to first aid no ang mga ano do yun. So kinanglan gid it ng kabaho nga budget kara para matukod da imaw. So I'm hope na may aton karon nga ano dahil may information ako nga tapos kung budgeting it aton munisipyo. So I'm still hoping may tawanan ang dara it kaangay nga budget ag ma tawanan it kaangay nga solusyon dahil nga ay I was informed nga ko 2023 paraya nga problema. So I
0: ag siguro ma-address man no, or rayang mag-accompany nga nurse ag laruhon man nga ro nurse may bayad o wala bayad no ma'am.
1: Yes po katudong Judel no pero ang so far sa amon nga case it hatong 11 month old nga baby hay uwa gid it bayad do ano ka to do nurse sa
0: ay may mga balita abi ko namat may mga nurse nga nagapanukot.
1: Yes sa ibang na batian ko ron katudong Judel no sa iba like sa ibang mga
0: cases okay.
1: Pero sige, ma'am. Pero yun, katodong Judel, do ginhambal man ni Doc La Chica, nga, do yun nga nanda nga problema nga, ang number, it nurse nanda, no, nga, dahil kung pag, actually, maskin si Doc magdamit, naghambal imo ka nga, kung bukon nga ni kunot enough, do anda nga mga nurses sa hospital, hay, kung may mga multiple cases, anda nga, dapat i-transfer o i-nag-refer sa kalibo, hay, wawon da unit nurse nga mabilin sa andang hospital. So do yun andang nga gina ano pa no ginaistudyuhan kung paano do yun dahil mo nga ning hambang nakon hay comprehensive daya nga institutionalization dahil bukon lang it emergency response kundi ang mga nurses man hay abuon dapat.
0: So kwan kita bali ano nga ni Raho? Kulang kita sa mga nurses. Parang ganon.
1: Do yun ako nga na the way na kun understand ang andang explanation, do yun ako nga na naintindihan katodong Judel.
0: At sa hindi man ako magpati kasi ro Department of Health ging dayaw no it WHO nga ro Pilipinas ay sambilog sa gina-consider nga epicenter it mga nursing excellence no abo nga mga nurse iya sa Pilipinas no problema kung sin gagagturo atong nurse kung gagagasawa o gaabroad
1: ay yun nga Judel no I think ay gaabo-abo atong nurse nga gaabroad so dahil nga
0: na ano man abiro sistema man ma'am no i-share ko lang kimo ha wa ka pa man siguro gadali no abong gaapply ro application dayon to sa chief nurse mahambang ro chief nurse ngay wa pamanat ga resign abi kaya wa pa kamit hiring dayon mo to sa gobernador mahambang gobernador agto nito ang chief nurse parang walang say ba ang governor nga makikita na kung takon kulang hay abi dugangi ato mga nurse para ro numbers of nursing hay maka versus man sa mga numero it mga pasyente
1: do yun nga ni katudong Judel no I think it would boil down sa aton nga head of health nato no sa probinsya at sa munisipyo nga do yun nga ginatawag naton nga syempre sandat aga ano karon ga allot it budget kung pa pila andang budget for that item so do yun ang isapagid sa dapat naton nga iukayon nga kung enough bagado andang budget for that item dahil nga ni hay do yun delimitasyon it aton sistema mas tubo naton nga ano hay do aton nga government hay ka very limited lang gid ang aton pwede nga mga flexibility no nga maubra pero haron nga nang ginahambal nga kung may political will hay pwede gid ah so do yun ang aton nga ano nga i-pressure lang gid ang aton nga mga natungdan.
0: Okay, sige ma'am, daya man lang mando ako nagsagamat gid no sa update no at least na tutukan ag ako abi hay naga-interest man sa raya nga isyu nga ra nga dapat masolusyonan ag madisiplina ro dapat disiplinahon no ag makorek no ro dapat i-correct ag dugaon do mga sistemang mali no ina sa Islat Boracay ag sa Banuat Malay. Ma magwas ya man kung may gusto ka pang ikadugang para sa dugang nga mga update.
1: Uwaon man katudong Judel salamat gid ako kimo nga ginabantayan man nimo dayang development it harang nga problema ag I hope nga tanan nga munisipyo ya sa Aklan ay maka ano man maka bulig bandaya nga preklamo no para ma kung ang Malay ay is able to do this and to institutionalize this EMS protocol ay pwede kun dayon i-copy it ibang munisipyo.
0: Okay. Sige. Salamat gid Ma'am Chris.
1: Salamat katudong Judel. Salamat sa tagapamati.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Aron malanggali, no? May nalalaman pa sandang institutionalize. Ha? May nalalaman pa ngayon lang, ha? Eh, ba't noon? Pinull out na ninyo ambulansya una it hospital. Ag ibutang to sa mainland kasi mabaho rito ro bayad, mabaho rito ro income, 1.5. Doon at province ko rito, 2,000. Ang mga katudo. Ikalugigit at malay ro na, 1.5 nga ro, nagro 2,000 it province, kung halimbawa libre hon lang. Ha? Kung namat nga ni ambulansya nga, ginagilinamit malang sa Watpugos man eh. Ginaobrang service. May mga sasairan kitang ginagamit sa outing, ginagamit sa paggrocery, ginagamit sa paghatod it asawa o unga ko namat naging school bus.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aman ka pobre ginit probinsya Taklan do daywang libo kon ilibre lang ron. Bukod niyang it Boracay ha. Sa pangkabilugan nga operasyon, itaton niya mga government hospital. Oh. Haman ha obra't nabas nga libre. Haman ha obra it numansya nga libre. Oh. Di ba nga Mayor James, kung nagapamati aga Mayor Ogi, ruan at kalibo, Pag sayod nga indigent ka, libre. Oh. Ruana it makato, libre. Di ba nga mayor lang ko, sir? Ay one time nga nakatawag ako kimo, no? Nga kung pwede ay makamulis siya na it ambulansya ay may igmanghod kita nga nagakinahangan katatong may cancer nga to, no? Agwawa, kita nga ni man makano eh. Lately nga rahay, amat sa tumaliwan ta sa pihak nga kinabuhi, ang mga katudo, no? Ikalugi ba ganan daron, nabi? Mangutana kita sa aton niya mga kigmanghuran. Kung may tumawag kara nga mga provincial official ka ko, naghambagon nga, eh sige, hambagon ta si gobernur, siguro mamalakpak pati ro among dapa-dapa ni Dingdong. Ha? Ayuwagin eh. Ging sugod tayo mao sa economic enterprise. Nga ro kada switch mo itsusi pag andar bayad kwarta. Ay masubo-subo taro na tong sugid nga to nga may anang ginikanan nga ging gina-transport kung ta iya pakalibo ay ugaling ay wat kwarta umuli anira o nga hi, nagbuhay ta sa ambulansya ah nagbuhay pa ta sa ambulansya ro ah pasinti ang naghugam pa ta to ng utang itdaywang libog ibayad bago sa nama kaabot iya sa banwa itakalibo. Diyos mio Santa Garapa, maluoy ka kurason. Kurakay ha, malay ha. Pobre yun kita. Oh. The operation sa medical services isugod yun dita sa economic enterprise like ro yung ambulansya. Ay, Mayor Prome. Oh. Gusto ko nga makabuyot ko ratong response ni Mayor Prome ha sa complain. Pati ko anak kuwa nga mag-aos-os ag mag-investiga. Ha? Ang mga katudo ay nagapinanukot sa dawat resibo ay. Miling ko dawat resibo wa nagasugod sa kabandit banwa. Siya nagasugod to. Yan po ang ating tanong. Oh. Mayor Prome, abi ayosa ro sistema nga rauna. No? Kung may handom ka pa nga magadumaga itabanwa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 7:18 ro aton nga oras, standby katodong Kirby, standby katodong Rinald, standby katodong Rolly Boy Herrera, balikan ta kamo. Ah, pagkatapos gidyamang karaha, iroray nga portion balitan, ginahatod kato ni Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra. Magabalik ako, pagkatapos gidyamang karaha.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly. Kape na-

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Springelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni Nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.

nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Nagkasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. MagDTX 500 upang angatay, maprotektahan mula sa pagkasira. MagDTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Huwag na yung katawa. Walang ganang tumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, kuya boy, awa ng Panginoon po. Dito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, binisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung minom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita manwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, anay, kay Ampod Benito Rintilio sa Quezon City. Si Nong Gido Reyes, nagatabid yun katon. Si Angelina Tabuena, ha? Ag si Rex Pilayo, nagatabid man yun katon, no? Pati si Bingay Almanon, ha? Si Maninay Bingay. Si Blinda Taay. Uwa uta sanda ron it kaguoy. Idol, simple malang ron. Idol, kung haman, mat sa nahadlok sanda sa Rotaplex, may kasunduan gidman ron nga natabo. Kay Rosie M. Isog, oh, good morning. Kay Roland Rasgo, kay Tulitz Taiko Chavez, sa Reyes, una sa Katiklan, Sityo, Kanyugan. Ag kay Randy Archaga Santisa. Si Katodong Kerby, Rebis o si Katodong Jisrel Nerbar naka-standby ha.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
12: O, direkta sa may provincial hospital at sa iba pa ng mga balita. Patrol, please come in.
13: Katodong Judel, no, para sa itong karang natipon ng mga balita, mag-resig ka sa itong area of responsibility, particular sa itong karang Aklan Provincial Hospital, sa itong vehicular accident, katodong Judel, na nagruntad no, sa may bahing karait, Banwa, it, Nabas, no, mga bandang alas 11 na kabihi ka na katodong Judel. Yung kilala ng karang biktima kay Brian Lumibaw, no, 34 anyos, residente mora, katodong Judel, it, Laguna, Barangay Katiklan, Malaya. No kasi nag-angkon ni Mora ita pila ka mga lastro sana ka nga kinasari ka nga party tiyawas ng isigidig ang dagay katong ka nga malaya MDR mo ya ka sa tong ka nga provincial hospital para man sa nakaigo ka nga pagbuhong samtang sa kabi ko na accident man o nagguntad pagid sa may bahin matakara ita barangay San Dimas sa Banwa Karta Malinaw kabi iman na kadong Judel no gikilar biktima kay Alvin Teporasa 44 anyos no ag residente Mora iti biyawan na makato no ang samakaron pa dahil parang nagpamayad tsaka sa itong provincial hospital matapos ka na mag-angkon it pila ka mga lastro sana ka na kinasisari nga party kita gawas to atod ka na ito na sabitan ka na nga aksidente samtang sang ka self accident man kagdong detail or naguntad man sa may bahay matakara ita Banwat Balete no ging kilari nga nga biktima kay Elmer, Elmer Alejandro no 22 anyos aga residente Mora ita full hand show Balete no kusin kadto nga dito labang nagmanimot ang motorsiklo ra kay aksidente mo karang sumunggab no sa kilid karta karsada o susin kadto nga dito nagangkon ni Mora ita pila ka mga lastro sana karang butkon aga na karang tuhod kadto nga dito ngay sige dang idaga ita tong karang Balete MDR mo uya karsa tong karang provincial hospital para man sa nakaigo para nga pagbuong samtang sa self accident man kung nag-aguntad ka doon sa may bahay matakalat laging Banwa East yaka sa Banwa at Numan siya kung siyang kilala ng biktima kay Ariel Nabyong no 28 anyos ang residente mo rakad doon dito at Kalakabyan na Libakaw base information is una kalakad doon dito si Daum karang mga ilungim noon kung samitan ka ng biktima kung siyang nakipagkarirat mo ka doon dito no sa anak ng kasunod yung motosiklo agawat mo kasahin ka nga may palikuon ka nga ay area di ka sa may bahay ka nga tryan depo ka nga kadong Judel agumapaw mo ka sa kasadaon kasi nag-angkon mo na kadong Judel pila ka mga lastro sana ka nga kinasari ka nga paritiawas no aga as information lipong mo na kadong Judel ganda yung ka sa itong ka nga provincial hospital ag makaroon ay padayon parang ginabuong una ka sa itong ka nga bagay pabungan katodong Judel so rin na itong mga balita magaling sa itong ka nga akla na provincial hospital samtang sa dugang pang balita, magkapin ka doon din sa 317 ng mga TNC drivers sa kasang probinsya Taklan ro nakabaton ita 5,000 pesos ng ayuda o ko na cash relief para magaling ka sa itong RDSWD sa ating karang first aga second district ita probinsya it Taklan kahapon ka doon Dudel. Yung pangunahan dahil itong karang DSWD ng cash relief assistance para man sa mga TNC aga TNBS o kung na transport network vehicle services drivers pero sa Aklan kadong Judel aga bukod matiyakato sa probinsya Aklan niya ra kundi yung magkarasabay bahin man ita Gimaras sa Aklan kadong Judel is may nakabaton na sa kabilugan it 317 ka mga TNC drivers yun nakabaton karata 500,000 nga cash relief assistance samtang sa bahay matakarat Gimaras may naman nakabaton ita 86 man ka mga beneficiaryo no, sa Barangay San Miguel sa Banwa Karta Jordan kadong Judel doon nga nakabaton ito sabitan ka ng mga ayuda tuyo man kadong Judel ita programa no, nga makabulig pero sa mga pila ka mga sektor ita transportasyon nga apektado man kadong Judel sa pagtaas man ang presyo ita itong karanga petrolyo yaka sa itong probinsya agbukod niya ang yasal karanga bugos nga Pilipinas kadong Judel. So para na matipon nga balita na magaling sa itong area of responsibility para sa Todo Berada kumans kadong Gisrael Narbar ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
12: Abugid nga salamat ha kay katodong Gisrael Narbar. Direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility alin sa Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital. Abi ko ta si Katodong Kirby parihas abiruhugis itandang ugodong. Ag malabo-labo ay may pagkamairom-iro may gali si Katodong Gisrael ta. Oy, check na to si Katodong Rinal, dugang ang mga balita.
0: Radyo Todo, live, report.
12: Oh, direkta iya sa may Primero Distrito, Kuaton nga probinsya, Taklan. Patrol, please come in.
14: Katodong Jodel, pito talan kabaga, pito talan kabaga plastic sa sea, ita suspected na siya bu, urong natagay karaga balikover, ita aton nga paliti PNP, sagin patagay karaga bypass operation kabii, no, sa barangay Morales, sa banwakara ita paliti, katodong Jodel, nga kusin, ronde karaga in subject sa rekaraga operation, ronde karaga marong pataya, ita STL, una karon sa banwakara ita paliti, katodong Jodel, particular, ginkilaga, gasi Melchor Paduhinog I Pilisiano, alias Adong, no, ginakabig nga high value individual, no, or nasambi karaga suspect nga ginpaidagom sa sangkabaybas operation ita aton nga balete PNP gin aresto or nasambi karaga suspect matapos nga mabakan ita sangka plastic sachet, no, ita suspected shabu kabaylo ita 1,000 pesos nga baybas money katodong Judel kabi una, no, sa nasambi karaga barangay kung sin sa pagpatagayon ita pagrikisa sa nasambi karaga suspect na buo dugang rong anom tanan, no, kalaga plastic sa sipa ita suspected shabu, no, sa posisyon kung nasambi karaga suspect may una karon nga sangka bilog, no, nga cigarette oil aga may una nga color pink nga pouch aga siyempre ruray karaga by basta money na recover, no, sa posisyon ita sambi karaga suspect aga dugang paga kwarta nga nagabalor ita 4,515 pesos nga raya karakato del ana nga koleksyon, no, posible kay Baysar ara pagpabutsag nga rekwarta gana karaga daga inugrimit pananara sa ada kag pagpataya kada ita STL uda karon sa baduwa kada ita balete do aga daywang bilog ang STL tickets, no, ro na recover during sa pagpatagayon ita pag pagusisa pagrikisa daw sa nasambi karaga suspect nga madiragon nga gin aresto, no, ita aton karaga baga kapulisan although, no, nga
12: ano ni Katodong Rinald, double siya, double may droga kag may illegal gambling.
14: Ah, hindi, bypass money, bypass sa Katodong Judel, no, orado may trabaho artabaho kara isa marugpataya ita STL, no, una sa banwa kara ita balete pero ang operation ta na is bypass operation, no, kay legal mataro na kag pagpataya kara ita STL katong Judel iya matimoros may pay kara ita tigayo, no, taga legit baga daw ga operator, no, kung STL pero kung gin patagay taga operation ita ato ja balete PNP is bypass operation, no, matapos nga may mga information nga nakabot sa taga PNP nga imaw nagaimbolbar, no, sa paggagamit pagduso karita illegal karaga droga pero sandig sa papabutsyag itry karaga suspect, no, nga nagapaginwaga imaw, no, gamanawa taman ako nagabaligya itry karaga illegal karaga droga pero aminado rong suspect katodong Judel nga nagagamit imaw, no, itry karaga illegal drugs, no, wala matalagi na pamalibaran pero siyempre na sa lamba na ton na nagagimanda sa made in karaga monitoring na ita aton karaga balete PNP, no, or nasambi karaga aktividad karay karaga suspect katodong Judel kay siyempre antes mandon nga igapay dagom sa rekrega baga bypass operation ay may una ko nga baga test by nga ginapatigayon, no, para nga makumpirmar nga imogit ba nagabarigya itaray karaga illegal karaga droga ag nagabot yan sa punto nga kabii katodudel na materialize, no, ronde karaga operation particular una karon sa may barangay Morales sa banwa kara ita balete so makaroon, no, ginahuwat na langit yung resulta itaray karaga drug test, no, nga ginpatigayon agan sa nasambi karaga suspect ang si Melchor Paduhi alias Adong nga residente man, no, it nasambi karang lugar uda karon sa may banwa karita balete katodudel nga gin aresto, no, ita aton ang mga kapulisan sa gin patagayon nga bypass operation ita aton nga balete PNP, no, kaibahan do aton nga maritime police, no, nga naging katuwang ita aton karagabaga otoridad sa pag-implementar, no, itry karang operation una sa nasambit ang barangay. Samtang sa piyakabahin sa duga pa naton niya balita, no, update sa tagarang nga tatlo kamagbagaghod nga ginaresto ita aton niya altabas sa PNP, no, so kahapon ay formal na sanda, no, nga ginpapasakaan ita kaso karaga murder sa tagarang provincial prosecutor's office at tatlo gisanda katotong judal, no, apisar nga nagaklaim ronde karaga daywa particular si Randy aga si Rafi nga wasa na karita pag hilabot, no, or wasa na manihar saray karaga pag buruk patay sa sambi karaga biktima na particular, no, si Randy Padasas pero rungin pa sa kaari tatong kagalta ba sa PNP tatlo sa gapon sanda no kay sempre makabig naton karon kato jud
12: mga accessories
14: accessories sanda no sa rekreng crying magin na committer it nasambit karang magmangod dagay sempre don based abi sa pagpagosisa
12: di ba si Randy nga din matarubo mo no
14: si Randy tanarong biktima
12: si Randy tanarong biktima
14: si Randy rong biktima agarong ginasugit abi trekang dewa ka magmangod nga nagbuno gid man na isla na karon nga mangod no nga si
12: nagbagong laya.
14: Oh, tabagong laya nga to katodong judel, no? Based sa statement.
12: Ay, abe, siguro ko daiwa nga ra, maabswelto sana, pero hindi. That is procedural, no? Makonsider ka mo, nga accessories of the crime.
14: Oh, yung may, tabi, may witness, tabi katodong judel, eh. Tagato ka na ka-iskapo na kadagagan, pagsinggit ni, kuan, pagsinggit ni...
12: Ni Randy.
14: Nga man, iskapo naman, ha? Sulbara man, ribo nga sarili. Kato judel, ay, dato, nagaturong nagataw ka statement sa ato kagaltabas sa... PNP, that's why kahapon during sa pag-inquest no, sa kaso kalaga murder ay ginakseptar no, katodidol doon kayo kaso against no, sa tatlo kalaga magmaganghod nga una no, sa manwaman karital tabas nga responsable kalaga nagtatay sa kay Randy Padasas kuraga taliwan nga gabi katodong judel. Sometimes sa pagkakalahin sa ato kagakalibo PNP no, runday kalaga kaso no, nga ginparecord ginpablator, ginaaligar no, nga nabiktima no itare kareng online scam agin report da no sa aton nya kalibo PNP ita roday kareng sangka babayi no akatodol nga nagapagidaro kay ita 30 anyos nga residente ita barangay Linaban Norte sa Banwa kara ita kalibo imoran nagreport nga baysa da kag pagpahayag ta katodol nga kurag taliwan kareng May 20 mangatak na alas 10:55 kara ita agahon imoran gin instruksyonan no or nagtransact no sa rekreng sangka Facebook page nga gin-identify nga Tuburan Tuburan Beach Resort nga nahamtang no sa may park kara ita Banwa kara ita Burwanga para gabaga pa reserve no ita anda kaga company outing ang nakatagan na kunta May 27 to 28 no hina makaron astay naga karagadlaw nga nagabalor no ita 36,000 pesos so according sa rin kaga komplainan ka todong judel nagkasugot nga imora ay mag-initial no ita bayad ita 50% no sa rekrega total nga bagayran that's why nga imora katong judel nag-down through GCash account naka-speaker it man di kararong numero katong judel nga may pangagan ni Gleay Victoriano or Gleay Victoriano aga or through land bank account number no di kararong katong judel do naka abutang so nag-partial imaw ita 18,200 pesos pinagi no sa rekrega GCash account naging tao no itry karagana na katransaksyon sa rekrega ginaligar no nga na-mention na to no nga pagagan itry karagana resort una sa Banwa kara ita Burwanga pero nga wa katotod daw nga nag-demand pangit no nga magadugang ita 5,000 pesos as a security deposit no kung nagtaliwan kira nga May 21 at 2026 sa katotong judel pero runa kang complain na kibot at ang iba punta magpadawan na ita message sa rekrega Facebook page katotong judel agad ka diskubrihan nga hindi utara na ka na ma-send no kumbaga para naka-block na posible imaw ay hindi na ma-deliver o anak nga mensahe katotong
12: ay kung magmauro naka-block ka uting ron
14: oo naka-block utay imaw no
12: ay ano pa abe naka-button yun tayo imaw
14: ay nakapadawa utay imaw kahit sa kwarta katotong judel
12: doon tayo doon na karon niya kasunod return to the sender i-block kayo
14: ay gaban niya bangid ron so di katoron ni na-discoveran na nga imaw ta biktima itry ka nga online scam katotong judel gamit ronday ka nga piki taron nga Facebook page na bukong tarot original nga Facebook page ita ginatumod nga resort una karo sa Banwa Karita Burwanga katodong judel that's why nga gimpakamayag garong kaso ay ginrefer no sa cybercrime unit 6 parang sa may itid ka na no, investigasyon may kantanan no sa sambit ka nga reklamo nga gimpabot no itry ka complainant sa aton kalaga kalibo PNP
12: legit matakunta roan ng tuyo it complainant nga nag-ausit resort
14: oo itak na may andang outing gani no
12: ay may mga page ron una sa Burwanga may mga page ron inaro legit nga mga page dapat ito ka magbisita
14: ay galing ay siguro may nagamit mata itry ka nga Facebook page no itry ka nga resort nga piki ta nakatagadol ag dato tala timingan nga anak ko nga katransaksyon no kung nasambit ka nga
12: anyo nga resort ging gamit
14: complainant Tuburan Cove Tuburan Cove Beach Resort kata Jodel nga reporter di Namtang una karo sa Manua kara ita Buruanga di ba nagpaabiso ni kara raton kara nga mga kaautoridad nga dapat indigit basta-basta no nga magtransaksyon dapat siguradoon gid anay nga mga liti mo no nga Facebook page o anda ko nga mapadaghan itara nga mensahe kato do Jodel mas mayad gid no nga indigit anay magpadaya itray kara nga mga kwarta kapimpa no ko babaho daw nga kantidad kuno wagid nato no mabalidate nga legit no roday kara nga aton nga mga transaksyon kato do Jodel ka para nga malikawan nga mabiktima no itray kara nga online scam nga makaroon no nagapadaga sa bukod niya mangiti sa aton nga probinsya kara Itaacan. Asang tayo sa piyakamahin itong aksidente no ka sa area kala Itabano at Itabanga nagtawag kami kita sa ito kagabanga PNP o galing wabit taga sabat no saan na karoon nga komunikasyon na katodong Jodel at tagray karang aksidente no gagunta doon na sa may part ita I think humarap ag mambuga banga nga may isang ka pick up to katodong Jodel rong na aksidente no para kung taga basura na ito doon nga pila kamaga impormasyon na may kantanan no sa ray karaga pagka overshoot no itray kaga pick up nga dumiretso no sa may kasagingan karaga portion no ita sambi karaga barangay particular di karoon sa may barangay humarap sa Banwa Itabanga. Sa iba na ito yung mga municipal police station na so far wagi man katma-reported no nga mga madrigoon karaga insidente nga nagunta daw ginrespondihan do anto nga mga pulisan sa primero distrito it probinsya.
12: Eh, kamusta ang buaya? May buaya gitman o ba si Hagulang?
14: Kahapon katodong dito no na interview na ito si Mr. Windel Leonor no rong MDR Arimo Officer ita aton nya Banwa kara ita Batan aga base na kaga pagapabot sa aga katodong Jodel kay siyempre rore kaga daywa kaga nakakita daw nga mga ginaligar nag report sa barangay hay rong like sa Mr. De La Cruz ay ruan na gamabi nakita is ikog malang di na makita agad nga asin bilog bawa katodong
12: basi ikog ato itwan Serena
14: aw ba? Ha? Siyempre di man siguro basi kung tanan awan ba guys
12: ikong at mga kwanto na syukoy
14: pero sa ang report ay hamba na nakita naman which is wrong statement itry kag isang bilog na una nga naka-report sa ito ni karang barangay ay nagakwa doon para nagatugma kay pagapit
12: doon nakakita nag-report kay kapitan
14: o gali may nauna pa kanina nakakita kata doon niya isang kababayi nagakwa nag-harvest itaga pa o gali nga uta nag-report no right after nga maka-report taro na ito karang sa gagaki ay di ka to naman dahil mo nagpaabot no ita impormasyon kata doon Jodel sa pagpangusisa ita aton nga Menro ag MDRR mo Batan actually hamban ni Mr. Windel Junior nga man na nagpagawa man kabita the sorry no para man doon sa for awareness no sa aton yung mga pumuyo especially sa may pwede tabay ang magpagong ipil ag ipil ng mga barangay no kay hindi man binatong pwede man nga isita sa idron day karang report kata doon Jodel ay para gin masiguro no at least kung may una mataman na nga tempor mapamatut ang gin man na nga uwa mata hay mapagawa matumanot advisory do aton karon nga MDRR mo itaban wa kala itabatan pero based ka na sa visual nanda nga pagtangusisa sa paglibot no sa coastal area itry ka na mission na itong mga barangay ay siyempre timing manabi man na the time nga naglibot sa dahay taob katodong gadirol no
12: asunokan so dapat low tide.
14: Oo, pero wag isa na ta-obserbaran, no, kata doon. Pero wag man na naging hambay, nga uwa na gidman, no, ita kamotoral kay hamba na gani.
12: Oldoro, LGO Batan, or the MDR Rimo Ormao, wag pa takapag-uwa, ha, ita final nga official statement nga clear na.
14: Oo, wag pata.
12: Sanda ay nagpag-uwa it report, according sa resulta it anda nga surveillance, aga... a monitoring kupit sa 25 no kupit sa 25 no saan da rito nga nag-gather hay no sightings of crocodile negative result ha doon malaruging pag-uwa hawa pa ta sa mga kapag-uwa rat klaro na po wa ulit dapat kahadlukan hindi na may higapa di ka tatapos yon
14: wa pa ta
12: pa ta ding klaro malang nanda nga uwa kamit may hakita sa amon nga ginghimo nga toro surveillance ag a monitoring kopit sa 25 ay road joint operation it MDRRMO Menro Agmau base sa direktiba ni Mayor Michael Mike Ramos no ag ko MDRRMO nga si Leonor Tama?
14: Oo, rumble ni Mr. Wendell Junior man ay hindi man kami man makahambay nga uwa o may una katulad dahil basta ro importante lagi no kasi syempre may mga mananagat nang kita nga hindi na malatapunggan importante maghagong gid no katulad nga Judel kay syempre halos sa mayoriya itray pangabuhin an itatong mga pumuyo una
12: sa suba
14: gid ro nagasuba sa suba gid katulad Judel no so may una naman nga mga request do aton nga menro ya sa aton kalaga di in ar katulad nga Judel nga magkaon pagi drone maghimo pagi drone ita pagpagusisa no kay syempre

0: ngayon malangman abi hoy, ambag abi ni kara sa report, we would like to inform the public that during the operation, our team found no unusual sightings and no potential rest was found within the area. Kusokaton hay, wasa na nakita nga sightings, si buaya, wasa na nakita nga risgo, no? Sa nasambit ka nga lugar. While the initial search yielded negative result, our team highly encouraged the residents and local official to remain vigilant and continue monitoring within their area of responsibility for any unusual wildlife activities and immediate report it to the authority. Wa nang na ginaduga ro pag-ayong. Ha? Sa tanan niya bagay, hindi lang buhaya, basi may mga sawada, no?
1: Sa tanan.
0: Ha?
1: Kasempre, wa taman masaya.
0: Magkunano da ang pwede nga makaangkit, nga makahalit sa tawo, di ba? Hindi buhaya ang ginisturyahan ta, tanan. Kunano nga mga wildlife inangagakabuhi doon doon. Dapat tagungan nato, di ba? May mga tikig man yara, kapangangkit man.
1: Kapangangkit man, delikado man doon. Oh. Masumbra pa man sa kwan.
0: Abo rangit. Bukon matay mo at binomos na, galing masakit. Ha?
1: Masakit, imaw pa lalo.
0: Masakit gani angkit sang chicks, ang kubang kwanta. At tikig pa.
1: Di ba? Magagaong gani ang liho.
0: Kapamuga gani ang liho mo. Daya pa nga tikig nga. Haaywan ko no kararuan ang kwan, ngipon dahit arumagaga. Pero wakat dapat niya, kahadlukan niya may binom imaw, no? May anang ano nga nitawag ka raho?
1: Dalit.
0: Dalit. Pero anat ang ipon nga haaiwan dito. Ha?
1: Dalit din doon kapalaga.
0: Oo. Kaya maghagong kita, isang angkit nga nit kasag o alimango, masakit, no? Angkit it chicks, masakit. Itunok ka nga ni it,
1: pantat.
0: Ay di, hitunok ka nga ni Matulid. Bagungon, masakit.
1: Ah.
0: Eh, hindi, bagungon. Di ba matagawis? Mga saka-saka, higapakan mo daang kasag or alimango, masakit man mangangkit. Sabay mo kayo na, masakit nga ni mangangkit ang chicks. Ay. Masakit gin man.
1: Ay, tao nga niya, mapukukan.
0: Pangutan na abi atong amigong eksperto.
1: Ha?
0: Pangutan na abi atong amigong eksperto.
1: Mariya, kung ano yung magdolaro ko, i-mentionar mo.
0: Ay, ginabagay-bagay niyo man ako, ha? Ano matong klaseng bagay-bagay? Magayo, pamaton ang sinakulo.
1: Oo.
0: Magayo, patamaton do, kwan, mahal na araw, bagbagon kagaginamon, nga what cross? Alelen?
1: Kaparti terkwan mga interensiya nga na
0: bay-bay naman ang bay-bay kung kami taga bay-bay ni Katodorinal may pasanon ka timo nga cross. So una gihapon haro abiso it otoridad it batan nga maghagong kita sa kung ano man nga mga bagay or sapat ina sa suba, no?
1: Dito yung importante.
0: No? Pero uwas na nakita nga sighting si buaya, no? Agwa mas na nakita itresgo itot buaya sa nasambit ka ng lugar. Kabay pa ka, negatibo gid man ang resulta, no? Maging kalmante ang kamo, maging vigilante ang mag-report kung may una gid man nga mga nakikita kamo nga matsa sa inyong pananaw ay makahalit sa inyong pagkatawo ag sa inyong pagkabuhian. Di ba?
1: Okay. Oo. Kay din do, i-report na gid no sa official agit barangay agud nga makatumar man na gid no ita action ka todo judel agud nga matawaan taga kay kong ito pangod agud nga maduwa man nor pagkabaga ka ita aton nga mga pumuyo
0: kita man mas schedule mabaruto ang kita mabagsa
1: eh sayod mo nga na hindi kita tigog gangway nga ra
0: madaya kitat mga karnit baka karnit baboy karnit manok Hay man, ito yun doon atong ipaon.
1: Ay, basi kung may sobra pa kapon yung pinutos na to.
0: Ha?
1: Basi may sobra pa yung pinutos.
0: Sing, pinutos. Huwagin niya niya ako kabuyot plastic. Kusaran mo ako may pinutos.
1: Kapag yung kapon doon ko ay matakabaw. Tama na rin ang pagkapon na sling bag. Ha? Mga bit-bit.
0: Doon din saga. Kasi huwag takot sling bag ka daga.
1: Ay, kamao. Gani ko na yung sling bag
0: nga. Huwag nga niya ako daga ang sling bag. Kapamista kahapon. Doon kagagi nagkasaga. Huwag akot sling bag.
1: Bib gito man na si idol kahapon madja model boy gita imo.
0: Wa, hambang ni Dela Cruz. Hambang ni Dela Cruz. Ikaw to may bitbit.

0: Bang Daiwang ka salad? Bang Dan, bata siya idol? Ino siguro nag-report siya mo? Ako lang tamasugit, karat kamaturan, joke. Hindi, nakita kami ito kahapon. Sin manas ka to, Dong Rinald? Ay ga-program, patamakon to. Dito to makaagturiya sa piyestahan.
1: Oh, harap pag ito, may dugam pag ito. Hambaga si Idol, maribansa lang kami sa 29 sa Mubo.
0: Amanan nyo, amanan nyo.
1: Ay, nag-chat yun eh. May higit pa dapat pinsahe, oh. Siguro lang yung mga kwan.
0: Anong klase ribansa? Boxing o domog?
1: Ribansa, siguro kao naman doon.
0: Ah, ay, tatlo ro imbitasyon.
1: Apista sa Mubo, eh?
0: Oh, sa Biyernes.
1: Oh, 29.
0: Aga-hinaga sa... Pano? Dahing dumugog?
1: Sa dumugog ni Washington?
0: Oo. Oh, ay, iping malang itambak ron. O di, kaadlawan kahapon, dispiras man makaron. Aga-hinaga, kaadlawan sa dumugog, no? Apit sa 28, ag pagka 29 sa Mubo.
1: Ba?
0: Kaday Kapitan Windel.
1: Windel.
0: Kay kumparing diba, Junior diba, Tori, kay Kagawad. No? Ag diba,
1: kay... Kaday Kapitan Windel, no?
0: Mr. E.B. Yap. Economic enterprise ito.
1: Ay,
0: abong sinanlag, abong sinanlag rito nga bagas. Ah? Hindi ah, nag-invite ka to, no? Kutob mana ina kamo sa todo kon sino bisan kamo tanan.
1: Ay open
0: gate. Dayha. Pati man kay Kagawad Junior Tori, dayha man mana tanan sa kutob sa gasunon.
1: Oh. Ay, abo tong alaga ni Kagawad Tori ka man,
0: ay, naghambag agi ako. May akot ay agi ka na agi sikreto.
1: Okay, pag ato ko naligad to kay Kabo-abo, talito lang kuhan. Anong alaga, bau, tayo may gimakong pag ato ni Manila Jodel Judel ka na.
0: Ay, horon. Ay, ikto. Irinimay na pa ako kahapon.
1: Ba?
0: Agos, adlo-adlo, tagarimay.
2: Iyo!
1: Ay, talaga, ambay mo mo nga. Pag-bagasun siya, guwa ka pa eh. Ayaw na mo pa.
0: O sige mo na ila, nga basi kun ni buslahan naton pagabot ka adlawan. No invite, wa ka pabatyag.
1: Ako mo din ma, ay, talaga dahil kayo nagapamati kay Lima Karano. Sige, amat kita kay Kap Bibi Munja Kapon, no, sa Barangay Pilisiano.
0: Sa... Ikaw, tagali Rubay Pinotos.
1: Ay, nauli ako kahapon. Ay, di ba mangan ako kahapon? Ay, may anabi nga payag sa highway. Ay pinirahan kita hapit anay mana ay sinog dabi kita nga
0: hindi makahapit
1: nakailabas
0: na ay tapos busog pa ko ay
1: busog
0: pusta ba? Lang pusta
1: kapibi gin pustan pa kita ita litsyon niya pabo adobo nga pato agwan binako nga manok di
0: aron gali eh sa ing baba mismo galin eh pabangod mo kako hindi, roaton tang balikan makarundo istorya nga mabagsak kita, madaya kita at karnit baka, karnit baboy, at karnit manok.
1: Ay, mabagsak gamiton?
0: Ha?
1: Mabagsak gamiton?
0: Mugam kita to kay Kaprani.
1: O, pwede mo to, tag-speed boat ito, no? At rubber boat ito, LGU.
0: LGU, hugam mo tayo sa munisipyo, rubber boat ho, sa mga kabaranggayan, di ba?
1: Agali, hindi ka sarag-iarang bakwan, ay sa, what?
0: Tagim-tim taga ba? Magkukupos sa buo, no? Mayroon ko mga maintok, rugasa kaya. Hindi nga pa naton si principal ka, nagugdang kitang tatlo. Kay Mayor Rodel kita makuan, kay Mayor Mayor Michael.
1: Michael, oo.
0: Mahugam?
1: Ay, what problem, ay...
0: Huwag ka kapangutan ako na alinon tang mga karne?
1: Alinon?
0: Sumsuman.
1: Yawon.
0: Sumsuman. Hambagon nga. Hambagon man dahil naton nga negative result. Ha?
1: Gaon ko tayo paon sa buhayar karne.
0: Eh, kanugon. Kamahay ko karne. 420. Kamahay ko karne. Baka ipaon mo sa... Agon pagkatapos, ay hambagon na itong negative result mayor. Wa kami takita. Eh. Paano? Kita ya. Katugugan yun. Takita. Ha? Di na itong brahon. Bakit kami mayor at mga 5 kilong baka, 5 kilong baboy, 5 kilong manok ay among gamiton ay, sa sagda.
1: Ha? Panahilang rekwan?
0: Ha?
1: Dewang case up sa pilsin.
0: Panahilang pilsin na yun, rekwan.
1: Ay, kasi ilawod, kasi ilawod.
0: Ay, itago na mo dito sa buaya, bikon kauno na.